0: gid to din nga probably na siguro na then il investigate to dili pa final etc etc. So ila lugar na ila na nga version, although the other camp, the defense would always question nga dili ma tinod ka ang depensa man gud sa defense team is that freedom of expression magidto kana ana mo wala ila, but sa PICAS, sa prosecution at tininuod to kay patay dili man na crime man na, but anyway bahala na ang impeachment court ang senior judges to evaluate on the matter as to the way kung freedom expression magidto kung namalikas ka na suko ka kay kurakot ni nga gobyerno ana that's freedom of expression. So nagtumbo ka nagtao nga ipapatay ta ka, di ba mo pasok ni crime, whether or not mo pasok ni crime, let's give it to the impeachment judges magnum jun.
1: Sir, sa imong lantaw, napalig-on ba sa prosecution ang ila mismong lugar presentation? Gigas pagsugod hangtod kagahapon nga napresentar si NBI Director Matibag nga may katapusan nga testigo daw? O what about sa PICAS po sa depensa? Milampos ba ni sa pagpahuyang sa unsa mga lugar testigo nga presentar sa prosecution, attorney?
0: I believe so, yes, na napaligo niya. Kaya napaligo. di man nimo demolish ang credibility ni Matibag. And everybody knows nakadungog na mugod ta ana matters of judicial notice and public knowledge nga gisulti man ni. Mo ita ang depensa nila freedom of expression, kag freedom of expression express so na utter dayto kay ngano may kag freedom of expression unless deny, dili ka to tinuod. Pero madinay ba ni mo to nga everybody knows about it, murag there's an elephant in the room nga which everybody refused to talk about. I murag awkward kay kung madinay. I think the better position would be freedom of expression.
1: Okay. Kaya
0: murag ang mga tao, di rin saan mutuong hagaas, nakadungog ko, ana-ana.
1: Kaya ang gustong establish sa prosecution, maman lang, doon na ba'y giluwatan nga bahad ang Vice Presidente batok sa Presidente. Kana nga lugar, kana nga punto na establish na sa prosecution. Wala sab i-deny sa depensa, attorney. Ang question lang, doon na ba gi-hire, gi-kontrata ang Vice Presidente para patyo ng Presidente, maunay wala ma-establish sa prosecution, attorney. Na-establish ba niya sa prosecution? Wala. Nawala sa nawala sa si attorney. Kuwaris ba na magdumalin? Kaya naara ba itong pamahayag lagi, katong pamahayag nagbahad lugar ko no si nagbuhat ko no si Matibag nga tong ang sabyo nga kung papatay tika wagi
2: walay makitang ebidensya,
1: walay mga makitang ebidensya.
2: Lakaw lakaw to sa police station, lakaw pablatter kini ngon to si sabyo nga ipablatter tika nang ebidensya.
1: Oh unya dayon nagigipangutan na si Matibag sa manto wala gi kay planong ipatyon gini mo ning bunga ra mato
2: sa kasoko.
1: Oh kasoko
2: yang ko nagganito nakasayop yang istorya.
1: Oh so yun ang depensa. So therefore katong kang presidente kang vice president Duterte, vice president Duterte bunga sa mato sa kasoko.
2: Oh
1: diba now kana magamit ba na magamit ba na sa depensa sa pagpangulipas nga wala gyoy plano ang vice presidente nga ipapatay gyud ang presidente. Magdumailin. Balik ka sa nato, Attorney Quaresma. Attorney, sir, pasensya na po talagang linya. Attorney?
0: Yes, Magnum.
1: So, ang gusto lang i-establish sa prosecution, attorney, nga doon nag-ay pangbahad ang Vice Presidente. Huwag ka na, nga giluwatan niya, atul sa usang ka-press conference, huwag na, in fact, naka-video, attorney, kana wapon i-deny po sa depensa, nga naagin na giluwatan sa Vice Presidente. Pero, ang both idoot sa depensa, nga wala giluwatan to na Vice Presidente pero bunga lamang sa inkasuko atong panahon na ugwagin siya planong ipapatay ang Presidente, attorney.
0: Maulagi na sa Magnum John kay ang prosecution may yung nga nituubi kami kay NBI nituubi kami kay disulti ba ni mo to na nag-hire na ka. Yung si Matibag 100% nituubi. Kaya NBI din ka nga, no joke.
1: No joke pa.
0: Although, whether or not, kung tinood ba yun, ako, medyo ma kanun naka-hire baka gayon siya or possibly dili possibly tinuod or what that's why the NBI is investigating continuing pa may ilang na person of interest
1: is it considered pero, beside the point na yes sir
0: ang sa crime of grave threat is the mere fact the mere utterance itself lugar lo kung ordinarily lugar the mere fact nga gi-utter ni mo ni that in itself constitute a crime ana lugar
1: kung kanang utterance wala na gi-deny sa depensa attorney
0: wala man sa wala. Gi-deny kay ang ilang freedom of expression wala na gi-deny
1: okay. Now, as far as prosecution is concerned, is it considered nga beside the point na whether do na ba gi-hire ang vice presidente gayon nga killer para patyo ng presidente, attorney?
0: Murag matawag tag-ingon ana, Mangnum Jun.
1: Okay, ang gusto establish lang sa prosecution mao nga do na gi-atterance nga gimo ang vice presidente.
0: Muman lang sa grave threat, hulga. Hulga, whether or not nag-hire ka, basta nang hulga ka. Di ba? Muman lang threat. Otherwise, kung tinood, murder siya or homicide, ay murder kay premeditated man. Hulga, that's why grave threat, hulga. Di ba? Regardless kung tinood bagid nga nga nag-hire ka, but the fact is, nang hulga ka. Sa layman's term ba? Kaya kung nag-hire ka, napatay. Dahil murder na dayon, di ba? Hire na dayon siya.
1: No, balik na sa pangutana. Hulga, impeachable ba nga offense, attorney?
0: Ako yung pangutan on kung ako nang hulga, it's not impeachable. Kaya yan ang lungsuranon man ko. Pero kung public officer ka nga, impeachable officer ka, that could although subject ni sa impeachment judge sa senior judges that could constitute a betrayal of public trust. Kaya usabi sa imong gipanumpaan man dun yon oh ako si Tarpulano presidente or vice presidente sa Pilipinas nagasaad nangamutuman ko sa balaod. Ang pagpanghulga ba pagtuman sa balaod yes or no? Mo diha then you have betrayed the public trust. Kaya ang mga tao ni salig kanimo o niya nanghulga ka nga musupak na kagbalaon. Therefore, kung nanghulga ka, kami nga mga yanong lungsuranon, pwede raday may manghulga. Ana raday na sa Magnum Jun. But I give it to the impeachment judges, atong senator judges, kung unsa ilang sound evaluation on the matter, Magnum Jun.
1: So finally, di ka makain nga convicted as far as that article is concerned, Article 4 is concerned, dili ka makayon nga convicted niya na nga kaso ang vice presidente, attorney.
0: I will give it to them, pero okay. Na-prove nila nga murag dunay nang hulga. Na murag dunay nang hulga. Pero whether or not betrayal or public trust, I'll give it to them. Akong okay. Ihatag na sa ila.
1: Attorney, sir, salamat, sir. Thank you, sir, sa mga panahon.
0: Dagang salamat po, sir. May buntag.
1: Ang inyo nabati, mga aksyon, mao si Attorney Ed Quaresma, ang IBP Miss or Chapter Past President. Sa atong pagparayon, sa atong mga balita, karon sa atong Magnum National, ipamagos ni National Bureau of Investigation kon NBI Director Melvin Matibag nga 100% nga sigurado siyang dunay gikontrata si Vice President Sara Duterte ay papatay si Presidente Marcos. Kinitungod, kinantubag ni Matibag human mapangutana ni Senator Judge Bob Aquino. Mato ni Matibag nga gikan mismo sa baba sa Vice Presidente ang mga pahayag.
3: Sa inyo pong professional assessment, anong porsyento, what percentage is the probability na meron ngang nakausap na tao ang Vice Presidente para gawin yung mga pagpatay sa inyo pong assessment? Di nyo pa po masasabi, may kailangan pa kayong ilang buwan, pero sa inyong assessment po ba, anong porsyento po na meron talagang nakausap ang Vice President?
4: Base po mismo sa pahayag ng Vice Presidente, nakasisiguro po na merong kinausap.
3: Anong percentage po? 70%?
4: 100% po, sapagkat siya na mismo ang nagsabi ng kanyang plano na siya ay may kinausap ng papatay at pumayag yung papatay sa kanilang pag-uusap.
1: Pamahayag ganto ni Senator Judge Bob Aquino o NBI Director Melvin Matibag. Lamian tatong magdumailin nga 100% po kasi nakausap namin ang kinontrata. Diba? Diba? Gwapo dito, no?
2: Oh.
1: 100% po. Kasi nakausap namin ang kontrata eh.
2: Oh.
1: Kinontrata.
2: Hmm.
1: Gusto niyo i-presente namin dito? ano, no? Nalang diferensya sa hulga ni Matibag, gato kang Sabio, o kang BP Sara Duterte.
2: Oh.
1: Ang kang Matibag, wasa na iyon nga na ano yung kontrata? Ipapatay ka na ko.
2: Shaman.
1: Oh, shaman mismo.
2: Ang mupatay.
1: Oh. So siya ang mupatay. Sumura og mas bugat. kaysa may mupatay.
2: Oh, mas bugat iya.
1: Oh, kaysa kang BP Sara, mag-hire man.
2: Oh.
1: Ulo na yun si Sara nga na kuy kontrata.
2: Oh.
1: Pwede man siya may mupatay.
2: Oh.
1: Di ba? Pero si Matibag, kung natong sabto na yung lugar ng mga aligasyon, nga siya lugar ang mupatay yun mismo.
2: Oh.
1: Oo. Walay ebidensya nga.
2: Makita ebidensya.
1: So, siguro, kung ang depensa prosecution ang magdebate na sa panin, dili oy, mas bugat ang makatim ang kang Matibag kaysa mismo ang mupatay daw. Oo, dili oy, mas bugat ang kang BP Sara Duterte. Kay siya mismo na yun, gawa ko mag-joke-joke ano ya,
2: oh.
1: Nag-hire na kung taong mupatay. Diba? Laaway na sabo, prosecution o defensa. In the meantime, parenta sa itong mga balita, magdumailin.
2: Gipamugos ni kanil Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panilo nga di maisip ng hulga sa kinabuhay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. o sa nasunong siguridad ng payag ni Vice President Sara Duterte. Sige yung pagkuhan ni og hitman kung kini mapatay. Mato ni Panilo nga mahimong hulga lang sa nasunong siguridad ng usa ka payag kung kini mag-agat sa katawhan o mga grupo nga mahimog mga lakang batok sa gobyerno.
5: Yun ay tama lang yun kung yung sinabi mo ay lilikha ng pangihikayat sa taong bayan o sa mga grupo na gumawa ng mga hakbangin laban sa gobyerno. Kaya nga tinanong, di ba tinanong yung dalawa? Kung tinanong ni Senator Robin Padilla, mula nung pinahayag niya, meron bang mga reported seditious acts na ginawa? Sabi niya wala. Nakita niyo ba si Inday Sara doon sa protest rally? Kasi kung nakita mo sa protest rally, baka nangihikayat siya, di ba? Eh wala eh. Ganun yan ang tinatanong din siya. Hindi niya malaman rin kung ang isasagot niya. Ibig sabihin, hindi ko talaga totoo yung bantang na sinasabing banta. It was not a banta. It was a calling out to the people of this country that I'm at my life is at risk.
2: Ang pamahayag ni kanil Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo.
1: We meant no offense. Sa Bisaya pa magdumailin, wala mito yung magpasakit. Tama ba? Kinapayag ni Attorney Michael Poa, spokesman sa defense team ni Vice President Sara Duterte sa iyang cross-examination sa testigo nga si NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial kagapuan lawa. Mato ni Poa, nga gimo kiniaroon mailadili ang lang ang kredibilidad sa testigo kundili lakip na ang bias nini.
6: We meant no offense, and I hope none was taken by Director Matibag. We respect that, except that, syempre, sa cross-examination, you really have to test not just the credibility, but also bias. No? That's why, kung naririnig nyo, pag nag-object, yung sagot namin dun sa objection, it goes into bias, diba? So, we have to check kung ang bawat testigo ay bias. On the part of the prosecution, pag kami naman yung nag-represent ng aming witness, I'm sure isa rin yan sa mga tingnan nila, kung may bias yung aming witnesses.
1: Ang inyo nabati mao si Attorney Michael Poa, spokesman sa defense team ni Vice President Sara Duterte.
2: Gibutyag ni NBI Director Melvin Matibag na di magpaapekto o magpadiktar ang NBI sa mga public rating, trust rating o opinion sa publiko sama sa taas nga rating ni Vice President Sara Duterte sa ilang gihimong imbestigasyon. Kini man usab mapabol sa cross-examination sa Defense Council ang NBI Director. Mato ni Matibag nga ang mga survey temporaryo lamang ug ang ilang mga lakang hugot nga nakabasi sa balaod, hustong proseso ug sa ilang mandato.
7: And all of us know, or for the information of the public, a survey is just a snapshot of something. It doesn't necessarily follow na yung survey na yan is a, kumbaga, nakataga na sa bato. Pangalawa po, may mandato po ang NBI. We cannot be swayed by public opinion o kaya po ng aming personal na opinion. Kami po ay nag-iimbestiga, nababatay sa batas, nababatay sa proseso, at nababatay po sa ating itinakdang mandato base po sa pagtatatag ng NBI.
8: So the short answer to my my question is no. It doesn't affect.
7: No, it will not.
8: Okay. So considering the positive trust rating of VP Sara, can one really say that she betrayed public trust?
7: Magkaiba po yan. Again, I'm saying, and I'm sure marami rin po rito nakakaalam na umaasa sa mga survey, a survey is just a snapshot of what's happening. It doesn't necessarily follow na pagka yun ang lumabas, ay yun na yung totoo. Pangalwa, pagka po ating pinagbasihan ang popularidad, ang ibig sabihin po ba nito, ang isang pinakakilala at popular na tao pwede nang gumawa ng krimen at hindi natin papapanagutin?
2: Ang pamayag ni NBI Director Melvin Matibag o Defense Counsel Attorney Mark Vinluan.
1: Hindi natibag si Director Matibag. Siguro sab na sa pikas po, hindi natubag. Hindi natubag ni Director Matibag ang mga pangutana. Hindi natibag si Director Matibag kini ang gipamugos ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon. Taliwas pag-question sa depensa kang NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial. Mato ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon nga wala matandog si Matibag sa mga pangutana sa depensa, labi na sa pag-atubang nini sa korte.
9: So hindi ho natibag si Director Matibag ngayon pong araw na ito. I'm quite certain bukas hindi po siya matitibag. At I think we also take exception to the manner by which a question was posed relating to testing the credibility of Director Matibag doon po sa pagtatanong patungkol sa kanyang asawa, si Congresswoman Ann Matibag. Nakakatuwa kasi ang totoo, hindi ko kailangan magpaalam ni Congresswoman Matibag sa mga kanyang desisyon bilang kinatawan, elected na kinatawan ng isang distrito ng Laguna. Kasi meron mong sarili pag-iisip siya, Congresswoman Matibag, in the same manner na meron mong pag-iisip, desisyon si Director Matibag sa kanila pong mga karera sa buhay. So, we find that there is no relevancy in testing the credibility relating to that particular point.
1: Ang inyo nabati mo si House Speaker, Congressman Terry Ridon.
2: Nagto si Constitutional Law Expert Attorney Domingo Cayosa nga makaguba kang Vice President Sara Duterte ang nimong testimonya ni NBI Director Melvin Matibag. Ilabi na ang gipresentar nga affidavit sige ang kanhi Davao Death Squad member nga si Arturo Las Cañas. Mato ni Cayosa nga nasumpay-sumpay ni Matibag ang mga di matubag sa mga unang testigo nga sila si Senior Agent John Mark Calilong o NBI Barm Director Jeremy Luto.
10: Na pagtahi-tahi niya yung mga gaps, yung mga hindi nasasagot noon ng mga naunang witnesses from NBI, kinakailangan at nasagot naman niya sapagkat siya na yung director eh. Siya na yung pinakamataas dun sa task force na nag-iimbestiga. Ang ito basihan pala nung sa kanilang investigation. So I think that was smart of the prosecution. Of course, minabatikos kung bakit nakapasok yun, but it was not to prove that ginawa nga niya yun, but as a basis for their investigation. So, nakapasok yun, damaging yun sa Vice President. Una naman, yung pangamba ng depensa na nailusot yun at dahil na-showing.
2: Ang pamahayag ni Constitutional Law Expert Attorney Domingo Cayosa.
1: Giacosani House Prosecutor Congressman Terry Ridon, ang defense team ni VP Sara Duterte nga mihimo og mga chismes ug intriga. Kinaman gingong wise sa pina. Ang prosecution sa pagpresentar kang NBI Director Melvin Matibag isip testigo sa impeachment trial. Mato ni Ridon nga dili kinanglan ang sabina sa pagpresentar og testigo sa ukmanan.
11: Totoo, kung meron hong gumagawa ng chismis tsaka intriga dito, yung depensa ho yun. Kasi ang totoo naman, hindi naman ho kailangan ng subpoena para ho mag-upo ng witness dun. Hindi ho kailangan. Wala ho tayong pinag-usapan na subpoena as a requirement for a witness to be placed there, a testimony to be given. Kailangan lang ho ng subpoena kung halimbawa, hindi tayo tiyak kung gustong maging witness na isang particular na tao. And I think we've been having a conversation about Director Matibag testifying for like 2 to 3 weeks already. Diba? So, kaya nga, ang totoo, kailangan natin wasakin the idea na kailangan nun ng subpoena. Kasi ganun yung line of questioning eh. Meron bang subpoena o wala?
1: Sagot ang inyo nabati mo si House Prosecutor Congressman Terry Ridon. Karon sa Tamagam International sa China, nagpasiraan ang China sa Pilipinas nga hunungon ang padayong pagpanghagit sa ilang mga personahe sa gilugang karagatan sa Second Thomas Shoal o Yongin Shoal. Kinaman sa netabong enkwentro tali sa personahe sa Chinese Coast Guard o sa Philippine Coast Guard nga nagresulta sa pagkasamad sa ulo sa usa ka miyembro sa PCG. Mato ni Chinese Foreign Ministry spokesman Lin Jian nga illegal nga gibanggaan o gibabagan ay ilang barko sa duha ka gagmay nga barko sa Pilipinas rason nga nitabo ang engkwentro. Samtang gyud may makak sa China nga gibunalan sa CCG officer ang ulo sa usa ka miyembro sa PCG.
2: Sa Iran, nagbahada ang Iran batok sa Amerika sa plano nining ground invasion. Matod ni Iranian Foreign Ministry Ismail Baghaei nga gipangraman na nila kiniug lauman ang full-scale war nga mahitabo tali sa Amerika. Nanawag na sab si Baghaei sa International Atomic Energy Agency nga kun dinahon ang pagpangatake sa Amerika sa ilang nuclear facility. Samtang lakip sa gibantayan sa Iran ang plano sa Amerika nga pag-ilog sa Karg Island nga estratehikong terminal diin anaa ang kapig 90% sa ilang krudo.
1: Karon sa atong Magnum Business, giangkon sa Canned Sardines Association of the Philippines kun CSAP nga apektado na ang ilang kinitaan sa pagsaka sa produktong petrolyo o paghinay sa balo sa peso batok sa dolyar. Maato ni CSAP Executive Director Francisco Bumbit Buencamino nga dili sila basta-basta makapasaka og presyo sa mga sardinas tungod kay kinahanglan nila kini ipaibauna sa Department of Trade and Industry kun DTI.
12: We want to do this in collaboration with the DTI's goals and objectives. No, hindi kami nakikilaban. We want to cooperate with them, but without killing ourselves. We need to continue to survive.
1: Ang inyo nabati mao si CSAP Executive Director Francisco Bumbit Buencamino.
2: Giagat sa Monac Foundation Incorporated ang katawhan sa syudad nga mangitag trabaho nga salmutan ang ilang ipagayon Construction and Tourism Job Fair 2026. Kini pagayon sa mabot Hulyo 23 ning tuiga alas 8 hangtod sa alas 4 sa hapon sa level 2 sa dapit sa may Mr. DIY Robinson's Cagayan de Oro. Bukas usab sila sa alang sa collaboration sa on the job training kon OJT, industry immersion ug mga programa sa pagpalambo sa mga mamumuo. Samtang alang sa dugang impormasyon, mahimong mobisita sa Peso Cagayan de Oro. Sa atong foreign exchange rate, misakog 11 centavos ang balor sa usa ka US dollar batok sa peso nga nasa 61 pesos ug 69 centavos sa pagsira sa trading kagahapon kog itandi sa 61 pesos ug 58 centavos sa pagsira sa trading natong adlong Lunes. Samtang nagparang tensyon sa tunga-tungang sidakan, ang kasamtang presyo karon sa Dubai crude oil ang nasa 75.27 US dollar per barrel kay misakog 0.11% kung itandi sa daan yung presyo nga nasa 75.19 US dollar per barrel.
1: Karon sa atong Magnum Sports, nasakbit sa Meralco Boats ang kadaugan sa nagparayong PBA Season 50 Governor's Cup. Kinuman nila pildiha ang Blackwater Boxing sa score nga 116-114. Matod ni Meralco Boats Head Coach Luigi Trillo nga mas pangandaman pa nila ang musunod nilang dula.
13: He made a lot of tough fours that I think kind of broke the game away, right? But sometimes you get up like that, you credit again Blackwater na they came back. They're, you know, not a lot of teams will be down 17 and tie the game with a minute to go, so they're playing good basketball. You know, this is our second game. We'll have one more game on Friday. That's 3 games in 6 days. So we have Magnolia next on Friday.
1: Ang inyo nabati mo si Meralco Bolts Head Coach Luigi Trillo.
2: Nanawagan ka rin ang SK Barangay Lumbia Cagayan de Oro sa mga kabataonan nga gustong mahimong kabahin sa Higalay Fire Olympics 2026. Kinibukas alang sa nag-edad og 18 anyos hangtod 30 anyos nga residente sa nisgutang barangay. Gikinahanglan lang nila og dugang 8 ka mga lalaki ug 4 ka mga babae. Samtang alang ni ato mga interesado mahimong udol kang SK Kagawad Marie Fans Nicolay.
1: Inyo nabati ang Magnum 45 ng Adawa, Miyerkules, Hulyo 22, Hangtunugma, Timani, Ayokalimti. Nga sa kagawas ng Katilingban, Katauhan ang Lamigamanan. Managlahi, managatong baruganan, hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
2: Managlahi, managatong baruganan, sa matag hisgutanan, simbolo kini sa atong paragiusa, alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Acurin.
1: Ang prinsipyo baruganan sa Magnum 45, opisyal nga prinsipyo baruganan sa Magnum Radio. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
14: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtudugma dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
15: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!

0: Maliban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado.
1: Delivery! Maria Jose!
2: Is that box really mine?
1: Surprise!
2: Why are you inside the box?
1: There's nothing I won't do for you.
3: Just like Pag-ibig Fund Multipurpose Loan.
1: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
4: Borrow up to 90% of your savings.
1: No processing fee and get fast approval.
3: So you should
2: apply now for the Pag-ibig Fund FEL via virtual Pag-ibig.
5: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
6: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Mga eksoondahan ang ganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Arumaang ko na mayong palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Text scam messages na panluloko at panlilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contratextscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam!
12: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
13: Mayong adlaw mga higala, welcome na sad sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo ha gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
12: Life Extension Vitamin D3.
14: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Usa na sad ka health condition ang atong pag-aisgutan karong adlaw. Kani ang heart attack ug unsay role na sa daning Life Extension Vitamin D sa isgutantanga topic. Base sa post ni aning Department of Health o DOH, usa sa 4 ka hinungdan sa pagkamatay kay kani ang heart disease of the heart. Unsa man diay ning heart attack? Gitawag sad nig myocardial infarction, isa ka delikado nga kondisyon nga mahitabo kung ang part sa imong heart muscle dili nakakuha og enough blood. Coronary artery disease o CAD ang main cause aning heart attack. Nay usa ka cross-sectional study nga gihimo ang Isfahan Khurshidov Hospital sa Iran gikan March 2010 to March 2011. Ang resulta sa naisgutan yung pagtuon nga gipakita diri nga ang vitamin D deficiency nga gataas og chance nga makaangkon og coronary artery disease. Ang kakuwangan og vitamin D sa dugo sa usa ka tawo effective sa pagawas og kalainlaing disorders pareha aning cardiovascular disease, ang malignancies og kaning immune system disease.
15: Heart disease pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero 1 rason kung aning namatay sa sakit din ni sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
16: Nadunggan na ninyo ha? Kumubodi ay ang vitamin D level sa usa ka tawo, dako ang posibilidad nga dagang sakit ang magawa sa iyang lawas. That's why, importante nga regular mo inumog Life Extension Vitamin D3 Supplement. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka kalidad, masaligan, potent, ug labi nga concentrated nga vitamin D3, ugahi mo ini siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping Jude sa peke. Mga higala, thank you very much sa inyuhang pagkuyog na mo. Tibanan, mag-Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
17: Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog.
18: Aiza Olog, tagalibaka, Aklan. May butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng Life Extension Vitamin D3, yun. Nawala na po, normal na. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3.
17: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
19: Pananakit sa dibdib, hirap sa paghinga, madaling mapagod, kumikirot o may tumutusok sa parte ng puso at marami pang iba. Ito ay karaniwang palatandaan ng silent killer, heart disease. Ang solusyon, uminom ng Life Extension Vitamin D3 araw-araw.
17: The miracle vitamin hormone ayon sa mga scientists and medical doctors.
20: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: Usaw ni mo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pa nga sakit kung ang imong Vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa Vitamin D3 nga na sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
17: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
22: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
17: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: Life Extension Vitamin D3.
23: I'm Geraldine Similia. I was diagnosed for ITP. The prescribed ni Doc Abigail Fortich is Life Extension Vitamin D3. Before, I was having problems with my liver. But when I discovered Life Extension Vitamin D3, takot yung kisyag natabang na ko. Di na ko lose pad. I became more active. Healthy na kayo ko tanawang.
20: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
24: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan nga ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia mauna ang Cebuana Luelier nga nahimutang sa Lumbia proper at banggayod sa Simbahang Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini maoy imong isulat sa form na itunol kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee na 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
25: Mensahe alang sa maayong panglawas.
26: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
27: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
0: Igsoon ang Genitox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtanga mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs. Aron maangkon ang maayong paglawas, inom matag-adlaw sa Genitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
27: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
27: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw nato ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabii?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
28: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
29: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0949 and MKTG-2026-1210.
28: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
30: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
31: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist ug pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible lang sked. So sila ang mopili sa oras depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imo mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
2: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
0: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever. Nangita.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alas 8:40.
2: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
3: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
4: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
5: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
6: Kini, maoy gisandigan sa programang Walay Gikalisangan o Gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
1: Alas 8:43. Igala, kumusta ba yung kabuntang kanyang tanana? Welcome sa itong nag-uban sa itong programa. Nga itong Magnum Rapido.
6: Magnum Rapido. Rapido.
1: Adlaw na siyam karon may galang Merkoles o Pitsa 22 na may gala sa bulan sa Hulyo tuig 2026. May buntang kanyang tanan mga suging take paminaw. Sa laing hugna may gala sa itong nag-uban sa itong programa. Karong kabuntaga. Ilabi na may gala sa tanan nagatutok sa itong programa sa Magnum Rapido. Ning adlaw karon may galang Merkoles. Kanyang tanan, mga suking take paminaw, mayo nga buntag o nga happy tampiastas kada nga nakmas kay Gandhi Oro, may kala. Balik ko na ito mga igsoon, karong sunod buwan, may kala. Mauna ang fiesta din sa itong syudad o nga singabot na may kala ang kapistahan sa itong dakbayan sa Cagayan de Oro. Kaninyong tanan, mga suking take paminaw, mayo nga buntag sa laing hugda, may kala sa itong programa sa Magdoma Rapido. Anyway, sa tanan na itong mga kaigsulang nga nakaroon may gala sa gawa sa nasod, naka-monitor ka na ito via live streaming. Bisan asang song sa kalibutan may gala basta kay may internet connection ka, pwede ka nang maminaw live sa Magnum Radio, Cagayan de Oro. Kaniyon tanan sa itong mga kaigsulang mga Pinoy nga nakaroon sa abroad, mga OFWs nga naka-monitor ka na ito. Sa bisan asang song sa kalibutan may gala, mayo nga buntag mga suging tigpaminaw. Diniusap sa ito sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Salamat sa ato mga viewers, sa ato nga mga kaigsunan nga nakamonitor ka na ito, pinagi may gala sa ato Magnum Live sa Facebook. Inyo na makita may galang programa sa Magnum Rapido. Salamat ka ninyo mga suging tigpaminaw sa tanan nga nakaroon may gala. Para mga igsoon sa ato mga kaigsunan nga nakaroon, nakamonitor ka na ito, pinagi may gala sa ato Magnum Live sa Facebook. Mayong buntag mga suging tigpaminaw. Dini may gala sa ato nga syudad. Salamat alay, komorik maturay, barakato, mapia, mapita. May buntag kanyang tanan mga suging tigpaminaw. Sa ato mga isang mga Muslim nga nakaroon na mismo may gala sa nangatag sa kamanga nahimutangan, mayong buntag mga kaigsunan. Diniusap sa ato mga kaigsunan diyan na pitas kabukiran sa ato mga isang lubad mga magoma sa tanan nga nakaroon may gala sa bukid, mayong buntag mga kaigsunan o ga maupay na unjuan sa inyong tanan diyan sa probinsya sa Kamigin ang gibansagan may gala nga The Paradise Island. Dinita balik sa itong kahimtang, sa itong lakaw, sa itong panahon o kinigabahin sa itong programa. At ito ka na ito may gala ni Kagawad Alan Magsayo sa may barangay tablo ng ato syudad.
6: Magnum Rapido, Rapido.
1: Sa kahimtang, sa itong lakaw, sa itong panahon, may gala karoga buntaga. Mga igsoon ang Usaka low pressure area nga ato may gala nga gi-advance paghatag info kaninyo. Karong adlaw may gala buntag mga igsoon ng adlaw nga Miyerkules, musulod na siya sa Philippine Area of Responsibility. Sayang pagsulod may gala mahimo na ni siyang usa ka bagyo karong adlaw may gala nga gangandan may gala si bagyo nga Quiapo may gala sa pagkakaron anana sa gilayon may gala nga mabot gato sa 1100 kilometers at mangdurapita may gala sa maya Southern Luzon area. Nakaiwas na siya sa Visayas to siya sa Southern Luzon area may gala ang naiskutan mga igsoon nga weather disturbance. So karong adlaw Miyerkules musulod siya mahimo siya may gala nga bagyo o nya dayon may gala papasaka kini siya mga gusto niyang direksyon, papadoon sa kayutaan may gala, dunapita may gala sa Luzon area. So sa pagkakaroon mga gusto na maulanon kita, Luzon, Visayas, ug Mindanao, labi na ang Mindanao, tungkol kaya apiktado ta may gala sa trough, sa naiskutan may gala, nga low pressure area, nga mahimong bagyo karon musulod siya karong adawa may gala sa atong yuta. So direktang unang maapiktuhan ni may gala, ang mga lugar nga diin may gala masuyop niya ang gitawag may gala hanging habagat. That's why karong adlaw may gala sa pulo sa Mindanao unya sapon halos tanang lugar sa Mindanao unya may gala makasinatis pag-ulan starting ng mga alas 3, alas 4, alas 5, alas 6 wala na lugar sa Mindanao may gala kundi pulos na ulan mga igsoon nga masinati. Even og mga adlaw may gala Miyerkules paingon sa Biyernes tungod kay muna ni gyud ang pagsulod na o pagpaduol na may gala sa naskutan nga bagyo may gala. So karong adlaw expected unang direktang maigo may gala sa iyang trap or sa iyang extension ang Mindanao may gala tungod sa pag enhance niya nining habagat may gala nga nakaroon niya sa may west of Philippine Sea. So balik na ko alang nalang yung mga lakaw niya sapon pagdala na mong payong tungod kay halos tibok pulos Mindanao niya may gala ang makasinati may gala sa mga pag-uwan mga igsoon tungod aning bagyo nga mapurma karong adlaw kay musulod na ang ILPA gamay mo siya may gala nga usa ka bagyo. So kada so far may gala although doon na yung mga pipila ka mga lugar ang gipangwarningan may gala nga magbantay sugod sa mga pag-uwan apektado may gala sa trap dili lamang ang Mindanao area kundi apil mga igsoon ang Eastern Visayas area ang Bicol region mo ni sila may gala ang mga direktang maigo or mapiktuhan may gala sa nisgutan mga igsoon nga bagyo mga igsoon na karong adlaw nga musulod sa tong Philippine area of responsibility. So sa tanan nga magbiyahe makas kadagatan or asa maka amping-amping lang kay dagko ang mga balod karon may gala bungas pagsulod sa nisgutan nga bagyo. Okay, so far muda may gala atong intutong kahimtang sa tong lakaw sa tong panahon karong adlaw. Naay bagyo may gala karong adlaw busa ay datang katingala nga nunay mga pag-uwan, nunay usahay mga paghangin, pagkaguros angin tungod na may gala sa epekto sa habagat nga na-enhance sa nisgutan nga bagyo. So far, kana may galang atong intutong kahimtang sa atong lakaw sa atong panahon. So samang higayon, kinigkapon yung alagans kang inana. Kanyang anchor man, kini si Magnum Manny Agustero. Hantong taon niya may gala sa atong programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan sa itong mapanag-uban niya kung may gala itong mga top stories, mga hidanos. Unahon ito may galang uluhan sa itong mga dagko mga balita, balitang lokal.
7: Magnum Rapido, Rapido.
1: Uluhan sa itong mga dagko mga balitang lokal, ganahipos, ganigabada, ito kanato ni Kapitan Romeo Bacaro sa barangay tablo ni atong syudad. Sa mga balitang lokal, may gala, usag katigulang lalaki, gigapos, giluba-luba, sulod siyang panimalay, di napitas ka Banglasan, Bukidnon, nakaplagan, biktima may gala, ang waswerte, patay. Usasab ka ni kusyanting babae, may gala, dito sa Agusan area, ang gisundan sa mga tulisan, gay pusil-pusil, babae may galang negosyante, patay. Samtang diya karon sa City Hall Quadrangle, gipaygayon diya karon may gala ang medical mission o P-out para sa mga PWD. O karon sa itong mga dagkong balita, balitang nasun.
7: Magnum, rapido, rapido.
1: Sa mga dagkong mga balitang nasun noon, gumikan lamang sa wala maangayang tingog samtang gakantas video kihan. Gakanta may gala sa kantang and now the end is near. Ge posel posel ang naiskutang batanon may gala sa wabangay tingog dito sa Sorsogon. Patay! Og sa duga mga dagko mga balitang nasundon may gala transport strike. Arangkada karong adlaw hangtod og mga adlaw. Gumikan may gala sa sunod-sunod baton pa nga pagsaka sa dagkong presyo sa produktong petrolyo. Nga way pagpakabana sa itong gobyerno. O karon sa itong mga dagkong balita, balita may galang international.
7: Rapido, rapido.
1: Magkasunod may galang linog nito na pita sa nasun sa Peru. 30 may gala sa Maran. Gikabutyag may gala na pulo na ka mga tao ang nakaplagan. Patay! Now standby may gala sa itong mga dagkong mga butang at isgutan kargabutang ang mga follow-up sa itong programa may galang Magnum Rapido. Ning adlaw karon may gala nga Miyerkules sa tumag balik tipot lang oras maginikanan alas 8:50.
8: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum kanimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si ultra kaso, TB, pneumonia, o kapan pang makapalatian. Inom na og Mighty C.
3: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat niya kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
4: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
6: Let's go. Go with the flow.
7: With Charming Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
6: go with the flow.
7: Charming Cotton Napkin for heavy flow.
8: Charmy breathable panty liner for every wear confidence.
9: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Cigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaliga ninyo sa ekipo.
10: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butike sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
12: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
14: Birch

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Rippling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
3: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahal lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Miss Playtime Universe 2026 and Alex.

0: na Uriño and the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
1: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
2: Happy! Everybody is happy!
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
6: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
5: Ito ang idol.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
7: Alas 8:57.
4: Time check was brought to you by EQ Diapers, from day to toddler. EQ tinyo mo.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
7: Balik tama guys, pragoban sa itong programa magkatong Magnum Rapido. Now standby may gala sa itong mga dagkong mga butang at isgutan karon ka butang ha. By the way, alang sa itong mga kaigsunan karon nga sa Maya City Hall area, nadya karon may gala ang P-out mga igsuon no? Para sa itong mga PWD. Doon na sa medical mission dia may gala. So, pabuta itong kaupan si Magnum Persid Blanca na karon dia may gala siya para sa pag-sutatan ni itong mga igsuon ng mga person with disabilities mga gala. Na sila karon may gala ay madawat dia may gala ng kantidad. Rugar, lahi manggun sila kana pa kanato may galang away mga kapansanan ba himso gang atong panglawas kumpleto ng atong mga tiil kumpleto ng atong mga kamot kumpleto atong mga mata. So unlike kanila nga doon naging sila mga diferensya, may mga kapansanan may gala. So naa sila may gala ay mahatag nga ayuda karon diya may gala sa City Hall para pangabag-abag may gala silang panginabuyan. Kaya dili pwede may gala nga kining mga igsoon ato nga may mga diferensya sa panglawas. Imos lang maiitandi ka na ito, may galang way mga diferensya. Muna nga kanunay, ginta magpasalamat sa Ginoo, nga kanunay may gala, wala tayong problema sa itong panglawas, himusog ang itong panglawas, wala tayong mga balatian may gala, o kumplito, o wala tayong may gala ay mga kapansanan. So makapangliok-liok kita, makapanarbaho kita, insakto may gala, unlike kanilang bikil diyon, mga igsoon. So naakaroon dia sa City Hall may gala pabuta, kaya ongoing karoon dia may gala ang payout para nga ito sa mga igso na to may mga kapansanan o gano'n ay usaka medical mission sab kaya ipagayon diya karoon nagala sa my City Hall quadrangle. Standby kalabutan na. Samtas pikas gabayin. Actually, may gala karong adawa. I don't know this ato mga igsoon ko na film na to. Doon na may duha ka adlaw ang arangkada karong may gala sa transport strike. O kini may gala karong adawa 22. O ugmang adawa may gala doon nga bibis. Isip kini may gala pag protesta kini sa mga transport group may gala nga hantod karon mga igsoon rugar sa sunod-sunod nga mga pag-increase sa mga presyo sa mga produktong petrolyo labi na may gala nga doon nalay buto kadyot may gala nga bomba or missile dito sa Iran automatic na yung pagkabuntag may gala increase ng 10 pesos pero gani sa taas-taas ka panahon nga malinaon ng Iran o ang Amerika may gala kunhuran malatag 50 centavos. Mahalata nimo may gala kung giyon sa tapang tinunto aning mga gas stations may gala mga oil companies. Kay despite na kanang ilang ipang display, ilang ipang baligya karon may gala, mga istaka pa kana sunod may gala sa tulog kabulan. Pero mula gina, mubuto lang usa ka bomba may gala to sa Iran, automatic na yung sakang presyo pagkabuntag. Unsa may relasyon may gala sa pagbuto kagahapon o ang presyo karon? Nga kanang ilang may galang ipang display niya, agto pa ba ng 3 months ago may galang istaka na. So, dapat kung mo pa-increase man kaling kung doon na yun, hulaton sa nato mga hurot ka ng yung mga stocks niyang na naka-staka, may gala, sa pipila ka mga buwan. Pero mula gina, huwag mo pa yung gobyerno, may gala, nga nagpagkamanasab. Siguro, saan may gala, nakabahin-bahin sa siguro tiyam-tiyam. Na muna gigol, may gala, nga ibahin mo ang Pilipinas, kurap may kanyang nga nasun, may gala. Kurap kanyang nga nasun, mga igsoon. So, muna di kayo kita kalao, may gala, kay kamay lang mga igsoon nga anomalya ang anunas tao to anagi pangkawat na sa ato mga halando na pod mga opisyal oh, ang kwarta. Na muna may gala nga medyo ipit na kayo karon ang mga transport group tungod kay wala man ay problema para kanila may gala nga lugar ko nagira yon napiktuhan yon may gala ang Strait of Hormuz kadi maka di na sa makatabok ang mga barko kargang fuel. So dili man siya direkta din nga murang sili may gala kapag pusa diretso lang. Maantan pa man ka na, may gala spila pa unta, may gala kasi man ang buwan, nga mapiktuhan may gala ang pagdala sa mga stocks. Pero dritso man din, saka may gala 10 pesos. Murag nga tong gobyerno saan may gala, baga murag wala na lang, murag nagpakabuta. O niya nagpakabungol-bungol ang atong gobyerno kalabot ani may gala. Nga unta pwede mo lang sanksyonan. Kay dito karon gani sa Manila, or even may gala sa mga lugar, may mga pipila may gala ka mga gas stations na, ang matingala ka nga nagsira na sab sila. Nagsira sila may gala. So unsay but pasabot ani? As simple. Nga nung nagsira mo, tungod ka nibalik ang gira dito sa Iran, ang hoarding ang tawag na may gala. Unsa may epekto or unsa may advantage para nila kung i-hoard nila ang mga ang produkto petrolyo? Of course, ilang i-hoard ka na kay ang ilang presyo na nakaroon is ay sinta pa man, kapin. So, ilas ang i-hoard, ilang itago na. Aron may galaga while magkalala na sa pagbalik ang gira sa Iran, musakan sa ng presyo pag ayaw may gala, that's the time ilang i-release na. Pag-release, paldo. Paldo, may gala. Tungkol kay dako-dako yun, ang ilang may isong maangko na sa mga ginansya. Teknik na may gala sa mga corrupted nga mga klases, mga negosyante. Sama may gala na nang, di nagutangan pa, ngayon ato, real talk lang kunding ato, God. Once gani may gala, wala may problema sa supply sa lana. How ka magsira ka? So, ang tumong anag tuyo yun is hoarding, ang tawag anak may gala. Imong itago ang produkto. Hulaton nimo sa pagbahal. Og kana may gala nga kaso, dako kana kayo untang tulubagos gobyerno kung mag-hoard ka may galang products like ka may gala sa oil, tungod kay usak kana may gala ka economic sabotage. Pagsabotahe, pagpanabotahe kana sa to ekonomiya may gala, og dako kana kayo unta mga igsoon nga impact niya sa to ekonomiya, nga dapat may gala, bugat sa mga ipahamtang aning mga klase sa mga unscrupulous mga negosyante, nga ilang i-hoarding may gala ang produkto. Na halata ba na kayo kung imo isirasira may gala? Kaya may mga pipila na ka mga gas stations nagpasirasira kunuhay sila. Kaya gahulat kanun sa may gala musaka ang presyo. Sama ko ni mga fuel tanker. Ako, ang ato may gala is prangka istorya. Actually, may gala kaning mga fuel tanker. Kada bang mga barkong nagkargang fuel may gala? Lakturon na to, finished products. Kana may gala, while galawig sila sa kadagatan, like for example, gikan sa ilang depo dito sa Manila, dalhon din na yung sa Mindanao or Visayas area, it takes how many days ang pag-travel na sa kadagatan may gala. So while ga-travel na sila sa kadagatan, gamonitoron nila na ang presyo. Pagbuingon nga, pilay presyohan karon diha, murag 70 pesos pa. Pero hugon-hugon nga sa sunod simana, mo increase ni buabot og 90. So unsay may tabo may gala, imbis ug mga dawa mo dunggo na kanang fuel tanker, eh, pa-standby sa dito sa kadagatan, may gala. Kamalog utas rocket, God. Ipa-standby na dito sa dagat, mga igsoon ka utaw-utaw. Di isa ipatugpa. Nga naman, mapugos ka man sa pag-unload niya na kunin mo na nang ipatugpa, may gala. Ah? Imo mo na, mga igsoon, siyang rugar, pahinugon sa ba? Pahinugon. Pag-ingon nga, sunod si Mana, mura og 20 pesos ang increase. Ayaw sa mugdunggo, ayaw sa. Kay mapugos magyuta pagdunggo na ng barko karon i-unload maginato na pag-unload ana ato maginang i-distribute. So standby sa mo dito sa bar dito sa kwan dito sa kining load ala standby siya mag utaw-utaw sana dito may gala ang fuel tanker pag pila ka adlaw nga hinog na kayang panahon aron imo na siyang idunggo aron sa dako ng presyo ayan na nila idunggo may gala real talk kun tagod racket ba racket mga igsoon oga kay balogon unta dapat ani may gala Department of Energy apil ang Coast Guard may gala kay matingala man kang anong gauta-uta pa man kadya dong ikaw kapitan sa barkaw unsa may rason ay natag mingon ang kapitan ga dili nagpautauta pa man dili Coast Guard kay dili mabanturno namo diya sa pagpadunggo kay na pamayanay nakauda nga barko. Okay, granting without admitting nga gipa konsa kadya gipa uta-uta sa kadya pero grabe ba siya nimo pila na magkakaadlaw diya. Pinakataas siguro 24 hours pero pila na magkakadlaw niya murag makaduda ni eh. So ang naitabo niya ay gihold gipahold siya may gala aron ka hulaton siya ang pagsaka sa presyo aya idunggo may gala ang barko aya siya i-unload style ba racket mga igsoon ba muna mga racket mga igsoon nga unta once ang gobyerno magkakitaan na dapat may gala aksyonan din suna kay balik ko na, kung usan na siya may galang kapag panabutay, economic sabotage ang tawag, anak. Kung imo na siya may galang himuan sa mga inanang abinuang, so that's why may galang ga-alboroto. Ga-alboroto may galang kinikaroon ang mga nanag-iya, may galang okay nga mga transport group, ha? Mga igsoon. Ang mga transport group. Kay siyempre may gala, medyo ba lugar sa pagsaka, wala man problema. Kay normal man ang abusaka tungod kay may tension. Pero, ayaw, oh, try it. Dayon. Ikaduha, dapat ang gobyerno mangitag lakang ba nga maproteksyonan may gala ang laa sa transport group. That's why may gala kinikilakaroon sila, nag-strike sila. Pero ay doon sa atos nagbayad, muragwa ko tayo nakita din may gala ng transport strike tungod kay bulagi na, kasagaras mga driver, may ingon man nga, malisod, magkayo magpahuway, tanayon sa ito, itong-tong sa itong kaldero. Wala naman tayo maitong-tong sa kaldero, tanayon, eh, kung may ingon ta karon nga, strike ta, di tama masayro. Nadami karon, kung di tama masayro, so may pakauta sa itong pamilya na ni karon. So, musa na yung usas mga problema, di aming gala. Kiniabang, iyon na nga sitwasyon. So, that's why, ang uban, may ingon ka, pamugas lang sa, or, may man mo diya, kada mo may laing tinigom diya, bala diya, kami, every day, mura mo na yung among saligan. Kung pilay kitaon sa pagmamasada karon, mura sa ipalit og bugas ang sundan, mura sa magamit konsumo. So, lugar na mga excuses. Standby, may gala, kay kini mga igsoon nga kaliukan, din sa ato, may gala, medyo, actually, may gala din sa ato, ah, nipiait na biya ni mga igsoon, kining naiskutan ng mga transport group, like na may gala, kining, labi especially sa mga taxi. Ako may galagalikay lang kung discuss aning mga sama ni nga isyo tungod kay unang-una, rogar na amagusag ko yung gipadagan ng mga taxi, murag mahimong bias tabaga at tungod mo na, kaya naasap siya yung mga taxi yung gipadagan niya. But actually, may gala ang mga taxi karon apektado biya gid mga igso, may gala sa pag-modernize karon mga igsoon, sa pag-modernize o sa pag-upgrade may gala sa teknolohiya, labi na may gala sa sakyanan. Dinis ato may gala, actually misulod na ni may gala kining mga electric vehicles mga igsoon. Dito ko sa Cebu balikon nako. Ang ilang mga taxi dito may gala is electric na ang gigamit. Kada mga green dito ang mga taxi. So pila ka libo na dito sa Cebu may gala. Di ko na makumpahan may galang kadaghan sila mga taxi nga kada mga green, ang ilang may galang yarda, pila ka yarda. Na yarda na sa Talisay City, to apoy yarda dito na pita may gala sa may Cebu City, sa Mandawi. Tungos ka naghanggay pila kalibugod. So, kapasak, may galang pagkadaghan kayo. Na muna karon din sa ato, ang mga taxi din ni apektado. Kay misulod man ni sila. Unya karon may gala, tungod sa kamoderno nila, natumban kini may galang mga, kada mga traditional nga mga taxi ba? Kaya actually, prangka mga igsoon ng transport din sa ato sa Dakbayan, ma-POG ka man, ma-taxi ka man, o unsa man, actually may gala, alikan ko mga yun, apektado sila may gala sa ilang mga karaybal. Naamagoy karaybal sa taxi or POJ or unsa man diya ng mga pampasahiroan. Ang ilang kalaban is dili lang legal nga nagpadagan. Even illegal. Even illegal may gala. So, bubitang ganit may ngunta nga kining mga illegal nga nagpadagan, illegalize na lang po ka siguro ni gobyerno. Aron nga unang-una, mamonito sa gobyerno. Ikanwa, makasapi isang gobyerno. Kaysa gitolerate, may gala, nagpadagan ka nila illegal. O, which is may gala, kung maligalay sila, makasapi ang gobyerno, matudluan sila sa insaktong pagpadagan, pagpamasayro nga legal. Like for example, kaling mga bao may gala. Ang mga bao karon may gala, rugar lakturon tang istorya. Ang atong gobyerno may gala, inutil sa pagpakgang na nila. Nanaman ni sila. Nakikumpit karon may gala sa mga pampasayroan. So, tungod kay inutil man ang atong gobyerno, ma-LTO, ma-LTFRB sa pagpakgang kanila, now, why not atong dawaton ang kamaturan nga inutil ta? Di na ito mapakgang nga. So, why not illegalize tanan lang kana sila? Ang purpose nga ma-legalize sila, aron nga may control ang gobyerno kanila. In at the same time, makakwarta ang gobyerno sa buhis, o ikatulo is, matudluan sila sa pagpamasayro nga legal. Kaya kasagaran ni may gala, like, ni mga bao, wala man ni mga lisensya. Wala man ni may gala seminar niya mismo sa ilang pagka-driver. So, anytime liko, liko wala, liko to, U-turn din, sulod din, paslak din to. So, prone sa mga disgrasya. Pero kung ma-legalize na sila, pwede na nato silang tudluan sa seminaron sila, matagaan sila ginsaktong driver's license, o seminaron sila sa mga traffic rules. Aron nga na may kala mamaminusan ang kinibang disgrasyas kadalanan. Kay sa karon may gala, mas daghan pa ning mga illegal nga na masayro karon may gala kaysa legal. So, but gitolerate na to tungod kay nakita taman nga ang gobyerno, inutil man sa pagpakgang yan eh. So, gipasagdan. So, why not ato nang illegalize na lang sila? Tudluan na to sila sa pagpamasada sa insakto, seminaron sila, aron kahibalo sila sa mga traffic rules, traffic signs, o guban pa niya may gala nga angayan, gabayan niya sa pagmaniho, pagpamasayro. Nana ba? Kay din sa ato karon may gala apektado ma ang mga traditional nga mga pampasahero din eh apektado sila may gala sa mga legal usab ug sa mga illegal. Kay may pasok naman na din sa ato karon may gala sa Manila ni sulod naman ning mga green taxi may gala nga mga electric din sa Cebu din sa ato. I don't know kung nanabay ni paslak din ni sulod din may gala but nasabtan ko doon na pipila. So apektado gyud sila even may gala kaning mga ordinaryong taxi. Prangka istorya, apektado man sila mga galas mga Grab. Dito sa Manila, or even Cebu, sikat kay ni, or uso kayo ba, kahit di naman ko magkinahanglan may galang, magparapara pa ka, throw lang may galas sa mong cellphone, o kuhan ka may galas sa Grab, antuan ka sa mong location, aron nga mo sakay ka. Dito sa Manila, may galang, morang, kita, magtutag Manila, mga igsoon, kaya wak may mutagbo na to dito nga sa kanan privado, so sakay ginta may galas sa Grab. So mas dali ang Grab, may galang, itani sa taxi. Dini sa ato, taxi ang medyo mas kuha na ito. Tungkol kayo, para lang ka niya sa Dublin, tindog ka lang niya, manggawas na kayo taxi. But sa mga lugar, mas probably sila sa Grab. But actually, apektado na niya ang mga taxi mga nagpadagan diri. Pero usaw na ito na, muna itong itawag may galang, nga madala mangunta sa Garoy sa bagong pamaagi may gala sa mga teknolohiya kron o sa mga pamaagi. So, muna may galang, dala na ni ang ilang appeal may gala sa ilang gi-protesta karon sa mga drivers, sa mga operators may gala sa atong nasod sa Pilipinas. Standby, kalabot na may gala. Samtang sa pikas kalayo sa may gala, katong atong gipadalikyatan kang Magnum Persian Blanca, kagahapon na napita sa coastal mga Exodus Kusa, ato may galang gipadalikyatan ito tungkol sa reklamo lagi nga, unsa man hindi ang atong coastal ga. In fact, may gala, sa pagsugod na bawal gyud na magparking diha. Bawal gyud unta na magparking diha may gala. Si tahon gyud na pero karon gihimo namang garan sa manggani. Gihimo namang parkinganan may gala. Naamin namang maligya pod ana na marking sa plane. Worst pa gyud may gala kag gibutangan pa gyud mga eksyon diha og sugalanan. Unya milapas na sa balaod may gala og gilapas na sa authority nga gihatag sa ato mayor. Kay mula gina gigamit-gamit pa nila may gala ngalan sa mayor gaang mayor kun nagtugot. Sa diha ka itong ikumpronta ang mayor, matupan niya, wala, eh, wala ko mag-issue niya. Rugar, katungod sa, rugar, barangay, kung na ay mga activity, rugar, related sa fiesta, but may limitation na. Karong gabot naman ang may galang, hapit na mag-ugos, gikas mayo. O niya, worst pa yun, kaya nagbalay na yun niya, Dublin may gala. Sumutong atong ipadalikyatan, kagahapon ka daw, kang madun person. O after may gala sa atong discussion kagahapon, gilabyan ta may gala og praise the Lord kay medyo nanaha sila ilang gibungkag may gala og ilang gihawanan karang area na napita. Kay kun wala awatay paabot pagbalik sa mayor. Kay katong ato gipaabot sa mayor nakurat niya siya pag ingko nga ikaw man ni nag issue nag kuan. So wala oy wala ko wag mabalag gamit-gamit na kung ngalan diha. So butong gitawagan may gala gingtungdan nga nagus ko sa tubangan gitawagan may gala nga so manano na pamuna diha. Magkaulaw tas mga tao diha nga giingon nga ako'y nagtugot diha. So gitawagan sa mayor ang atong mga yang mga pipila ka mga hingtungdan diha nga gitahasan. Natingala tanda pa maghapon. Nagbalay na magini noon. Nagbutang na magini og CR may gala. So atong gipadalikyatan kang magnupersed kagahapon karon bungkag na. Pabuta na may gala kay kadabang ato may gisoong ga kiniabang sutaon diha kung napabagyan na o nabungkag na ka na diha o unsuma ka. Standby lang, kalabutan na may gala kaya natong kauban karoon diha sa Magnum Persian Blanca. Samtang mga eksyon, kagahapon, sa itong ibutyag kaninyo, bago na may gala ang atong AFP, Chief Staff may gala, ang atong pinakadako sa AFP may gala. Tungod kay, mula gina, 21, kagahapon, nag-retire naman may gala ang atong aka lugar kanhi may gala ga IFE chief staff. So that's why may gala ang gihuli pento kanya may gala mao kini mga igsoon si Lieutenant General Antonio Naparite na mangutara rin ta mga igsoon unsa ba kay lakaw ani ni General Naparite. Actually may gala kung tanaw mo lang ang itsura niya o sa ka-professional nga general. I don't know may gala ga kini abang dagan man naging manggawas ka istorya nga agkay madalhan nagbalita na di na sad na magkaik na pod. Ayaw niya buhat-buhat ng istorya. Actually may gala kini si General Antonio Gustilo Naparite. Nahibugso kini siya may gala, natawag kini siya niyang Pebrero 22, 1969. Usa siya may gala ka Philippine Army General nga nag-serve may gala sa 61st Oga Incumbent Chief of Staff sa atong Armed Forces of the Philippines. But prior may gala sa iyang assumption sa maong posisyon, mga gala si Naparite, usa ka previous nag-serve usab kini siya may gala, isip commander sa EFP Western Mindanao Command oga nag-lead usab kini siya sa duha ka mga divisions may gala oga kini mao ang kani dito siya na-assign may gala sa 6th Infantry Battalion sa 6th Infantry Division sa Philippine Army unya siya sudang nag-lead kanya to isip mao mi commanding general sa 1st Infantry Division og ang 67th Commanding General sa ato may galang Armed Forces. So, balik ko na ko may gala, kini si General Antonio Naparite, ang iyang nickname may gala, Toto. Toto may gala, kay, ganun, nahimo mo ni siyang Toto. Kay, usama ko din may gala ka, lugar, gikan ni siya mga igsoon sa probinsya may gala sa Iloilo. So, pag Iloilo, may gala, Toto ba? So, bumalik lang dito may gala. Kung sa Buhol pa, ang tawag ni Ite. Buhol man eh. Kini, Iloilo man eh mga igsoon. So muna nga, Toto. To. Now, balik ko na to may gala. Kini si General Naparite. Nahimugso, kini siya may gala niyag tong Pebrero 22, 1969. So nagpangidad siya karon may gala og 57 years old. Dito na pita may gala, kini siya nahimugso sa may kalinog Iloilo. Mga igsoon sa probinsya si Iloilo. Muna Toto yang dagnay. Now, siya mga igsoon, nagsilbi may gala sa atong Philippine Army. Service years may gala since nagtong 1990. Until this present may gala. O nag-rank na ni siya karon sa usa may gala ka four-star general. So, balik ko na to may gala. Nag-command kini siya may gala sa Chief of Staff of the Philippines. Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Siya may galang Commanding General sa Philippine Army sa Western Mindanao Command sa 6th Infantry Division, 1st Infantry Division, Joint Task Force Sampilan, Deputy Chief of Staff for Operations sa G3 o namuno may gala sa 11th 1st Infantry Brigade sa 1st Scout Ranger Battalion. Of course, iya may galang nangainkwentro sa iya may galang pagdumala kanyan to. Isip siya may gala ang rugar usaka opisyal sa Armed Forces nang inkwentro niya may gala ang mga NPA ko Communist Armed Conflict of the Philippines. Yan na may gala usab ga na encounter kanyadto may gala ang mga kini abang Moro conflict apil may gala katunggira ni Lapita sa Marawi City. Sa iya usang background may gala sa education, siya may gala nagtunga kanyadto may gala sa Philippine Military Academy, Philippine Christian University, o adunay duha ni ka mga anak may gala. Sa iyang pagtungha kaniyan to mga igsoon, si kiniabang General Naparite, mga gala, ang iyang ginikanan kaniyan to, nga mao may gala si Perpetuo Naparite, usap kini ka mga gala ka local usap nga abogado. Gikan mismo may gala sa Pangasinan, usa ka attorney ang iyang amahan walang iyang ginikanan iyang inahan nga mao may gala usab si Lapas may gala, I'm sorry mao mga igsoon si DC Naparite iyang inahan si Maria DC Naparite usa ka ni ka former public school teacher may gala dito dapita sa Lapas Iloilo City og usab siya may gala daga plano nga mahimong mga servisyo Pinagi may gala sa kiniabang pagkasundalo o even may gala kanyan to sa iyang pagsulod may gala sa PMA during 1986 may gala sa naagyod sa height kanyan to sa Coatemp sa pamunuan may gala ni kanyang Presidente Cory Aquino niya 1986-87 may gala o lugar hangtod nga lugar nakabot niya ang iya may gala nga tingwa nga mahimo siya sa kasundalo nahimo sa ka-opisyal sa militar. O nahimo siya karon may galang pinakataas nga leader sa AFP. Siya may galang AFP chief staff may gala. But sa iya mga igsoon nga pagdumala kanya to sa atong lugar kasundaluhan, ano, sa iyang pagdumala, ubay-ubay o siya may gala ang iya mga nangadawat o siya mga igsoon nga mga awards nga iya sa naangkon may gala kanya to. O kining nga mga awards may gala, yan naangkon mga igsoon ng Officer Philippine Legion of Honor. Iya sa naangkon kanya to may gala ang kinibang Distinguished Service Star with one bronze and a half left mga igsoon. O Gold Cross Medal, duha ka bronze and a half nga medal awards dito 1998 o 1999. O Meritorious Achievement Medal, bronze mga igala. O guban pa nga mga nagkanaiya nga mga awards kaya nakuha may gala samtang nag-alagad siya sa atong kasundaluhan. So muna siya may gala ang naglingkod nato karon isip FA Chief Staff may gala si General Lieutenant General Antonio Napariti. So tanaw ta may gala mura man og kanibang professional sub nga usa ka sundalo usa ka general may gala. Pero gay usay pod ang uban nga awag gihapon ni paldo gihapon ni. Pero ayaw nyo buhat-buhat ing istorya kay professional ang atong armed forces mga igsoon. Okay? So, kana may gala sa itong bagong mamuno sa itong armed forces, which is may gala kagahapong adawa, nag-start ang iyong pamunuan may gala. Sigurado ko, gamo, himo sabi sa pagbisita din sa 4th ID. Kay, kining 4th ID may gala, usan ni kamahinungdanon nga division, nga once maka-assign ka sa bisag-asa nga mga division sa armed forces, but once na nakalang diyan na pitas 4th ID, magsilbi na din mo ng stepping stone. Kwa na lang, usan na lang kaang-ang, mahimo na din ka may gala, usan ka AFP Chief Staff. Katulang si General Nairon lang, sayang to, kaya kung wala pa to siya mag-retire, nag-retire na magun may gala, tungod kay naabdan magin siya sayang pangidaron, may gala nga mag-retire na. But kung kato si General Nairon, kung naabdan pa tong laing pilakatuig, sigurado ko may gala, siya ay mamahimong AFP Chief Staff. Kay dilitiya o may gala ang iyang nangagian, o niya plus, siya may gala na muno niya sa 4th ID, para sa mga may gala, katulad si General Simato, sila si General Browner, pulos lagi ka sport ID, may gala guban pa ka mga generals. Pero, mula gina, kung maabtan ka sa imong pag-retire, asayang, kaya di ka mahimo may gala ang AFP Chief Staff. Sama may gala kang General Antonio Napariti, pero di po ni magdugay, mag-retire na sab ni, kay nag-edad na gun ni may gala, og 57 years old. Pero, sunil lang, at least may gala nga na kaabot siya pinaka-tuk-tuk yun. Sa posisyon may galang nga wala ba siguro'y general, wa ba siguro'y opisyal sa AFP, or even may gala sa PNP nga wa mangandoy may galang nga makahupot may gala sa pagka PNP director, or even may gala sa pagka AFP chief staff may gala. Kay mabito gani nga nangalagad kini sila, nag-schooling, nag-eskwela may gala sa academy, aron may galang nga makaabot aning nga posisyon. So, good luck General Napariti sa imong pinakataas na tahas sa pagdumala sa atong armed forces. Okay? So, sige. Samtang sa iskutanan may gala sa kiniabang kwan, na iskutanan may gala sa impeachment. Matapasuman ka sumo na magiging ng impeachment. Pero sa nilang, maumani karon may gala ng atong yatubang karon may gala ng isyo. Matapasuman, mas lami unta to kung nang gipokus unta ka to yung investigation sa trillions o billions nga kwarta sa flood control. No, sa untaman, alang-alang ang mag-investigar mo may involved. So, muli kayo ginis sa investigation kasi sila may involved. Sila may gihatdan, may gala sa mga malitas kwarta nga involved. So, tabunan gina sa lang isyo. Now, karong adlaw, last ni siya may gala para karong bulan na nga impeachment mga igsoon. Tungod kay sa sunod simana, may gala na usab ang schedule may gala sa kada Lunes, Martes, Miyerkules sa sunod usab ka simana. Tungod kay sunod simana, Lunes, na may gala'y kada bang address ang atong presidente, Mike Sohn. So, tungod kay mo-deliver naman siyang report ang presidente, so, wala lang sa may gala kay makasagabal man. Labi na kay, doon na may joint session niya na may gala. Ayas, mag-deliver report ang atong presidente, may gala, sa State of the Nation Address sa atong Pangulo. So, ang kinikaroon, Miyerkules, 22, kay every week may gala, tagutlo naman kay impeachment trial, tulura kadlaw. So, sa sunod si Bana, wala may gala na impeachment mga igsoon, pero nabinlag usa sa Miyerkules. Nga naman, tungod kay sunod simana, 27 Lunes, walay impeachment trial. Okay? Pag-abot po sa pizza 28, adlaw nga Martes, wala niya po impeachment trial. Pagka pizza 29, adlaw kada nga Miyerkules, naa may gala, naay usa sunod simana. Alas 10 sa buntag, magsugod, up to alas 3 sa hapon. Wala na dayon. Dito na din balik sa August. Sa Agosto na din balik. Lunes, Martes, Miyerkules, ana. Balik siya sa iyang normal nga schedule. Ang sasunod lang nga simana ang medyo nagkabulyaso, tungod lagi kay Mauman may gala ang suna sa itong presidente. So, Lunes, Martes, walay impeachment trial. Dito na may gala sa Miyerkules. And then, pagkapaluwing week na dayon, which is mao ang buwan sa Agosto. Okay, so kana. So kagahapon adlaw, daghan may gala ang naghulat lagi kay mo man giingon may gala sa mga prosecutors, sa mga congressmen, labi na ni Congressman Luistro nga hulaton ang ilang pangpasabog. Ang ilang kuno may galang pabuto nga dako. So kisa ni ka pabuto ay si Director Batibag sa NBI. Apan, unsa man nga pabuto kagahapon adlaw may galang nga classes pagbuto kay wa naman magkadimao mga igsoon ang pabuto. Kay nahulog naman na gihapon may gala si Director Matibag kanabang hirsi, chismis rin niya pa yung nadunggan di ay. Kay sa suma total, wala siya direct knowledge. Kalabot na may gala sa investigation, yag to may galang, doon ako na yung hulga lagi nga ang president ang presidente, hulga silang kanabuhi, siya kapikas, o sa iyang agaw. Wala di ay may gala kay gipangutana siya doon na kabay direct knowledge sa kanabang mga investigator nga nagbuhat sila ka-finibit. No, Your Honor. Kay, wala si direct knowledge. Wala. Diha ka ba sa imo presensya? O wala. Diha ka ba na kabay direct knowledge o diha ba imo presensya sa diyang nanumpa sila sa ilang resulta silang investigation? Sa kalabot na sa hulga, no, Your Honor. Wala ko yung direct knowledge. So, even katong pagpapriskon, wala niya po siya direct knowledge. So, unsa na magandang imo? So, ang ako lang is, nag-base lang ko sa mga balita. Unsa na ay mga balita. O unsa ay nabasa na ko sa report sa mga kauban, mga investigator. So, wala kayo direct knowledge. Wala. Unsa nga klase ka nispabuto, may gala. So, you are a lawyer, correct? Yes, Your Honor, for 29 years. Okay, can you recall the Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence? Can you refresh? Can you refresh for me, Your Honor? So, 29 years, and then if you can recall the Rule 130, sa Section 22, of the Rules of Evidence, no, Your Honor. Can you refresh me, sir? Okay. Tunduan ka na ako, kay abogado ra ba ka? So, Mone, ang naalatid, kung siya naalatid sa Rules of Evidence under Rule 30, 130, Section 22. So, pastilan mo lagi na may galaga, kung dili gani ka preparado, dili ka kanabang kumplito og detalye, ay nalang pagpaluma-luma o kanabang magpa-witness-witness ka. Kay ang witness may gala, even sa mga regular court, trial sa trial may gala, di mismo sa mga criminal court, sa ordinary korte may gala, kung ikaw witness, kinahanglan mga igsoon nga doon na kay direct knowledge. Pananglitan karon doon na gi-rape, may gala dito sa katubuhan, ilamis ka sa mga isad, ikaw witness. So, mangutan, pangutanon kag yun, may gala, balibalihon kag yun sa defense, pagpangutan na diya. Ikaw, witness ka, okay, agtong orasa nga gilugos ang kadtong usak ka babae dito sa kamaisan. Unsa ka to orasa, kunin mo bladuman. Di na ko ma-remember to nga oras, Your Honor, basta kay hapon. Okay. So, gikan dito sa usak ka babae nga girape huwag sa imong location. Lugar, ngano nakaabot ka dito? Dito ko, Your Honor, tungod kay na timingan nga nagbawas ko, call of nature, that's why tuwa ka dito. Okay. So, tuwa ka sa area, tungod kay call of nature. Sige. So, gikan sa nahitabuan sa pagpanglugos o sa imong location, pila ka dupa ang imong location. Aw na, Your Honor. Asa ka kitang nalibang na Your Honor nga nagdupa-dupa? Asa ka kita ang tao nga nalibang niya nagdupa-dupa ka dito sa lalos kamaisan? Di na ako madupa. To ako dito ka nagbawas na, magdupa-dupa na yun. So, kinahanglan na kung mag-witness ka may gala, doon na kay direct knowledge. O sa panin direct knowledge? Meaning, pananglitan karon doon ay gipusil nga tao may gala. Na ay gipusil ha. Kumuingon nga, nganong kahibalo ka nga ang suspect, kining tawhana na. Tungod kay nadunggan lang nako nga mo'y gihisgot agtong dunay tao nga nag-standby dito nga ang nagpusil mo ni ngalana. So, ang question is, duna ka ba'y direct knowledge? Meaning, nakabagyo nakakita, actual nakakita ka sa pagpusil? Wala. Asa na mo nakuha ang imong info nga kining tawhana na mo'y suspect? O, nadunggan lang po nako. Ako mo nang istorya ha. Marites ka. Nadunggan na nimo gihapon, wala kay direct knowledge. Kaya ang nag-istorya, nga nung nakahibulo man ka, na timingan mag- Your Honor, nga dito sa area nga naigipusil, na ay mga palahubog dito nag-inom. O sa diha nga nagbuto-buto na, kato na nag-inom, lumbag pandagan. O sa diha silang ako sa natagbo, gipangutan na, unsay nitabo, doon naigipusil. Unya pagpangutan ako kinsa nagpusil? Aw si Pedro ang nagpusil. So that's why kay balo ko nga sa pinusila ang nagpusil si Pedro kay katong mga palahubog sa diyan akong ipangutan na si Pedro daw. So dili siya direct knowledge mga igsoon tungod kay giistoryahan ra siya agtong mga palahubog ganang dagan. So nadunggan ra nimong istorya. Wala kay direktang knowledge, nagpasabot, marites ka.
8: Magnum, rapido, rapido.
7: Hershey. Hershey lang ang imong knowledge. Nadunggan lang nimo, dili gyud ikaw ang direktang dunay na sayran. Nadunggan-dunggan lang ba? Dunggan-dunggan lang. So, kay balo ka nga na, mura kang si, kuan ba? Mura kang si Bato de la Rosa nagtago-tago. Ang ipangutana niya may galang pulis. Kay balo ka nga na kwarta? Pilang kwarta, muna yung kantidad. Nga nung nakahibalo ka, nakakita ka sa kwarta? Wala. So, kaywa ka kahibalo, nadunggan na nimo, marites ka.
8: Magnum, rapido, rapido.
7: Marites na nagyapon, may gala. So, therefore, mga igsoon, nga ang presentation, dito may gala, dili pag-unsa, bilib sa tanin nga abogado sa dipinsa may gala, kay may laki yun, mulusot yun may gala. Mulusot yon. So that's why may gala, giamin ni Director Matibang sa NBI, mga igsoon, nga ang iyang asawa, usa ka kongresista, usas mga endorser sa impeachment niya, isa siya po das gobyerno, witness. Ang ato manggod may gala, kakabatik na, ang NBI magod, taas kitang respeto, tungkos kadako kay silang kredibilidad. Even din sa ato, sa atong region, nagpabilin paghihapon ang kredibilidad sa atong NBI din may gala. Nga naman, kada bang once NBI ka, wala kay pili may gala kung naakapas gobyerno, kinsa ka pa niya, basta kang investigaron, investigaron. But this time karon may gala, sa paglingkod ni Matibag, naobserbahan may gala nga ang iyang ipang-investigahan, kato na may galang kontras gobyerno. Dili man na mauunta may gala. Although, karon naman po gado na tayo NBI director may gala nga murag sa, kwan ba, murag hapon sa ombudsman o kwan ba nga, dapat unta dili politiko ang maglingkod diha neutral ba para di karon no gikasuhan may galang vice presidente ang nag-endorso may gala sa impeachment, articles of impeachment, sa even may gala sa impeachment mga igsoon pa niya ito, ang iyang asawa, usa kay kongresista man, o niya nag-witness, ang bana kay NBI director, dapat neutral ka pagda ka sa NBI. Pero mo lagi na, ang atong NBI director may gala, wala siya knowledge, direkta may gala na itong mga affidavit, tungod kay that time, dili pa man siya may gala NBI director. Nag-start naman siya sa pagka-NBI director karong bulan sa Pebrero, dito iga. So how ka nga mahimo kang witness, direkta, nga wa man kay direct knowledge. Kay bato pa may gala ni director na ang iya ko nung nabawan, aning mao may gala nga information sa investigation sa NBI is, sa maong affidavit is, nadunggan lang po niya sa balita. Nadunggan lang sab niya may gala sa mga kauban. So, ayaw lang. Unsa may direct knowledge sa imunasera na nakaroon nga gisol na balita. Pareha na balitag ng ibaluan tanan na gihapon nga ato lang na sayran pinagis mga balita. So, muna may gala nga medyo napiktuhan yun. Actually, prangka-prangka ta istorya ba ya? Lahi ba ya yun ang atong pag-ila kanya to sa NBI nga neutral pang NBI na to? Karoon medyo napiktuhan ba ya? Kamurag, nawala ba ang atong trust, ang credibility? But tinis ato sa mga region until now, taas pa kaya po tagpagsalig. Tugod ka nagpabili lang pagka-neutral, may gala ang ilang mga credibilidad nila. But ang ato lang regional, ang ato lang may galang NBI, director yun may gala, pinakadako sa NBI mga isoon sa Tibok Pilipinas, kay Muraog nahulog nga, kanabang, kung nagyapon ba, sunod-sunuran lang kung sa'y mando, may galas Malacanang. Murag ombudsman, murag DOJ, kung si gusto, kada sige. Nawala ba ang kanabang impartiality, nawala may gala ang pagka neutral, nawala may gala ang credibility mga igsoon sa NBI. Labi na nga mo'y mulusob-lusob mga igsoon, dito may gala sa unsay mando, may gala sa sugo. So anyway, labay-labay raman po ni paglain sa ang maunuan may gala mga igsoon sa atong gobyerno, nanasay bago may gala nga itudlo nga katong yung kuan yun ba? Katong yun may galang kuan yun, kanabang dili para adikaroon may galang nga nahitabo. Pastilan, pero sa utaman nga, muna ingon ni Sara Duterte nga, kining ako, dawat-dawat naman lang po di. Wa man tayo mahimo kayo, wa man tayo kwarta, nasa ilang gahom, natanan. So, pero makabalos, gani po ko ah.
8: Magnum, rapido, rapido.
7: Biyaan ta ng makabalos, may gala. Sa ato magbalik, largada ta sa atong mga hisgutanan. Oras maginikanan, alas 9:40 na may gala sa buntag.
9: That time check was brought to you by Presto Creams.
10: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun.
11: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
10: DTX 500. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
7: Exxon ang DTX 500 at doon powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
13: Mari, ngano na ginuktok man ka?
14: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
13: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
14: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
13: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
15: Kaking Home Depot. Grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market. Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kapadakit ba ang joint sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol na ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa, pag-mighty C na. Kini o sa ka-alkaline vitamin C, gabupaubo sa uric acid sa imong dugo, mapadalipod ka nimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa mighty C, muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mupalikon sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Compimix o ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizens discount duaw labang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes nahimutang sa May Market City Agura Lapasan Cagadero City. Text og tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo CBO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Basta Reloading Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab silay kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Reloading Pulso, Wadhos Quality Store.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Delivery! Maria Jose!
9: Is that box really mine?
8: Surprise!
9: Why are you inside the box?
8: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should...
9: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
10: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
0: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
11: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiil, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
1: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Guisamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
14: Birch Tree.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Rippling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Alas 9:47.
5: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
4: Balik tawag yung uban sa itong programa magkatong Magnum Rapido. Noning bahina may galang kanyo sa may katong i-check sa Magnum Persia Blanca sa may galang niya karoon siya sa may City Hall. Standby dito na pita sa may coastal area kung totally hawa na magina niya. Unaon sa itong Magnum Persia may galang. Kalabot na sa P-out karon sa mga PWD. Oo, PWD. I-check sa nato mga Ingsoon, may kaya sa City Hall karon. Bibo ka niya may kala ang P-out karon sa itong mga Ingsoon ng may mga kapansanan. I-check ta, may kaya doon na sa ipakapin niya, medical mission sa check ta, magiging percent, kumusta niya? O siya lakaw niya karon, go ahead.
7: Pagdumani mismo si Mayor Clarix Oigyod ang niani ni karon magdumani o nahugyaw ang mga PWD. Kay ang iyang saad magdumani nga karon daw sunod simana or pagkasunod-sunod pa yun na exclusive yun nga People's Day para yun sa mga PWD.
4: Ah, ilaragyod?
7: Ilaragyod, walay magkasagul magdumani. O niya, niani sa rin karon tama itong imo nga kung makadawat na sila ang PWD kay 3,000 pesos na ni magdumani ang ilang madawat karon. Tingog lugar ni siya pipila kabulan magdumani. So 3,000 pesos. Ngayon, pagdawat din mo sa 3,000, pwede sa't ka mo sulod din eh para magpa-check up kalibre sa imong gibati o baka ang imong personal yun magdumani nga kiribang gihambin. So musulod ka din sa kiribang atong tourism hall. Pagsulod din mo na din nakahalira sa din eh ang servisyo medical yapon magdumani. Na ay mga doktor din eh, na yung check up ni mo, na yung timbang ni mo. Nasa Yapoy, posibleng magdumani nga naapod Yapoy mga gitawag ng mga tampal.
4: Oo.
7: Nga, labi na katong mga naibitag ibate magdumani nga lain yun. Kahit tanan din yung makita ni mo, smiling kayo ang mga PWD karon.
4: Wow.
7: Kaya nakadawat sila magdumani o cash 3,000 pesos. O niya, gisaat po ni Mayor kaganina, paggawas niya din eh, nag-speed sa kadyot magdumani, nga iagyod kinipang tagaan sa ugay gayunan. Kini mismo ang PWD. Dini sa atos dagpayan. So, iyan gang yung ani mo ha, ani mo. Wala niya gi-discourage din din, gi-agap yun niya nga ani ba yagid mo.
4: Pero ka na, why sagol? Kundili PWD ra?
7: Sira lang, PWD lang yun magdumani. So, pwede na mo mag-uban sa inyong mga tig-sapiron baka, tig-kadibang alalay ninyo. Normal mag-ina magdumani, kinaman sila yung kapansanan. So, karon bibong inihapa din ni karon mga 3,000 matagatubangan. Makita man ni mo ang dagway diya magdumani. Smiling kayo sila.
4: Karon may gala sa itong magdumlayan. Makita ninyo.
7: So, mauna mga dagway magdumani sa mga nakadawat lugar sa kinibang 3,000 na pension.
4: Oh.
7: Sa itong mga PWD. Pagpaminaw sa nato, Mayor Clarix Oy, yung pagagat sa mga PWD nga, ano baya mo? Ano baya mo? Paminaw na to, Mayor Clarix Oy, magdumani.
4: Sige raw.
8: Daigon, nagpasalamatan ta ang Ginoo sa usa ka masipang pakpak. Sagasa sa kinabuhi nga iyang gihatag kanato ug sa nindot nga panahon aron kamo makapahimulos sa ihatag sa gobyerno. Kumusta man mo? Maayo. Ang kakulangon sa inyong panglawas dili babag, no? Dawaton kana nato kay dunay katuyuan ang Ginoo. Dako na kong kalipay o pagpasalamat nga naghatag mo og higayon nga makadawat mo gikan sa gobyerno. Ang sa ako lang ipaabot kaninyo kun unsa ang akong gihatag sa mga katawhan, parihas pud akong ihatag kaninyo. Adunay kaangayan. Ang inyong kakulangan sa panglawas, dili pasabot nga dili ninyo makahimo og butang. Mahimo ninyo. Ang kagayan, ang dignidad, ang pagrespetar o pagtaho dako sa mga tao parehas rasab kaninyo nga adunay kakulangon.

0: lang ako. Busa kaninyo. Kun mag-usa o magtinabangay kita, musamot kalig-on ang atong panag-uban. Muna, tabangi ko ninyo. Kay naning tamot o naninguha, nang paningita magpamaagi, unsaon mo na mo pagtabang. Ayaw huna-huna ang kakulangon sa inyong panglihok-lihok o panglawas, kay naa kami kanunay nagalantaw o naghuna-huna kung unsa pa among ikahatag, ikatabang kaninyo nga adunay diferensya sa panglawas. Muna ang ako, busa akong ipahibalo o pasidaan kaninyo, maghulat lang ko ni Miss Annie Tungson sa atong CSWD na department head kung unsang adlawa ang People's Day. Anhi mo ha? Anhi gapunta sa City Hall. Kay kanang adlawa walay laing makasagol kamo nga mga PWD. Kana ra gyud dugang kun unsay akong nahatag sa People's Day sa kasamtangan natong mga kaigsoonan, maopoy akong ihatag kaninyo kay kaangayan ang akong pagtagad sa katawhan. Ang pagtahod o pagrespetar nako kaninyo sama sab sa mga katawhan o kaigsoonan nato sa dakbayan. Kaangayan ang akong ihatag kaninyo sa walay pag-ila sa kakulangon sa panglawas kay parihas rata. Ako mubati kasakit, kamu usab mubati po kasakit, busa parihas ta kay ang akong pag-ila kaninyo kaangayan o mahatag nako ang gikinahanglan kaninyong tanan. Busa kanunay kitang maghiusa aron musamot kita kalig-on. Human mo dinhi sa payout, adunay pagtan-aw sa inyong panglawas. Gani na apatingali libre nga tambal ihatag kaninyo aron sa pag-ila kun unsa ka ang gugma ug pag-amuma, pagpangga, pag-amping sa inyong panglawas. Nawala na mo'y hunahunaon o problema aron dili mo abot sa inyong kaugalingon nga naa may diferensya. Wala na'y gobyerno nga among mapadulngan, walay kaangayan nga gihatag. Hinoon, gihatag nako ninyo ang kaangayan. Busa, inyong hinumduman ang People's Day para kaninyo. Inyo ragyod, walay laing makasagol ang PWD ragyod ni Anang Adlawa. So, hinaot, kanunay kitang mag-aampo, kanunay kitang mag-iusa, aron mo samot kaligon ang atong panag-uban. Busa, mag-ampo kita nga panalipdan kita sa mga daotang espiritu o iiway kita sa mga panuway nga kanunay naglaraw sa pagdaot kanato. Daghan kayong salamat kaninyo sa inyong panahon o sa inyong higayon nga mianhi kamo karon aron pagpahimulos nining programa sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan. Usbon ko, kanunay tang maghiusa aron musabot kita kaligo.
1: O, tawag naman nino ang pamahayag ni Mayor Clarick Roy. O, excited kayo ang mga PWD. Ano
2: sa pizza, kanusa ang schedule yun? Basta kay panawagan naman niya.
1: O, nanag yung nagkadula na magdaman kay ang iyang iulata, ang lista yun din sa ato mismong kinipang City Social Welfare Development. Mantong so, Tingson, mawag iya mismong ulatan. Kung mahatag na ba yung lista, ayan na mag-schedule. Pero kita mo tala po natin sa Sir Janakto, mga first week daw ata sa August magdumani. Hold na kay isang kasimana naman lang magdumani. Agusto naman na yun.
2: Karunsunod simana.
1: So, mga next week, mauna na ang schedule. But sige lang kay paabot naman na magdumani kung unsa schedule sa exclusive nga PWD People's Day.
2: Pero mag-persent na ko higalan ng utana, di bilip siya ma-charge nga PWD siya. Kay wala may makita siyang lawas pero

0: Oh, tungod kay di naman niya kaya kung di siya magamit og pangpalakas ng katawan. Kuan gid siya, kada bang wala na gyud. Di na gyud siya makahimo.
1: Dili na siya considered as kuan magamay PWD.
0: Ano naman?
1: Ay ang PWD makaya magkaniya kay kung PWD si kapon makala PWD ka. Bitaraw na to ano PWD ka. Pakita ni mo na ulo sa kay pakita ni mo.
0: Di niya ba niya kaya bisag sa iya kunong. Di na niya kaya gyud.
1: Taga eh.
0: Kay matud pa niya nga dungan man doon nagpakatao di kalibutan pero una ka bang namatay?
1: Oh, lagi na magdumani nga taga, hindi ha?
0: Mag-charge siya na pinapadit na gyan, bisang saon.
1: Dili kay kung PWD manggug ka, tanahon manggug ang imong physical magdumani nga kaugalingon.
0: Di lagi makita sa physical pero oh, sa oh, actual, sa performance, patay.
1: Sa nang problema karon kay lisod ng bugay magdumani nga ipakita ni mo nga ma'am, naragit ni ma'am mo, PWD ko, mga maunagin, hindi lagi mong tintog.
0: Lisod na kanya, tanawa kay ma'am mo. Bisaon sa ona gid na kung lingaw-lingaw ani wa na gyud. Luy-luy na gid kayo.
1: Oh, na gid na karon na magdumani.
0: Sa chance nga PWD gyapon.
1: Dili, dili sa matsal sana magdumani. Kay ang PWD makita nimo sa iyang kaugalingon appearance, makita nimo ang kanina lagi diferensya. Pero normal man siya, mulakaw man siya, dagat man siya, basketball man.
0: Pero mula gid na sa pag-perform niya, patay naman.
1: Dili lahi ang iya siguro ipa doktor siguro na iya pasikap niya doktor na.
0: Wala na
1: lang. Kung mga libyo kay patok palagi ni Mura Ragyapo na katong balitas Carmen ba lang ipuplan magdumani.
0: Oh.
1: Kaya grabing pag isan pa o ibalik pa ka na pero ang mga ugat na putol naman si Yusli Yapon.
0: Ipuro ko na siyang bulkito, di na balag bulkit kung sa ligid pa.
1: Luya sa Gayana, ay maraglai na sa gina magdumani nga kinabuhi. Ah, Mura Ragyapo kagpatay, tamag Yapon ang imo, Mura Ragyapo ka naghap Yapon sa iyong life ang nawala Yapon.
0: Mugan eh, kaya gusto interesado lagi siya gumapil sa kanibang People's Day. Pero ang puntana kung na-charge ba siya?
1: O niya, kaibutang mo na dito magdumani sa kwan, sa conclusion nga maone si Tarpulano matawag di sa PWD kay maone ang rason.
0: Ay, ababoy po yung rason. Kani naman yun.
1: Grabe yun.
0: Maroon ka, inoon ka mo si mong asawa nga inutil kang dako. Di ka nag-ibahin mo.
1: Mauna.
0: Mas naayo pa yung mungubo kay kahipa.
1: Luya sa dati nga membro sa PWD. Siguro kung na'y PWD magdumani nga maulang gini ang exclusive ang sakit.
0: Oo. Oh.
1: Pasin, may balang gini mo matay, no? Dako, dako kay glawas, no? Pero,
0: oh.
1: Tapos, wala na gini ay, matong matawag niya kong PWD.
0: Mugan eh, kaysa mismo siya kong galingon, deklarado naman siya ka PWD na gini siya. Hindi naman niya kaya.
1: Kaloy, matong kaya. So, dili na sa, kuha na din na siya, included magdumani sa basihan sa PWD.
0: Wala na gini-charge. Kaysa may pwede magdeklara ka ikaw, PWD ka?
1: Amatay City Social magdumani, sila ang maghiling. No, nagay record, ipakita, for example, nagdoktor ka, mauni mong na...
0: Ipakita ang rugad niyang iaragad, ganalong ko na.
1: Oo, yun ang problema ka, lungkulig siya maulaw, yagang improve magdumani.
0: Oo.
1: For example, yung isang PWD yun ka.
0: Pakita ang rugad siya sa...
1: Daubig na gubo sa tubangan, no, hindi naman dahil ni PWD. Moragi ako magdumani ba nga...
0: Pakita siya sa mold baka, o sige, kung PWD, oo.
1: Moragi ako na bangin ka nga, buta ka pre, buta lagi.
0: Oo.
1: Nga buta ka nga namay at tubangan nga nagparog magdumani o lahi malagi ni Lili ni buta kay pagilam sa ubo si Barugman
0: di niya na feel malang niya
1: di tao no
0: feel na ko
1: so ka ang PWD magdumani ka nalang yung naay ka kabilinggan sa kinabuhi like pagalisod og lakaw pagalisod og istorya pero kanang mga part lugar nato nga for example gamiton na nimo pagpangihi paragid yung purpose ana pagpangihi ragid magdumani sa nailain pa nga purpose.
0: So,
1: balik. Oh, po.
0: Kumo nang istorya, wala mo na pulos, putla na na.
1: Grabe na putlo na lang eh. Huwag na si Iro, lo yan, huwag Iro.
0: Ibaw na si Iro. Wala naman, ultimo asawa, di naman malipay man.
1: Stilan pa ita ba?
0: Oh.
1: So, ang...
0: Masa karoon na to sa mga naminaw karoon, dili na chance matod pas pagka PWD di mo, hindi niyo makaya. Pangitang diskarte niya, usawa.
1: Usawa. Oh, lagi, pagayumayong. Walang higyan, magkuma na nga pagayumayong.
0: Na.
1: Kung dito mga idat-idaran dito ubos bata-bata. Kasi tayo masalir pas bata-bata.
0: Hindi na na kayo pa na mismatch kanya.
1: Oh, lagi so karon na parayon pa ang linya parayon pang iyap sa kwarta magdumani panghatag sa mga PWDs litay kay sila yun karon mga panahuna nga ilag yung higayon sir nakadawat na ka sir nakadawat na ka
2: wala
1: pinay mo na dawat
2: pinitawat
1: unsay mong sutay sa kagamanan sa sulat nga kini pundo mang gitni sa city government ihatag i-allocate yun sa inyo unsay mong masulti labi na kagamanan sa sulat umos pa pangulo ni Mayor Clarice yun sa yung masulti
2: tayo kami pasalamat sa atong mayor karon kay isa ginagmay nga pinansyal na kadawat gitni yung mga pobre o mga pitiabol didi salamat kayo minauti nga taas na pagkilaboy ang mayor kapasug sa lawas salamat
1: unsay mong ibate rin sa lawas unsay magka
2: stroke ko Ah, na-stroke ka? Na-stroke? Ah, okay. So, people's day, exclusive sa inyo, sa may mong masulti.
3: So, probability sa mayor nga, taganog pa po ng mga PWD. Na di namin maglinya-linya. Aguanta lang kami. Salamat yun kayo sa mayor na ayan kayo.
2: Ito yung pangalan dito, sir, paliw.
3: Bidal.
2: Sakatap ka.
3: Maganhan, Carmen.
2: Sige, sir, salamat ha. So, si Mr. Vidal magdumani, so 3,000, no?
0: Ay,
2: oh, PWD na siya magdumani, stroke siya, pero pagkahawit naman iyang kabo sa kwarta.
0: Oh.
2: O, ano, oh, kung bagya po ng 3,000 magdumani.
0: Mulian lagi ka.
2: Ah, so, hawit yapon yung 3,000 kay PWD na stroke siya, pero ang pikas, pwede pa man. So, kumkum niya magdumani ang 3,000 pesos.
0: Oo.
2: Oh. So, nakasya din ni Karun sa kinipang...
0: So, sa gara, diya, gipang wheelchair na, diya, no? Ang uban, pero kanang mga wheelchair po ngayon lang gipang gamit, mawala sa nagipang hatag during sa People's Day.
2: Oh, tama, magdumani. Ang kanina upang mga wheelchair din eh, nigamit nila, tama din nila, gapon nila na pangayo. Ang mga wheelchair, pero din naman tanan gidalos ka wheelchair, naman po yung mga bata din magdumani nga naigapansanan gapon.
0: Oh.
2: O, PWD magdita sila. O, no, kanang mga bata nga naigipangbati, gagmay pa, rigid normal. So, nabilong na magdita sila sa PWD. So, naasap na sila karon. Pero upan kita ilang parents.
0: Kanang mga buta, diya, kasi kanang bilang itong mga eksyon, itong mga buta, nga gapanghilot lang in town para mo kita. Naas lang karon diya. Kaya po niya, ngayon nila, kaya, di ba siya kakita ba yan? Saan na papanginabuhi niya na?
2: Agad, magdumani na sila. Pero ang kuhan magod karon ang naitapos magod ani, dili dungan magdumani.
0: Ah, wala.
2: O, dili sila dungan ang schedule, mao niya itong basahon, ha, labi na sa mga wala pa itaw nagkakuhan, naka, balo magdumani kay basic budalik kan sila din eh wala pa ilang schedule.
0: Oh.
2: Oh, so dapat magulat sila magdumani kay ang payout sa karon 7 to 9 mao ni mga barangay.
0: Sige.
2: Bayanga, Bisigan, Dansolihon, Lumbia, Mambuaya, Pagalungan, Pagpigsagan, Taglimaw, Tagpangi, Tignapuluan, Tuburan ug Tumpagon. Ayon alas 2:30 pa ingon sa usdo alas 2:30.
0: Oh.
2: Mao ni barangay nga mosunod.
0: Sige.
2: Barangay Baikingon, Barangay Balulang, Bayabas, Bunbun, Bulwa, Kadituan, Carmen. Ipunan, Kauswagan, Pagagpat o Papag-Apil ang San Simon.
0: Oh.
2: Alauna dahil noon niya pa ingon sa alas 3 sa hapon, District 2A dayon, Agusan, Balubal, Bugo, Kugman, Ipis, Katariko, Gusa, Lapasan, Puerto, Tablon.
0: Oh.
2: Una nga oras dahil alas 3 pa ingon sa alas 5 niya sa hapon, sa ting karangay nga mosunod. Barangay Kamamanan, Indahag, Makasandig, Nasaret, Barangay 21, paingon sa Barangay 40.
0: Oh.
2: Consolacion, Makabalan, Puntod, Barangay 1, paingon sa 20. Mauna magdumani, tama na alas 5 sa hapon ang payout.
0: At tibok kagayan di oro nagyapon ng barangay, ba't gischedule lang sa oras?
2: Tama, tibok, para nga kung buhingon yun ta nga karun, puro to ni yun na magdapo na PWD, may taon magdumani.
0: Oh, may oras sila,
2: so, schedule sa oras. So, tayo ang ilang payout. Dili magtinupuray, ulot sa ilang linya, kay ang ilang oras, ilang man karon. So, urot ni sila, lain nga oras, lain na po nga pas nga barangay. So, dili pa yung oras, ayos ang dasa magdini. Kay para nga dili ka lugar makaliot, ulat ka sa imong saktong oras. So, yan naman po yung magmonitor din ni magdumani nga, unsa nga barangay. Sige, pwede na ka musulod kay sugod na ang barangay ni mo. So, inana lugar ang gitawag lugar nga payout. So, cluster kayo, white tick to tinukluray, tanan happy, tanan ng kadawat, humanggikan din sa quadrangle, sulod din stories din kay magpa-tick up lugar tayo magdumani. Mauna eh, ang sitwasyon, payout karon 3,000 pesos ang ilang nadawat.
0: Oh.
2: PWD lang. Then ulat lang po ni sila sa next week na apoy exclusive Japan sa PWD nga People's Day gikan mismo sa kagumanan sa siyudad sa Guillermo Robos ni Mayor Clarice Hoy.
0: So asan ang Mayor karon? Ya, dapat siya da?
2: Naglakaw na magdumani. Ikaw ito nag-speech din eh.
0: Oh.
2: Naglakaw sa speech sa sulod. Speech po din sa gawas. Nangumusta rin sa mga PWD. Iasang ipang gakos. Iasang ipang kumusta.
0: Oo.
2: Ito man na magdumani. Kay busy man po ito. Napag yung importante po gilahin nga lakaw magdumani. So, gikan din eh. Mula na pa po yung meeting man natin po. Kaya mag-isaka man sa as.
0: Ah, okay. So, sa so, pagbalik ko niya, katong pikas na sa pikas bahin.
2: Ano, kay itik-tik kayo. At ambo po po sa nagitawagan. Ako karoon naghangyo ba nga? Cut na lang be.
0: Ah, wala na.
2: Ano unso?
0: Wala. Minus na, wala. Matiklaro ang tao.
2: Pero balik na kayo, magkabalik na tao. Ikan sa two location, magkabalik sa Blanca sa Balita Ocean. Piso, Magdum Radio.
4: Rapido, rapido.
0: Salamat Magdum Persib Blanca. Yung nabati may gala. Bibo kay na City Hall karon mga Exxon. Kay P-out may gala sa tanang mga PWD. Yan napita may gala sa maya area sa Kaliabang City Hall. Tungod kay ang atong mayor sa Dakbayan. Mayor Clarix may gala ang naghatag na karon siya mismo ng unay din na may mga sa pag-supervise sa mga tao sa mga PWD may gala nga gitunulan karon may gala og tag 3,000 pesos. Pero mag-schedule ra ang mayor og para sa exclusive ragid para gato kanila ng mga PWD may gala para na gin sa ilang mga igsoon nga kiniabang mga PWD para sa People's Day. So sa People's Day, kabalo naman ta may gala nga tagaan sa mayor og mga bugas, ang mudalikya, tagaan og cash nga ginagmay. Pero tungod kay exclusive only para sa ila lang, para lang sa mga PWD region. So basic, may nakodako na ang 500, basic may himong 1,000 na. Dayan ang bugas pod nga kwan may gala, kanabang gikan may galas pa tag 5 kilos, masig ba 10 kilos na sabna. Kay para naman ni kanila, which is para kanako may gala, ang ayan nga tagang importansya kini sila. Tungod lagi kay dili rugas sila pareha kanato may gala, nga wa tayong mga kapinsanan sa itong lawas. Like nato may igsong mga buta. Saya, aloy kayo mga igsoon, kay ang ikaw may gala, bisa pag unsa nimo kakwartahan, bisag unsa pa nimo diag unsay na aka nimo, di man nimo mahilam, tama raw kas paghilam, di man nimo makita may gala. Daghan butang nga rugar nakauntay kwarta pero di man makita unsay itsura na imong gipalit. Di nimo makita unsay itsura sa imong asawa, bigo nga guwapa ka ni kong asawa. Unsa ni pag balo nga guwapa imong asawa, di mo makita. Wa bagin mo sukan magkita ay. Looy ba nga sa ila pagpanginabuhi atrasado sila mga igsoon. Unlike nato nga way mga kapansanan nga kaya nato siya tumbuhaton. Sila, rugar, angayang sa tagang pagtagad, kanabang pinasahi nga pagtagad may gala kanila kay dili man sila para kanato may gala, apiktado man gin sila gyon. Muna nga kanunay ginta, magpasalamat sa Ginoo, ayaw sawaya ang mga tao nga naay mga diferensya lang lawas. Ayaw sila sawaya tungod kay kana sila mismo nga naay mga diferensya. Wala ba yapo na sila malipay nga naa sila mga diferensya lang lawas? Nag-ambisyon ba yapo na sila parehas nato nga unta walay mga kapansanan pero tungod kay moy mga pagsuway sa Ginoo nga gihatag kanila. Actually mga pagsuway ra man gihatag sa Ginoo kanila. That's why kanunay kita magpasalamat sa Ginoo nga dili wala kita maparehas kanila. Manang uban may galaw ni mga tiil. So kita kumpleto. So ayaw sila bugal-bugali. Kay magpasalamat pagayon tas Ginoo. Magpasalamat tas Ginoo nga wala ta gipareha sa Ginoo sa pareha kanila. Ano ba? Ano mga kapansanan? Busa, mupitaw gani nga kita, magkakita-kitang tao nga nilunay diferensya sa ilang kaugalingon, ayaw sila bugal-bugali, ayaw sila katao, ay kunili pasalamatin diritso ang Ginoo. Pagkita-kitang mong tao nga nilunay diferensya, putulog tiil, putulog kamot, automatic na yun, pasalamatin Ginoo. Ginoo, salamat kayo nga wala in taon kumaingon na sama kaniya. Kada, muna'y pag sanong na to, saktong laba makagagahom, mga ikala, kay while naatay sa tagsa-tagsa na to, naamantay lain-lain ng mga pagsuway ng gihatag sa Ginoo, but sila, medyo pait yun ang mga pagsuway ng gihatag kanila. So, pasalamat sa atong Ginoo, mga igsoon, nga lahi ang iyang gihatag na to ng mga pagsuway. So, sila untang yun ang dapat tagaan ng importansya sa gobyerno. Kay makalulungoy ba yun sila may gala? Atrasado yun silang panginabuhin nila. Wala sila mga kamot, wala sila mga tiil, wala sila mga diferensyalo lang mata. Ano na ba? Nang stroke sila, dili patay ang lapti ang ilang katungas lang lawas. So, sa pa panginabuhi anak karon? Nya mga pamilyado ba yan yung uban ani? Muna may galang sakto lang at tagaas lang yung importansya. Dahil dili ba po magsilos, dapat kining wala mataga. Tungod kay, sabi gusto na ikagamay, susama ka kanila ng mga buta. So, ayaw, pasang di hatagi silang importansya yun. O niya, katopong na yung mga diferensya sa uban nga gusto po nga i-chance sila nga PWD sub. Anong ma-i-chance mga PWD? Tungon ko nung lagi kaya ang ilan, di na mo tindog may gala. Lutoy, akadang luy-luy na ba? Luy-luy na kaya may gala. So, chance ba kuno silang mga PWD? Basin, pero abot kung makarga ba sab ka na may gala nga PWD na. Kay ultimo kay pagpabarog, di nang kaya bubarog may gala. O siya, bugal-bugalan na naman lang gani ko sa isang asawa. Ignore na kasawa nga mas maayo pa imong ubo kay gahi pa. Na, paguman, ignore ka pa nga. Sumunin akong bana nga. Imbes kay naon tatas atong kahinam na makinapayas man nga tulog-tunga. Ang kaya niya. O siya tulog-tunga. Tulog ba? Matulog abot na sa pag-abot sa tunga-tunga.
4: Magnum, rapido, rapido.
0: So, PWD na ka. Kaya di na nimo kaya. May ka lang sa entrada. Murag higwaos ka. Pag-abot sa tunga-tunga, naghagok na ka. Pasti lang paita, may kala. Ignon ka pa nga kaganina, karamandya. Lapa ka niya mahuman.
4: Magnum, rapido, rapido.
0: Pasti lang, mga igsoon. So, charge ang PWD. Pero matod pa, di daw na, di daw na charge na siya. Na, antos-antos. Kaya pakita lang, diskarte yung sao ni mo na nga malampasan nimo kanang crisis problema. Okay, biyaan tanan di na mo barog, may galas at magbalik, laing butang at isgutan, oras, alas 10, 10 na may galas sa buntag.
5: Time Check is brought to you by McDonald's.
6: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pa ang ngakon panulukan.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Gigutom na ba?
11: Dimulto.

0: tayo ng pamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Roberto Angkalhan. Na-diagnose siya ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. I-testing ko sana ako. Okay na. Pero ito buhita ako. Kuwakawa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang mong diretso. Hindi na kinanggano uminom ka ng ibang gamot.
1: Dinhin na ka sa sigurado ka efektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Let's go. Go with the flow.
4: With Charming Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
3: go with the flow.
4: Charming Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy.
5: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang yung mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Happy! Everybody is happy!
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Oras, alas 10, this is Ice.
13: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
14: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
15: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
12: Balik tayo mga palaguban sa itong programa mga itong Magnum Rapido. O before na may kalas ito magpanayon, gikabutek may kalas sa kamasubo ka balita nga namatay may gala sa aksidente sa kadalanan, biglar aksident may gala ang usak ka 18 years old actress may gala tungod sa aksidente sa kadalanan mga igsoon. Patay may gala ang 18 anyos nga si actress may gala nga si Kylie Hattle nga nailhan may gala sa iyang papel nga isip Gia sa salida may gala nga Godzilla versus Kong. Human kini may gala aksidente ang sakyanan nga ila may gala nga gisakyan. Base sa initial may gala information, among actress may gala, sakay o usa siya sa mga pasahero may gala sa sakyanan nga naligid may gala gawa sa kalsada o gamibangga kini sa usa culvert nga matud pa sa atong mga awtoridad o sa iyang amahan mismo nga tungod kuno sa kakusog sa dagan sa sakyanan may gala moy resulta kuno sa maong aksidente. Gidala pa man gani matud pa may gala kining maong actress sa usa ka hospital apan nabugtuan gid kini siya may gala sa iyang kinabuhi. Ang maong artista nga si Kylie may gala, nailan kini siya isip usa sa mga bungol nga aktres nga makapadani sa daghan usab niya nga mananaway may gala tungod sa iyang papel nga gihuptan usab may gala sa maong salida. O karon pa may gala ang investigasyon sa maong may gala nga aksidente mga igsoon. Okay, so sa unta magin ang kinabuhi. 18 years old pagkabupay pagsikat nimo sa pagka-artista, nambatay ka na hinoon. So momong kini may gala. Sama ito may galang sikat nga artista nga si Paul Walker. Sikat kayo mga igsoon. Gwapo nga tao. Pero sa ato ba, aksidente, patay. So na lang ang kinabuhi sa tao mga igsoon. Na tumatagaan ka doon sa tama mawala. That's why, mintras di apatas kalibutan, i-enjoy ka ng life mga igsoon. Kay short lang kayo ang itong pagpuyo di sa kalibutan mga igsoon. Ita kay balo, ugma, unya, sunod adlaw, kwaon tas Ginoo. So, masayang ang atong mga pagpaningkabot kung galing na ito i-enjoy ang atong kinabuhi. So, one-on-one na lang, pagdumot sa itong isigataw, pagyugot may gala, tungod kay labay rata. Nagpuyo rata din kalibutan na sa kausalang, og dali, og hamubo, lagi kaya nga panahon. Si Magnum Persin Blanca, gikan si Tihol, lupad og ambak, paingon to na pita may galas, gusa, Irya, Descostal. Tungod lagi mga igsoon kay ang reklamos mga tao din na pita, gipaabot ni kinato gatong giaksyonan may gala tanawon ta kung automatic masab ga adunay epekto sa atong discussion din may gala pagdalas kanginan sa reklamo sa mga tao. I-check tas magdong percent kay mura og kanto may galang reklamo kaniyan to nga tas-tas kang panahon, bagay lang nga nagbalay na gininoon dyan sa kustal. Human sa to discussion kagapong ang dawa, diretso wala, buskag ditso, magbibersyon.
16: Dagdag ito, magdamanin na buskag na giyod ang balay. Nga gitukod, no, duha na to, hapit naman to magtulo, magdamanin. Ang nabiling ka rin, ang CR na lang giyod.
12: CR na lang naka...
16: CR na lang giyod, wag kita man mo diyan ka rin sa hulagway nga itong gisend. CR na lang yun ang nabilin, pero kaming CR, posible nga mong kagod na saan di magdumani.
12: Oo.
16: Ay, human lagi sa atong report sa gahapon, ato na matiktarong nakuha sa dato nga report.
12: Oo.
16: Pagka-insigida dahil magdumani, pag-action nga nung kahapon-hapon,
12: oo.
16: Ipangkuha agad nila ang ilang tindatindahan o ang ilang mismong structure nga gigimo.
12: Nahimo na magutuntun tindatindahan.
16: Oo, nanonong yung display, magdumani niya, open na magigit siya.
12: Oo.
16: Ang maong tindahan, so namang yung kapanglabay niya, posible ka na magsagi nung guban pa.
12: Oo.
16: Kasi gusto iuhaw ka, palitag suprin, suban pa.
12: Oo.
16: So na lugar, so mauna magdumani nga dagan po nang nakakurat o natingala.
12: Oh.
16: Kaya lagi nga pagbalik nato karon ingon sila kagahapon daw adlaw magdumani. Hawa na gud daw sila kagahapon ila daw gibungkag ilang structure kay dahilan siguro nila magdumani nga dili gud maayo ang ilang gihimo nga diha magtukod.
12: Kada magud nga area diha magdumpersed. Jaging halan magunos mga tao. O sorry magjagi nga na may mga gipang gidismantle nila diha nga mga piriswil nila diha na apa na ilang mga sus ginuog ko nga mga guyamot gipamutang ba? Nya gibalayan na gyud nila gyud na di na pwede kay property kanas gobyerno.
16: Bawo lagi na mao po na ang concern lagi sa mga tao nga kini dili magdugay basin gyud dinon magdumani og magwantig ati pamilya na gyud dinon.
12: Oh.
16: O so mientras nga gamay pa sila lugar wa pa gyud lugar nakatukod og daghan yung kaing mga balay. So pa lugar og daghan sila magdumani. Dito sa maayo gyud nga napaundang sila sa ilang paghimo lugar pagtukod. Sa infrastruktura sa nasangpit lugar nga area. So at least na karon hawa na gud, no, CR na lang ang nabilin magdumani.
12: Oh.
16: Tawag ka ng CR, igor naman ni si Karan, matumpag naman ni siya magdumani.
12: Igor na yung wap, hupingon ba?
16: Oo, wakingon rin ni siya, isa rin ni
12: Kapagpa.
16: Wala naman ni, kay moraman ni siya, siya, log dili magdili siya, di ba po si Bintado magdumani, plywood raman, gidingdingan raman ni siya, o plywood.
12: Oh.
16: O gitap-tap-tap-tapan raman ang nasangpit lugar nga na i-marka na ko kay nga CR.
12: Oh.
16: What is lugar magdumani, no, nga automatic na yun sa ilabis mong pagpagadungog,
12: oh.
16: Sila na lugar gyud ayon magdumani ang nag-ipos. No, okay. Nga nasayod naman sila nga bawal kini, sila na lang yun tayo magdumani gihawaan ng area kagahapon pag yun na alawa magdumani.
12: Ah, susunod din na kinasla kabalik diya, labi na kaya nga itong mayor suko kaya gamit-gamit lang alam nag-extend sila diya, mayaw na kay pistas gusa diya, karon mag-agusto na sunod simana, na paghihapon sila.
16: Oo, lagi na, nagurag lagi na, nagurag nag-extension sila o pila kabulan.
12: Grabe siya.
16: Ay, tao, kaya ang ilang mismong pagtuyo kay Gani, nasayra na ito nga ang ilang mismong kinibang mga kaliukan na sa mga piliyahan.
12: Oo.
16: Oh. O na sila magdumanay taman sa pista. Pag umang sa pista, ang ilang yung mismong kontrataan na wala na ginang ilang permit na yun.
12: Mm.
16: Kaya maura maginang ang ila, pag naay mga lagi na pista, na sila yung mga kalingawan, piriya o guman pa,
12: oh.
16: Pag umang na ng pista, pagliwas, wala na ginang mga hawa na ginang na sila magdumanay. Pero wala ginang nakurat ng uban kay sila, wa magidyan sila yung sigira ng hawa, nagkabili naman gid sila magdumani.
12: Oo, oh, gimo so, nila nga, gipustuhan nila ba? Gipustuhan.
16: Lagi gipustuhan nila niya, kanugayan ani, himo nilang yano na baka sa ilang mga gamit,
12: ah, sure
16: like ng mga bubo, ilang mga tip, yan nila ibutang.
12: Oh.
16: So, dili po maitanahon na yung magdumani, nga narabas na po yung dalan yung taon, makahasol po sa itong mga kaisunan.
12: Oh.
16: So, salamat niya po tayo, at least nakasamot sila magdumani. Nilang gibuhat, illegal giyad o dili gid mahimo, tungod kay ang ila mismong permit para sa ila mismong kaliukan, nagtapos naman magdumani kaya wala na maging kapistahan sa mga barangay sa barangay Gusa. Gikan din sa itong location, magdumpersig lang ka sa balita o servisyo. Magdumradio.
17: Magnum, rapido, rapido.
12: Salamat magdumpersig. So, salamat kayo sa mga masabtan nyo rin ha. Labi na kaninyo dyan sa barangay. Kaya ang pagtugot ni Ana diha is tungod lang kay fiesta ninyo nito nakalabang bulan sa Mayo. Nagikas Mayo, may mag-Agusto naman kita karoon sunod simana. Napamanggig hapon ang naka-worst pag yun may kalag kaya nagbutang na yun silang balay-balay diya, nagbuhat na yun tindahan. So, unsa may pasabutan na, posisyonan na lugar na. Na lahi ba nang maposisyonan na may kalag kaya maglisod ng tagkuhan niya na. Plus, gareklamo may kalag ang mga katawan diya sa likod kaya dagami kay mga balay diya. Ay naunsa may kalag, nga antay din naman kayo kaya na may CR gibutang at tubangan silang balay. And then, ang reklamo sa yun diya sa kanabang gajaging diya kanadlaw. Dagan kay gajaging diya may gala kada adlaw unya mga igsoon dili na makajaging anang area diya ngailang gibutangan kay naa may ilang mga tools nagibang dismantle diya may galang apiriswel kung sa panang octopus o sa panang naadya. Mga guyam o tinanay nakabutang niya. So, ang ayan lang yun may galang kwaon na kay sa niya lagi nga nakabot na gato sa atensyon sa mayor, suko siya kay niya na. Kaingo ko siya, oh, naparig hapon sa niya. Ingko na apagod gihapon. Niya, ang kasuka niya kay gigamit niya ngalan kay mula gina, kay siyempre naman ay kwarta ko niya. Namun ay kwarta niya may galaw niya, dayon na kwarta ba yan na. Gigamit niya ngalan niya, ang mayor managpa-extend sa ila din eh. So, matod pas mayor, hagas ako'y nagtugot na nakas, giabot na kadugaya, wako sukan lang ako'y gipermahan din yung authority niya. Ay, pastilan, musakay mo sa silas panahon, mga gisoon. Muposisyon man sab. Pag nakaposisyon na, magliso na may aabog na niya may gala, kay nagbuhat ng balay, nagbuhat ng tindahan, gihimo na lang istakanan may gala sa ilang mga kaiman na aspirihan.
18: Magnum, rapido, rapido.
12: Pag kanimalas, gigayo, nala. So, sige, at least may galang nahawa na niya karon o ato sa itong ikon sa mayor nga, katong ibong kapungtan nito nga area, nahawa na to. Nilayas na. Nilayas na to, nagpahimulos niya. Sige, so, sige, pikit na sa oras may galang pagpanaguban karong kabutaga. Mayo ko nung pagpaminaw niya. Ha? Nga, diya nila ni, kuwan ko no, kang Tatay Basilio de la Torre nga naminaw ko karon matod pa sa kinsa pagka kaning kon eh kay butangi raman butangi na butangi naman sige wate kong oras magala salamat di kaninyo ha kay karong adlaw impeachment na sab kay Miyerkules man tiwas ka po impeachment magala balag magka tulo-tulo na tong laway bahala magtulo-tulo nitong shipon balag ingon nga naipabuto. Ay, sabi, paboto niya na may galawa to. Palanggak man may galaga klases mo to. Dili man ibuto, may galaga ikaw nga doon ay dakong iyong ipabuto. Asa man nga paboto, gamuraw na yung mga isong palanggak man nga klases binutan. Warte kong oras, sa tumraguban, sa tumprogama, itong magnum rapida. Galimot may gala, sa usaka kagawas ng katilingban, katauhan na binggabhanan. Managlahi man ang itong baruganan, hukom sa katauhan na matuman. Kilaman yung anchorman, kini si Magnum, Manny Agustero din ilamang, sa balitang serbisyo, Magnum Radio.
18: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagpaminaw ug mga adlaw sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
12: Alas Jess, imedia.
19: Oras, hatod ganato sa Jugs Commercial.
20: GTX 500 Health Alert.
21: Sa gihapon, Dr. Hans Lima Nolan yung magkauman. Speaking of GTX 500 and Mighty C, ang kombinasyon sa vitamin C nga alkaline, then ipartner ninyo anang Mighty C, GTX 500. Muni siya'y herbal nga ato ang pangontra sa high blood o diabetes. Kung gasaka imuhang blood pressure ron, ga problema ka, tagaan ang pagtagad kay basin ugaling ang atong panahon na bainit kaayo, delikado kaayo ning ato ang panahon, magkulang lang tas pag-inom sa tubig, maglipong na ta. Problema na kung malipong na yun ay pagpamanhod sa lawas, ay posibleng atake na yun na. So, DTX 700 kada alaw na kung tabang. Then, Mighty C, aron nga ang mga organ sa lawas, ang kasing-kasing, mukalma, magpalpitate ba? E kaning high blood ta, mapalpitate na ba ning ato ang dughan? Then, para nis mga diabetiko ning ato ang DTX 500 o Mighty C. Speaking of DTX and Mighty C, i-combine na to ni ang pag-inom ani sir unsang orasa pag mata sa buntag nakainom na si DTX 500 og Mighty C. Okay, ani ta karon sa mga initial nga signs and symptoms nga may kalabutan sa sakit nga diabetes which is very common karon sa tong katilingban. Kanimitang uhaw kay ta, then ihi nang ihi. Sige ta pangihi, then dalit kay tang uhawon. Kini very common ni siya nga mga sintomas nga makita nato sa mga diabetiko. Tungod kay gataas ang asukal sa dugo, ang tubig sa lawas gagawas nya ang asukal sa ato ang ihi. Ginapagawas man na kung musubra ang asukal sa lawas, ang buhaton sa lawas, ipagawas ang asukal. Munang ang tubig, magsigi po, gawas man ang magsigi tagpangihi. Gagawas kining tubig o asukal sa atong ihi, tungod niini, magsigig ihi ang mga pasyente or ang mga diabetiko. Muna yung mga sintomas sa problema nga may kalabutan sa pagsaka sa sugar kung diabetes basin. Nasaka na nga itong sugar, ha? O ga pre-diabetic na ta? Pre-departure na ba? Going to diabetes na. So, kinahanglan ni siyang tambalan. DTX 500 og may tisida kung tabang ni siya, ha?
0: DTX 500!
1: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
22: Saan naginom ka? DTX 500. Kailan nalang subong imo sugar?
1: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500!
23: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
22: Imo nga blood sugar test. Kailan itong score ganit?
23: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
22: Kailan na lang imo nga blood sugar?
23: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500!
24: Katalina Habaga.
22: Anong ginabatsyag mo?
24: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Anong ginamit na gitsa ako nga mata?
0: DTX 500!
25: Mabibilis sa mga butiga.
21: Usbon ako, kanang ihi nang ihi, dayon kanunayng uhawon basin sintomas nas problemas diabetes, na atay DTX 500 og may TC. Ang DTX 500 na anay ampalaya, na kuntabang nas pagpauso sa ato ang blood sugar. Kanang galagom ang tiildo, kung galagom, basin na bunog na. Pero kanang mga samad nga galagom siya, eh basin may kalabutan nas diabetes gyapon. Na ay galagom-lagom, gaitom ang tiil, tungod ni siya sa pagkadao sa mga ugat nato sa tuang tiil tungod sa komplikasyon na sa problema sa diabetes. Gahupong ang tiil ka na, ha? Bantayin ninyo ng inyong tiil basin gahupong na. Gahinay ang circulation sa dugo. May kalabutan po na siya sa sakit ng diabetes. Ang ugat nato sa itong mga tiil gakulang ang circulation sa dugo. Oxygen mo ng gahupong siya. Galagom siya gaitom na ay mga pantal-pantal. Posible nga kini may kalabutan sa diabetes. Gagrabi ang diabetes na to. Don't forget to take DTX 500. Ay galimot na ang DTX 500 na as mga butika sa inyong mga lugar.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon at balatia. Ang DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
26: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko. DTX 500. Buntag na o gabi eh.
22: Parang pila na may mong sugar?
26: 136 na lang. Na-minid yung kaya kong tulog sa DTX 500.
0: DTX 500!
25: Mabibilis sa mga butika.
21: Wow! Ay, galimot. Para matabangan ang ato ang diabetes pag DTX 500. Naas mga butika. Kauban ng Mighty C.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Mimi.
28: Galing kasi napit akong tuhod.
27: Rites na gali.
28: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na ginabalik ang arthritis ko. Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
21: Ay, galimot. Usbon ako. DTX 500. Mighty C. Available mga higala sa mga drugs or butika sa inyong mga lugar.
0: DTX 500 Health Alert.
29: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
30: Libre?
29: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz at Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
31: Nagapalanturong pala ang imo panulukan.
32: Magalingin pala ang imo nga ulo.
31: Masami nagkapangihi.
32: Masami ginauha.
31: Masi may diabetes ka na.
32: DTX 500 na.
31: Ang DTX 500.
32: Ang may powerful compact.
31: Nga nagapanubo.
32: Sang imo blood sugar.
31: DTX 500.
32: Garantisado.
31: DTX 500.
33: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
34: DTX Coffee Mix.
25: Mabakal sa mga butika.
35: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
2: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Sensor sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
12: Oras, alas 10:35.
3: This time check is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for everywhere confidence.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita ug serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Magdum Radio, news and public affairs, patas sa pagserbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Horas a las 10:36, síguela como está, me gusta entrar, vuelcas para Cuba, utilizando tu lomonón, niño, tu lomonón.
0: Magnum in action.
1: Agato Miguel en Magnum in action, con Agatlao Miguel, miércoles na. Pizza 29, sabulan sa Julio 2026.
0: Magnum in action.
1: Paspas que Miguel, sunod semana, agosto na. Sunod semana, Miguel, agosto na, maigsoon mo sa.
0: Magnum in action.
1: Agato nga dakbayan, Miguel, ang todo preparasyon ng itong Miguel, alas atong mabot ng fiesta. Sa Dakbayan, Piba Senyor San Agustin, Piba
0: in action.
1: Muli may galang patron sa itong Dakbayan, may galang atong salogo ng iyang kapistan. Karong Agosto 28 mo na karong panahon na ready may gala, daghan na itong i-follow up sa mga latest development, labi na kung isgutan ta, preparasyon sa kapistan ni Senyor San Agustin sa Dakbayan.
0: Magnum in action.
1: Ato para gawa sa tulong, Miguel, kumusta, kumusta, mingutok ang tanam, manginawat na nga sa mga panglawa, sila pa sa itong tanam, kaiksunan, nga kanunay, Miguel, nagsunod, o kanunay, Miguel, ang naga, kanunay, nagsunod, Miguel, o kanunay, mga iksoon, nga naga,
0: Magnum,
1: atang din sa itong programa.
0: Magnum, in action.
1: Sila pa na magparayos na, Miguel, itong kalimtan, kanunay, limta na itong tanam, Miguel, pero ang itong mga pagpasalamat sa itong labang makagawam din itong kalimtan, kanunay itong, Miguel, ang pagpasalamat sa itong labang makagawam. Salamat, Ginoong Yesu Cristo. Salamat Diyos sa mahan anak Diyos Espiritu Santo sa magyata ka namong alayang adlaw sa pagkatul ka namong ginoon naing alayang alayang kautuhon sa alayang kinaboy ginoon ay magyata ka namo uban sa mga minahal sa kinaboy sa mong pagbantay ka namong ginoon ngayon mo kami giiway sa mga disgrasya ipalayo kami ni mo ginoon sa mga katalagman o gayong usabi mo kami iproteksyonan patok sa mga panulay sa mga demonyo sa mong palibot sa mga daotang tao ilabi na sa mga tao nagtingwa sa mong kapukanan. Salamat din ang tanang ginoon sa mong proteksyon kanunay kay magunsama kami ginoon guwakap sa pinagi kanimo ginoon Isus. Among isalig ang tanan, Ginoo, diha kanimo among isurrender ang tanan, Lord Jesus amahan. Ginoo, salamat sa abang ha, imong gihatag kanamo nga maggrasya sa matag adlaw nga tanan kami magampo kanunay nga unta sa tanang panahon imo kaming bubuan og grasya, Lord Jesus amahan. Among yan po usab, Ginoo, iniusa nga pagampo nga unta imong ihatag ang kalinaw sa tibuok kalibutan labi na ang kalinaw sa mga nasod sa Pilipinas o gaunta Ginoo magpatigbabaw gi kanunay ang katarong batok sa mga daotan sa mga palibot Ginoong Hesus tungod kay karong panahon na ang mga daotan mao ay nagpatigbabaw ilabi na sa mga nasod karong panahon na busa kami Ginoo magampo diha kanimo nga unta imong imo kaming panalipdan kanunay ug yatag nimo ang proteksyon batok sa mga daotan sa palibot. Salamat Ginoo sa kabasog salamat sa mga karamo sa matag adlaw nga tanan kay magampo nga unta sa mga nagpasakiton imong hikapon no kayon sila mga balatiam sa luwasap kami Ginoong Hesus sa mong mga salangan ni Buda sa mong pagkamakasala ingon man kami anda mo silong atos mga kasala ka namo kining tanan among ipangayabinig ang Kristo mong bugtong anak buhig nagari hangto sa kang turan. Amen.
0: Magnum in action.
1: Okay, sa tutala mga namina may gala sa bay good news and bad news.
0: Magnum in action.
1: Karong panahon may gala ang bad news dinitas bad news may gala ulay ng good news ha kay
0: Magnum in action.
1: Naghangay bad news may bad news. Bad news may gala gingon mga operator driver may gala operator sa atong dakbayan sa mga transport group mga ayaw ko na sila 2 pesos nga increase may gala sa pritihan.
0: Magnum in
1: action. Lagi bad news diba uman may gala paspas kayong pagsaka sa presyo sa lana. In fact, may gala karon 80 doon na mga tag-82, 83, 84. So, ginoko litro may gala sa diesel, gasolina, kerosene, piting mahala kayo. Pero di rin ni Mao may gala, musaka po ko doon eh. Mabot pa ni may gala, usaka katos. Na naman, pastilan.
0: Magnum, in action.
1: Sa katong mga magminyo niya, ala, pagsayo-sayo magminyo, kapasin nasunod may gala, tagaliog ng presyo ani. Katong uba may gala, alang-alang, wala preparasyon, palayo sa mo. Ah, ay mo pa palumalumag, sulod salag sa kaminyon. Kung dili ka mo ready kay basin nyo ang basula na ninyo ni kanang inyong kabaton nga musulod mo to kay lami man di ay.
0: Magnum in action.
1: Lami man di ay may gala. Lami nagbuhabot ang gabi eh. Wagay gabi ay may gala. Pag mata may gala, lami di ay ha. So mo rin eh. Bantog na daghang kay musulod sa kami nyo on. Kay mo din eh lami. Ang lami lagi.
0: Magnum in action.
1: Kanang inyong may gala, lugar musulod ka diya. Hindi ka preparado. Mas may pag... ayaw sa kanila na mapagpreparar ka kaya pala di ka magmahay sa katapusan.
0: Magnum in action.
1: Muna bad news may gala gingon na dos peso nga may gala nga increase sa pritian sa mga pabuliko sa kanan ang ila may gala gi hangahungat karong panahon na ang ato may gala pritian karon tag 13 pesos kung dugangan pa ni may gala sa ogados may mong 15 naman na may gala gusto karon sa mga transport group.
0: Magnum in action.
1: Dini mato, dini may gala sa ato sa Dakbayan.
0: Magnum in action.
1: Samtang lang bad news, kaya may gala presyo sa, kinibang atong presyo may gala sa bugas. Nisaka Megala, 2 pesos sa Zaba, kilo.
0: Magnum in action.
1: Grabe kit Megala, nisaka 2 pesos ang kilo, mga Ikson.
0: Magnum in action.
1: So muna Megala, itong gingon nga, di kit Megala, may nga balita, mga Ikson, di ba?
0: Magnum in action.
1: Samsa nga bad news, Megala. Ah, karoon nga panahon na, mga Ikson, ang bad news. Ah, gingon Megala, dito sa Europe, Megala, gingon sab. Nga, ang kainit Megala, karoon dito, while kita din eh. Tago-tago tasulan, sila ito Megson karoon. Grabe Megala, ang kainit. So, ginoon ko dito sa ubang mga lugar. Sa Dubai, may gala, uguban pa. Init naman ang Dubai, pero nalibian, may gala, sobrahan sila karon. Sa Europe, may gala, wayon na mga sunog sa kalasangan tungkol sa grabe kainit, may gala, karon parang na Italy. Dito, may gala, sa France, sa uban pa mga lugar sa Europe, mga Ikson. Nabali, may gala, kanina ito. Ay, sos, pwerteng init, abugnawa ka na ilan. Nahil mga hater karon. Nabali, may gala, ang kalibutan nila. Kaya sila na po, may gala, nakatagamtam sa grabe yun nga kainit, mga Ikson.
0: Magnum in action.
1: O na, may gala, mga bad news, may gala, sa atong palibot karon.
0: Magnum in action.
1: O sabay, good news. Good news, may gala, mga PWD, may gala, nakadawa to, hinabang sa City Hall, karong adlawa. Amo na, good news.
0: Magnum in action.
1: Yahay ka, may gala, so nakadawa at may gala silang hinabang, ha?
0: Magnum in action.
1: Nisi, may gala, ang mga paralyzed, buta, tanan. Tuwari to, katipok, mga Ikson.
0: Magnum in action.
1: Amo na, may gala, ang pinaka-bad news, pinaka-good news sa may gala, karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Samtang dugang balita, may gala.
0: Magnum in action.
1: Sa ato, may gala, balita lokal, gingon, transport ko, may gala, gingon, matod pa nga, nangayon, may gala, gusbaw karon sa pritihan.
0: Magnum in action.
1: Samtang presyo, may gala, bugas, may gala, tungkol sa pagbahal sa presyo sa atong gasolina, sa ato, may gala, krudo. Bugas may gala ni saka tag 2 peso may gala matag kilo.
0: Magnum in action.
1: Ibang ano ni Mao may gala musaka pag ikulunin.
0: Magnum in action.
1: Samta may gala City Engineer's Office mga Ikson. Gingon nagsugod na may gala o survey sa bago may gala nga kinibang terminal diya sa uptown sa Lumbia. Oo.
0: Magnum in action.
1: Doon na may gala gingon diya nga diya may gala dapit na ng hospital mga Ikson. Actually sa Lumbia sa sentro. Doon na may gala kuwan diya kinibang katubang nga gisahan sa itong mayor sa Dakbayan nga terminal nga diin doon ay 6,000 square meter may gala gidunit may gala sa pamilya ni kining pamilyang Lim Losoy. O so nagdunit sila may gala o kinibang 6,000 square meter para may gala tukuran o kinibang kwan terminal.
0: Magnum in action.
1: O so kaya naman ilang kwan nga Sir Puerto magbutag terminal dihapon may gala na terminal.
0: Magnum in action.
1: Karon may gala nagsugod nagsurvey sila para sugda na. Pero itong ipangutana, karang 6,000 square meter, sobra sa katunga sa hektarya, sigo baka na, di baka na, kulang. Des palibot sa Megala, lapad-lapad masab ang Utah Megala sa pamilyang nilim Losoy.
0: Magnum in action.
1: So, naas sila Megala, no? Nag-donate sila para makatabang po. At least Megala, doon na terminal po niya sa Barangay Lumbia, sa uptown Megala. So, katong mga ikas talaka, gikan sa Mirayon, dito sa Lantapan, Cotabato, Jinsan, di na palaos din eh. Di na. Di ba? Unya, na terminal dia at least sa katong may gala ng mga Lumbia liner dia, di na sila. Di na magwatak-watak. So, guwapo kay may gala, kanarang manipin na ng hospital sa Lumbia, mga Ikson.
0: Magnum in action.
1: So, kaya nang solve na, niya, ang Utah may gala, ayahay kay Donate Man. So, munang gingon may gala nga pay-muslin ninyo na dia.
0: Magnum in action.
1: Muna may gala nga karoon lawa, City Engineer's Office, sugod may gala sila absorbin na dia sa nasampit nga lugar.
0: Magnum in action.
1: Kumaan may gala nagkasabot na ang tagiya uban sa itong mayor sa Dakbayan, kagahapong at lawa.
0: Magnum in action.
1: Samta may gala sa mga dagkong balita may gala, gikan sa karuhan.
0: Magnum in action.
1: Gingon may gala, duha kadlaw nga transport sa strike. Kipigayan may gala karoon sa grupong Manubilag Piston. Karong at lawa may gala, diin na kini may kalabigitan gapon, ilabi na may gala nining pagsaka sa presyo may gala sa atong atong lana. Ambot may gala ang atong Senado unsa pay nahimo nila karon? Ang Kongreso may gala unsa lang nahimo karon? Na pay nahimo nila? Ana siguro gapon pero ambot sa nahimo nila. Di ba so ang ilang gimo may gala karon? Grabe may gala dia sila sa pulos may gala ng impeachment trial ng ilang gimo karon pa na. Way pulos man na. Way hinungdan mga Ikson.
0: Magnum.
1: Tanawa ra gitong ilang testigos may gala direktor sa NBI. Hagas ka mo testigos, mapapagsalta ni mo na, testigos ka. Di ba? So, dagang kay pangutana sa'yo nga naulawan may gala ang sangpit ng NBI Director kagapon. Eh ba siya, lawyer ko. Lawyer lagi, pero mas may laki pa itong lawyer ng mga bata ang nangutanan niya kay Galison siyang tumag.
0: Magnum in action.
1: Mga bata pa may gala, kato, labi na ito si Atty. Binloan. O, so, IPC na may gala kay, usahin mo ko kinibang magsalikta kay na nakasandals pa der. Magtuot na may gala, haod na ta. Sumpisan niya sa istorya, dito may gala, sustaghan kay ultimo. Ambot, asama to si katong ilang abogado, may gala nga katong taga-Cebu. Katong na mo ilang na ilang prosecutor, agoy, si Luis Truman may gala.
0: Magnum in action.
1: Sulo na banlaway mga eksoon. So siya may prosecutor. Ay, looy may gala kayo. Paminaw na to, kalooy kayo may eksoon. Muna itong gingon nga, maayo na sila sa malita may eksoon. Pero pagkabos istorya niya, di sila kasugakot pag atubang sa mga batanon may gala nga mga abogado.
0: Magnum in action.
1: O, oh, labi na, kung di kong ka mag-practice may gala, diferensya yun. Pag-practice ka, usay, mabayad mo utok. Pero dili ni mo praktison may gala ang imong natunan, usay may gala, magdunga-dunga pa kas libro. Ano, rawag yun na. Diba? Tanawa ka rin na diferensya niya. Kana may gala nga, tanawa si Juan, Aloistro may gala, kagapon, katanaw to sa kanyang kway pulos nga impeachment trial, mga iso. Emily Pulos,
0: kay
1: politika man eh. Diba niya, di ka kasabog, tinuol pa ni ka, dili kaya mga testigos, nangabot man lang, wag kabalo. Inana, now, amo na may gala nga, kung tanawa ni mo, alam ko, kabasa-basa, mag-iapos sila, pero ang prosecution, mga eksoon, malupig sila, may gala din yung mga batanon ng mga abogado sa dipinsa. Di asos kuan, mga batanon pa kayo may gala, so lupig sila. Kaya man kung mga bago may gala, like, for example, mga luestro abogado, lagi, nangagi, pero karon man kung panahon na, doon na yung mga bago, mga balaod may gala, ipang-usap sa Supreme Court, nga dapat may gala, naagi o kapirimi magtutok niya na, kahit pag naay mga kaso, unya katong nga bala o daan unya mo toy mo gibasian kay mo toy natun-an nimo unya waka kabalo nga gipang change sa manina diha may gala sa Supreme Court adi mawawal gi kada may gala mag istorya kada nga di mao pabita na may gala nga ang mga abogado pag naay mga kada bang ilang kalihukan na mga murag seminar sa mana ilang conference sa mana tawag ana balag online niya sponsor sa Supreme Court ta agit sila ta present kina sila para mabag-o may gala nila katong mga balaod may gala nga gitaya na unya gipangusab na sa Supreme Court.
0: Magnum in action.
1: Ya kay mga batan-on, labi na to mga bagong graduate, mga batan-on, kay momentoy lang aton ana di abti kayo. Mas naibalo sila sa uban mga karaan nga abogado kay katong karaan, di na makay to sa sige basa may gala kay pag umatapos korte may gala, ana to naman may gala chat-chat naman. Ang uban tulog na kay taas ng dugo. Ang mga batan-on may gala gatuon na sila pirmi. Di mga tulog may gala kay katunan nila ang mga kaso.
0: Magnum in action.
1: Kagahapon may gala, wag yun, no? Si Matibag may gala, tibag yun sa may gala, siyang pagtistigos may gala, kagahapon ang lawa.
0: Magnum in action!
1: Bagay, ano nga, mutistigos mo siya nga, ang iya mga unahuna naman po niya ang iyang gikwan nito, ganala siya nga, issue may gala nga, luwa may gala sa ila may gala nga, lugar gi sabutan.
0: Magnum in action!
1: Sumawa na may gala, no? Ang muna may gala, atong muna may gala ang sitwasyon, labi na may gala, nining pa ng impeachment na. Ang impeachment mo na yung Taguay Pulos, kaya na itaghang problema sa Pilipinas. Nisaka na sa may gala ang preso karon sa lana. Di ba? Sunod si mana, mga eksoon, basig musaka na po ni. 80 na gold, kano 80 ka mataranta na, 80 na. Muabot na sa gatos, ambot ka, namot sa unsao na lang. Di ba? Tanaw ni mo karon. Ang mga transport group, nagrali-rali na sab. Ang transport group, nakain lang po may gala, August Bao sa Pritihan. Ang mga mamaligag bugas, ingon sila ako, nagmahal naman po na bugas. Nausao, manin mo na may zone.
0: Maunay
1: tinood ng problema, ginagmay, pero ang igoan ni mga pobre. Ang malitagang may gala, di gina maigo, ang mga tulisan sa gobyerno, dili. So, piya na sila kayo. Kwartahan sila may gala, wala sila din na madutlan o nila lutas kalisod kay. Daga magkwarta, labi na katong members malitagang. Oh, so ka na siyang soto. Senator Irwin Tolfo, guban pa niya, mga malitagang mana. Batod pa sa kinibang katong mga sundalo nga litugan nga sila nagdala kwarta dito. Usaw mo na ka na, makabati na sila kalisod. Dili, oy. Mao na may gala nga karon, dapat kanang ilang impeachment nila, undango nila na. Gagasto-gasto na may galag sapi sa atong katawahan. Kwartas katawahan, ha? Gagasto-gasto may galag uras. Ugway, pulos may gala, bahala dito sila asal na paingon. Pero uilan sa nang undango nila na, unaw sa may galag, usaw nila asulbad ning problema karon nga maabot may gala ilabi na nining pagsaka na po sa taas kay nga presyo sa atong lana.
0: Magnum in action.
1: Oh, wag po na may gala so sino ko tanawag ninyo na. Tanawa na ng mga ba may gala sa mga senator judges, makita na nimo og asa sila. Dili kana na dili may gala dapat tawagon sa mga judges ya. Dili oy, kamo tawag kag judges nga bias man. Kung nakapabor may gala kang Vice President Sir Duterte, to pabor sa iya. Pag nakapabor sa may gala dito sa Malacanang, alito sila mulaban po sa prosecutor. O, tanawag gali, paminawag yung tumutukan ninyo, sorry, mag-iapong may gala, abot na kay Munang itawag may kala, lutong Macau naman na siya. Mora ng plano may soon ng ilan lang na, tiwaso nila na, o butuhan may kala, pero dili, tungod kay nakita lang nga, salani, usamuni, adili, wala sa ilan na. Basta lang na may kala, doon ay isyo nga ilang madala niya para doon ay rason nga kunuhay dapat ikarabang impeach, pero tinuod, nangita lang sila may kala, bikil may soon para nga ilang may kala, masaka, masangat, mga makarason sila, kanibay, basta Vice President niya sa Pilipinas. Diba? Tiya mo na asa ka mangita may kala nga ang 2007 may kala nga imong bank accounts i-appeal may kala sa pagsusi. Diba? Kanyan to, kadugay na kayong kapanahon, 2026-7 na ta, i-appeal nito niya single out yun sa katao lang. Pero ang daghang kayong tao ang mga tulisan may kala sa gobyerno

0: Kamigala unload. Niya dagang kamigala nga dapat ipatubag para mga tao mapura sila sa ilang siningita sa daprisdalan nga dapat manubag ang mga kurakot sa atong gobyerno. Gipili man may gala nila ang dapat nila imbestigaon. Pag kini, kini, ay ayaw ni, ato ni. Ayaw, bilyon man ni. So ato man liway, bilyon na idea. Kini, na donation na ni. Asya ka na, pwede na. O may lang na ito ay pasil. Kana, balag donation, pwede na na. Rason na ito.
1: Magno in action.
0: O oh, diba kini, kinako mo kini. Oh. Sabi mo kuno, pagpataas, kinsa nagdala sa malita nito. Kasus, pataas na lang sundalo kami. Tanan na kapadala. O nana, asya, ito na lang ato pa imbestigahan. Imbestigahan ta na.
1: Diba?
0: Kanawang kahangal may gala kini nga klase nila, diba? Og sakop, imbestigahan pa. Pero og kontra may gala, tingala ka na na kaso niya dito. Nyo si kaso, plander, o nyo may game mo niya. Nagdawat mo ko na siya kining donation.
1: Magnum in action.
0: So kana may gala mo na ang kasuko sa mga tao ato magkakabati ng ilang rally-rally. Na gabi nga problema mga Exxon Pilipinas, corruption yun. Ang una, corruption. Kanawang tamo itutukas, gobyerno. Diba? Kana may gala mo yung number one tutukan nila unsaon mga isuna unya number sa ilang lutuson lakago nila ng mga kawatan may gala kay munay nakahatag may gala og problema sa Pilipinas karon. Niya na po may gala ni saka na po kay kining atong presyo sa lana. Abi man ato may gala kung ang atong senado, ang atong gobyerno may gala nanay i-prepare nila in kasog magkagubat pag-usap at least preparado na sa tanga matubang sa problema. Wala man. Gaagad kaya punta mo rata may gala og mga ulipon sa mga kinibang supplier sa lana. O kanyang mga oil companies, may gala kung silang gusto, sunod-sunod na. Walay control lang atong gobyerno mga Exxon. Kaya dapat unta, nakita na nga gubot kod. So katong chance ka medyo nilinaw sila, dapat may gala nagprepara na lang kita. Katong na mga oil establishments, katong na kadang na atong na ikuan, standby fund na to, na tayo kwarta, pundo nga para unta nga, ipupundo yung kaso musaka, buffer fund may gala, automatic nga motoy gamiton. Nasama na itong gamitong awa may kwarta kahit ito sa bulsa may galas mga tulisan sa gobyerno.
1: Magnum in action.
0: Panguha mag-inang kwarta sa ISS, pag-ibig, PhilHealth, sa panadya. Pagtanaw nga na kwarta, bira. Di ba? Tanawa itong may galang Maharlika fund. Asa mo itong Maharlika? Na 250 billion, wala. Ama itong may galang Halis Bulawan, wala. Nangawala mga Exxon. Nga ano magsigit tagpangutang? Sus, utang may gala. Basta nga itong utang karon 18.5 trillion may gala na. Mangutang pa kita kay para idugang may gala sa itong budget sa 2027.
1: Magnum in action.
0: So ka na, usama mo na may gala na ito pag itukib eh. Magnum in action. Mo na ang problema diya karon. So dapat kining impeachment trial nila, lugar na bahala, magpaday mo pero ilan sa may gala itong hatagas pagtaga na mangita sila sa pagi, unsay buhato nila para lugar kitang katauhan may gala, maluwas sa problema na ito. Kinabi na, ilabi na ng nisaka na sab. Kani karon nga ni Saka? Kana may gala si kani nga tanawan ang kana mga atong transport group din eh. Si Kato si Kuan Escobidal. Suko na po siya baho, sirit kayo. Di na mundang may gala istorya hanto dili mahatag na ilang gusto. Di ba? Mga tungingon nga hilom kay humana. Karon kay ni Balikman, oh. Kana si si Madam as President of Subinda Escobidal. Di man na magpa-alkansi. Sakto mo sabi ang game mo may gala nga ug muhilom po sila. Base nagtuo may galang gobyerno nga okay na sa ila. Oh, di ba? So mo na may soon.
1: Magnum in action.
0: Karon, so kung nagpangayon na pong increase, oh, na na-increase, tuwa, nag-rally na sa Manila. Daghang kay problema mabot, ang bugas, isaka na po ng presyo. Unya karon may gala tuwa, tagatutok sa impeachment, sikitag, bayad-bayad na ng way pulos, may gala nga impeachment ninyo.
1: Magnum in action. Niya,
0: importante kayo nga problema nga dapat sulbaro na to, pagitagpagi yun sa mga itong mga preparasyon, wala kay tuwa ta nakatutok, sa way hinungdan, may galang trial-trial na mga isoon.
1: Magnum in action.
0: Ako pa ninyo, ayaw na mo pagka ng sige, pangitag, depensa ka na nga, prosecution, depensa, ayaw na. Per article of impeachment, dito na, ipabuto, sa kasimahan na lang mo, trial niya. O, saman, sige, trial. Pag mag-trial, salan, dua kasimahan na, kanausa. So, pag umana na, sige, putar, kisim pabor nga, o kisim pabor, nga, kwa na, impeach, kisim dili. O, sige, pirma. Uban, kaysa mga senador ko mo, gipili mo niya, 2028 pag umahuban ng uban niya. Aron nga ang inyong oras, lugar ka na inyong oras, ang usikana ng way pulos ng impeachment, magamit ninyo sa pagpangitag bagay sa pagpreparar kung magkinaon sa ning atong kalibutan karon kay daghang kay problema.
1: Magnum in action.
0: Si Sara Duterte, dili na problema sa kalibutan. Kamo ang problema niya, kay kumudaog na pagka-presidente, mahurot mo kapriso, God. Mahurot mo kapriso. Mo na nga karon ba

0: tanghalan ng mga problema diha, di nato na, at yung manon, di nita kasara kay mao na maghatag problema na to kung mahimo ng presidente.
1: Magnum in action!
0: Muna siya may gala ang kamatuuran diha mga Exxon. Kung mahimong presidente na, delikado man, lakag mga yod. So mao na may gala nga karon, bahala na problema diha, bugas kaon sa panahal, bahala sa gasolina, pagsakas presyo sa kaning paplitian, wala, wala pakialam sila. Basta kayang ilang may gala, mission na ilagay ang ilang mission, matangtang si Sara may gala tungod kay kini mga daotan sa gobyerno, hurot man gini mga Exxon.
1: Magnum in action!
0: Mano na ilang nakita. Mano na nga, sa subo ba nga, kita may gala nga, nananamas na yung problema, nisaka na niya. Tuwas na nakatutok kaya po may gala sa impeachment kaway pulos. Niya'y tinood ka problema nga dapat ang tanang tao ma-involve nini, dito na sila sa usaka tao ginang lakagao nila. O sige, butang tayo, padayon nyo na. Pero inyong buhaton diya para madali, kadali o na ito ni, karayos sa kay Article of Impeachment, tagaan niyong dua kasimana lang na, bahala kung siya pa makakla diya. Pag human, butar mo dahil, kasi uyon nga i-impeach kay Isara, ay pakialam, impeach ko niyo. So what? Impeach, may problema sa ako. Labo na maka, diba? Naya statement nga, uy, nga ano ang ma-impeach ko? So what ang ma-impeach? Diba? So may sakit sinai ko. O di mag-kwan ko, mag-pribado na lang ko. O so may mawala sa ako o ma-impeach ko. Wala nung at least, wala ang problema na ako sa labad sa kong ulo. Na kay kadlukan na, kanana mga ilang kadlukan, kaya umay lain, tibirus yung imutang ni Mudia, kani si Lenny Robredo, patay sa mo at may galang Pilipinas, ala. Kumunay, pambutang may gala. So, mangita ta, ingo palagi nila, o katubang murang musukol ba? Kato musukol at itong pagitaon. Mauna may galang pagitaon.
1: In action!
0: Kining huntibiros, kini wala ni may gala. Kung kini magkaneng ng ambisok presidente, mas samot makaluloy ang itong nasudana, kana sila nga klase. Luoy kay may gala, way siguro harian pata sa komunistas Pilipinas. Na kanira mang usagin may gala, nakita nga kung kini, babae tood, niya isog-isog man, di man matinag, sukol man. Na kana may gala, muna ilang kabalakan kay siyara ganing usag, itabangan sa entero resources may gala, gahom sa gobyerno, pero nagpadayo galakaw-lakaw. Siyara usa, ha? Siya lang usa may gala, yung mga sakop, ipang-prison din noon, yung mga sakop, siya lang usa, namaman na yung kabalakan nila. So, ang ina sa muna, ang uban lang yung mga tao, maminaw ka, murag nga, mabasa nga, nausap niya nga gobyerno nga, nagproblema na ta karon, nangayon na po, increase sa pliti, nag-rally na sa absogo ng kuhan, kaya na yung problema, dapat kiparagandaman niya nga, yung kasog mo increase, katong buffer fund lagi, mo to'y, nga, wala increase, kaya natay, pila ka bilyon ka pesos nga atong pundo, pare-pare to lana, para wala increase ha. Wala man na may tabo. Naitabo na good may gala nga natilawan na to dapat ipangandaman. Wala man. Nag-asa mang kwarta po niya. So may inigasto nila nga gibayin-bahin naman nila. So katot ng kwarta ngayon lang gibayin-bahin mo na itong kwarta unta may gala nga ipundo na to palitag lana pila ka bilyo na. O sige. Para pag doon na increase kalit nga mo increase plane ka rin 10 pesos niya yung panila nga posible mabot pa ganing sa gatos. Kuy, ginuo ko mabot sa gatos.
1: Magnum in action.
0: Pag mabot may gala na at least katong ilang gipundo may gala mauto mga Exxon ang lugar buffer fund nga mauto'y gamiton may gala nga why increase kay muni, di ba? Ang gobyerno mingon nga, sige, why increase, gobyerno mo, ba, mo gasto sa kay na may ato nga pundo. So dili kay may gala, sakit kay paminaon, hinahinay lugar. Kaya wala man na. Nalala katutok lagi pirmi. Abot sa kongreso, sabay nahimo lang nga malaod yan nga makadumdum ang tao sa ilang gihimo, wala man. Gatang sila may galag ma-impeach ang atong Vice President.
1: Magnum in action!
0: Wala gilain isa sa Pilipinas, impeachment record. Wala gilain, kanyang mga problema, wala yun eh. Di ba? Usa ra katao ang inyong gusto ipalagpot niya ang kinatibok ang problema sa katawhan, wala ganin niyo tagae o pagtagad. Kung naman gani, istura-istura ng dili yung seryoso mga Exxon. Usa ra na siya, mawala na siya, wala care na, usa ka bukod, pero kung mawala na siya, makapaluwas ka, kamo sa kalisod sa mga tao, dili samot, nga naman, napaman mo. Ang mga kawatan, di man mawala, nagpabilin man, so samot may galang kalisod sa katawhan.
1: Magnum in action!
0: So naman ang mission lagi, ana, mawala gina siya kay ang kabalak at may galang, kung naana siya, preso lagi tanan, kini may galang nga nagimog hinangal sa mga katawan sa Pilipinas.
1: Magnum in action!
0: Muna nga, paspasan kini lang may gala, unyang mga malitagang biyada, kini mga nadia tanan, sa prosecution may gala. Di ba? So nadia may gala, ilong ito nga, grabing kwarta nila karon.
1: Magnum in action!
0: Bang yun, ganang mga tibak-tibakin may gala. Balag di kabalo misurya dia sa prosecution apil-apil. Para lang makasapi mga Exxon.
1: Magnum in action.
0: Ay lotos lagi may gala kuno lotos.
1: Magnum in action.
0: Kini may gala guban tegas pagtegas sa pagguban din sa aton tulumanon. Oras alas 11:02 na.
2: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Para sa matilong na dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy gatay,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
4: happy ka nunay.
3: DTX 500,
4: masaligat,
3: epektibo.
4: DTX 500.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nag-condom ato ay nahadlok ko.
8: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
9: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
12: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
13: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
3: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
3: Masamit ka bala gina allergy?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
4: DTX 500.
3: Masaligan DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butik.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Oras sa las 11:05.
2: That time check was brought to you by Presto Creams.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
1: Pagkala presensya ato para gumandari sa atong tulabanon, tumigalang Magnum in Action. Atong isyo may galang tagas, pagdagad may gala karong tuha, kwantag reaction may gala. Oga kaya din sa ato, tungkol lagi yung pagsaka sa atong presyo sa lana karon. Gikan may gala sa 60, niabot og 70 karon, ni 80 na gitkapin. Ting mahalag kay Bigala, di ba? So, lipay na mga tao kay so ang krudo sa sinta na lang god. Unya nagbarato gid siya. Amin atong tuloy-tuloy may gala, balik man pero di ka po ka mahuman ra gyapon siya pero dapat may gala nini dunay pagpanganda mga atong gobyerno. Para may gala nga kasog na lagi dili na juman labian ba dili di juma kulatan kaya magsaka man gani ang presyo pero sa loon sa atong gobyerno may gala buffer fund. O so, pila mong kwandya, muna ang ibayad sa gobyerno para at least may gala, dili kayo sakit sa mga ato sa ato mga katawhan. Wala man tayo buffer fund, wala man talan. So, atong agwantaon eh, kayo mo man yung atong itsura kikaroon sa atong gobyerno, may gala sa Pilipinas. Now, tungkol may gala nini, nihirit may gala karon din sa ato, mga ayos silag 2 pesos may gala nga increase. At din sa ato, doon na may na, nag-text, oh, itong mato pa din eh, mag-jewel. Mato pa ni Raymond Baygala nga punisto. Jujak, kadiris taguluan, dugay naman ang nagpatuban ng 15 pesos. Pesos ng pritya sa sikad. O sikad na gani, 15 na. O ang gobyerno, wa may nahimo. So, ilan na Baygala. So, ultimo sikad Baygala, wa magpaalkan si mga igsoon.
3: Magnum in action!
1: Wala gini dapat ni Anyan eh. Pag abot Baygala sa kalabang mo increase, nagin Baygala bracket increase ni. Amo na itong pritiyan. Pag maubos may gala ang pliti ang litro, dapat may gala maubos automatic sab ang plitihan. Kana ba para sa motorila sa ato, di naman mo naog may gala ang presyo na ang itong plitihan. Saka man nun niya, mga ikanog increase now. Pabota may gala, although ipangayon nila, matupan ni Mr. Jewel Gabatan sa UNIDA, nga ang ilang kung ng plitihan karon 13 peso, ito tinuod ba na kay gamotor man ta. O niya, plus kung na kung madugang ng 2 pesos, 15 pesos may gala.
3: Magnum in action!
1: Tomo ni Mike Zone, 15 pesos.
3: Magnum in action!
1: So, pabuta, kaya ito rin tunabiyo may gala, kining atong transport group, kalabot nini, kay mao man ilang ipalagan ni Mahalman. So, tingog na po sila, mangayos silang increase karong paraw na.
3: Magnum in action!
1: Samta sa lang iso may gala, pabuta, kung isaka presyo sa, isaka may gala ang plitian, naugan mangayos silang increase, kini may gala ang bugas por karon ni saka na nagsaka ang presyo sa atong bantay bugas sa presyo bugas gingon may gala nga ni saka may gala 2 pesos ang kilo sa atong bugas mga igsoon.
3: Magnum in action.
1: Nasaka may gala tanawa di ba murag nakapahuay ta kadyot pero karon balik kasab so tanawa ta may gala ni kay ni saka magkuno karog 2 pesos niya di pa ni mao mas musaka pagit gyapon ko ni ang presyo sa bugas mga igsoon.
3: Magnum in action.
1: Pabuta na ka doon yung tagas, pagdagat may gas, paraguman din sa atong tulumanon.
3: Magnum in action!
1: O niya, samtang sa lang isyo may gala pabuta, kaya ito may galang inabiyo, no? Si, ang ato may galang city engineer, si Joel Mumungan, kay Kagalinas Buntag, na isgutan man itong mga terminal ang atukuron. Now, diya sa barangay Lumbia, mga eksoon, kay ang Lumbia may gala, ang uptown, lugar grabe na may gala ang iyang asinso. Grabe naging may galang pagsaka sa lugar kinibang mga population diya. Grabe may galang pagdagan sa kabalayan mga subdivision diya. Panulong na rito may galas dan sulihon. Diba? So, munang ubang karon diya, lugar na ay mga mag-opening pagani, hurot na may ison, mahurot na kay taghang kay kapamalit, labi na katunas ubos. Gusto nila nga na diya kay una bugnaw. Ikadua may gala kung simbakog na ay baha-baha may ison, dili kasi lang mabahaan diya kaya na mas taas. Naman na may galang tungkol kay Dinisato ang Kagenduro, ang lugar nga ito, prangka na lang ta. Di ba? Prangka na lang mga isoon nga ang Cagayan de Oro, may gala, lahi na yun siya kanya ito. Mauna nga, kurat ka sa pag usaka batalyon pa lang ibutang ni mo diya nga, dugangan ni mo usaka batalyon ng RTE, dili mausap ang dagway, may gala sa ato na mga uban diya nga, o gistriktuhon gani mo, anang uban diya, ilang mga ipapahawa ni mo nga, ka naman marking, wala na siya, pero mula gina, ang tao kapagumot, asa naman tayong parking. Diba? So, mauna may gala tungkol sa pagdakog sa itong dakbayan, ganunot sa may gala ang ginaganon sa mga sakyanan, anak. Kaya di mo na para kanila ito, baka, kabaw, kabayo at itong sakyan. Lahi naman eh. Karon may gala, tanaw na yung motor daghang kayo. Wala may kabaw, kita ni mong lakaw-lakaw na sa dalan may gala. Kaba ka nito may gala, baka wala na. Bisa ka itong magsano, bukid may soon, wala na, mga sosyal lang kayo. Kanya ito yung pagbasok ni mo, sokol sa bagtag 200 adlaw may gala. Hala, basok es buntag, sokol 200 karon. Dili na mo no, sugot. Mga sosyal kay, nakakuno sila sa syudad na kuno. Na syudad magkapo, pero kanya ito, nas bukid, mintag, oh sige, kwanta, langgita, daro. Basok ta, pilang adlaw. Tag 250, inyo ng kaon. Sige, asos. Kanadlaw, may gala, mag-ilog pag isa magbasok. Karon may gala, sukuha. Ay, sos. Wala, may gsoon. Kay, mula gina nga, adili, mahimo na. Kay, mahal ng palaliton. Kanya to, mahal ng palaliton. Sugot mo na, basta ka ni trabaho. So, meaning, karon panahon na, kung talaw ni mo, bisag niya sa suok sa mga bukid-bukid may gala, nana niya ang mga subdivision. Daghan ang mga trabaho. So, pag daghan ang subdivision, daghan ang mga tao. So, kinangla kay na may mga tao, daghan mga sakyanan. Nakasakyanan man itong problema. Pag-agil ito sa mga dalan, huot man. So, tungkos ka daghan sa mga tao na o mga sakyanan. Namo na may galang, doon na yung extension sa, like for example, terminal now. Karon ba ito, ugma, magsugod na may gala ang City Engineer's Office pag-survey sa merkado, sa kinibang tukuron may gala ng bagong terminal. Diya may gala sa Lumbia.
3: Magnum in action.
1: At espirito may gala, murag pakitaan pa ito lang asa ibutang. Espirito, may lugar niya. Sa Lumbia may gala, at least ka na, murag swerte ang itong syudad. Kay pamilya may gala ni Mr. Lim Lusoy, mga egsoon, kay mga, mga mayong tao, mga gunin sila, kailataan na may gala, sukat pa ka niya ito, itong Katiam Enterprises pa.
3: Magnum in action.
1: Yung mga mahadlokos, ginoopo ni may gala, pamilyahan ni sila. Mag-donate sila may gala og 6,000 square meter. Diya may gala sa kanapit na atong kwan niya, na City Hospital, Lumbia. Adiya sa kilid may gala, sunod nun mga siguro 100 meters away, Gikas Highway. Diya may gala, mag-donate sila og 6,000 square meter may gala ng Luna, Utah, para tukuran og kining kinibang terminal.
3: Magnum in action.
1: So, at least may gala, bawa naman ato ni, kay kanito mo sa katong City, State of the City, at least sa mayor, iya man discuss. Pero at least, ang ato importante niya, ang follow-up, nga ugma, magsugod sila may gala survey. Once magsugod ng survey, nagpasabot nga, sugda na po ng pagtrabaho sa terminal. Kaya di man kayo ng terminal, ako naman na, murabag, tuyod lang na nga, building niya nga na ay atop, o niya, siyempre terminal, poste, niya opisina dayon. Nya kanang 6,000 square meter may gala kapin sa tunga sektar ano dula sa tunga sa hektarya ano kanang dula na may gala na sa usa ka hektarya. Namuna tong ipungutana kini nga kalisya di ba kani kulangon considering ang development na mas mabaw. So ina na may gala pabuta kay wapo bin kay ngano kay one side terminal kanang mga gikan sa Talakag, gikan sa Baungon, gikan sa Cotabato, dito sa gikan sa dito sa kining lantapan gikan sa usapan ng ubalya diha na ito ay padagpak na siya kay terminal man.
3: Magnum in action.
1: At least ang Lumbia nanay na kagulong terminal nga nanay ilang nga kaplasaran nga di na sila bisag asa magwapo na nga development may gala. So at least pagkita ni mo kining mga development kay importante man eh natong tanan nga sakto to nga mga hunauna sa itong mga kagawad nga ang ubang terminal dito na ito ibutang sa asa nga lugar din na ito ang ubay pasulod din eh. Diba? So, na yung makasulod na po, dili na makasulod. Kaya, ano nga, maminusan may gala ang manulod ng mga sakyanan din sa atong syudad.
3: Magnum in action!
1: Dito pita sa Manila may gala, gobserbahan tama nito kay kasuroy-suroy man itong pilakanlaw dito. Tingala ka may gala nga, daghang kayo ng terminal dito. Hindi naman para sa ato din nga ang terminal. Murag, din eh, terminal talan ba sa gobyerno? Sa ilan dito, usang kumpanya, like po sample, kini ang kumpanya. Asya na yung terminal, kagalingon may gala, di asa napit sa Rekto. Anadya pa yung sa Rekto may gala sa Manila. Napapot sunahan, nailang terminal. Alam magbiyay, Bagyo, sa Panangubar nga, Dagupan. Narito may gala, nailang silang terminal. Unya daghan. Wa may ngon nga, dini na ka, ang ilan dito, nailang pwesto, dito na sila ka terminal may gala. At least dini sa ito, mausa siya, para ma, ang katong mga mo, abot din eh, like for example, kini makaroon, diha mo nga Cotabato, asa ba na sila ka terminal, diha ba sa Agura, o Jinsan, dito na sila sa Lumbia na ito ipag terminal.
3: Magnum in action.
1: Aron nga at least may gala dito na sa sila. Di ba? So ina na may gala na tatanaw to may gala unsay dagang kanini kay para nato development min sa atong syudad. Unya mao lagi na may gala concern po lang kita sa kinibang traffic kay ang atong syudad gadako siya pag-ayo na kinahanglan sa may gala daghan na po lang nga inani nga terminal kay ang development dito man wa pa na kanato. kanang lumbia may gala, wapa magina, kanito wala, nasawala ang aplaw na ng SM, di pa kayo karon, ni grabe may gala, kadagas mga taos babaw, o ni grabe pag ayo. Sumaw na nga, tungkol kay pila kalibo na may gala nga wala, so mag-expect kay pila kalibo sa mga tao madugang liya. So, di ba, so muna may gala, kaysa usa ka balay, usa ka pamilya, nanaan mo sa usa ka pamilya, usa, o tatala usa kalibo niya sa usa ka balay, upat sila, i-times po rin muna, niya kadaghan magayo. Muna may galang kwintada mga eksoon, o niya, way mga sakinan, makinalag sakinan sila ang uban ay sakinan. So, dugang may galag yun nga lugar mudaghan ang tao sa atong syudad sa Cagandioro. Pumunta ka ito ni Tagas Pagdagat. Sa ato braguban, din sa atong tulumanon. Sa ato braguban, din sa tulumanon, magkala tumagyo in action tong oras, alas 11:16 na.
2: Time checks brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: May gala na may balita sa may panglawas. Tagan ang nag-antos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Kumatukod kag balayo building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison o bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas na kupag-gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Igbit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
3: kaga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Sa Rica
3: Epic
2: Tempo.
3: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giloyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa ang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urac value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagadamin sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan mao hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang pagubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na dugay pa mag DTX 500 na. A DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Kagendiorog, Misamis Oriental. Kay mo di usab ang ilang libreng check-up o ga senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alwina Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Kagendiorog. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-4163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: Panahon na naman ang ubo. Si Urge at ang kaso. Pero huwag mag-alala dahil andit na ang Mighty Malaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C.
9: Oras alas 11:21.
10: Time check is brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
11: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
9: Magkita pa sa paraguban dili sa atong tulong magkita atong Magnum in Action at usang i-check atong kauban na pinagi ni Magnum First Blanca ang atong inatong pagulog sa palibot sa Nakbayan. Magnum First, kumusta ba itong palibot karon sa Nakbayan? Kuhayan Magnum First Ed.
12: Pagkakulong sa itong sentro karon sa itong sirad do init man magbunjuel. Pero may mulan doon sa itong baga na banggabon sa langit like kagahapong at lawa magbunjuel kusog ang mga pagulan ulan. Kalabi na sa kadlawan, pero karon lamang tawag kasi natin kaya sa kadlawan sa pagulan-ulan, pero mahalad dito nato sa langit karon. Baga ang gabon mo din juwil, no, posible mo tabon nga rin nga sa taranugod niya. O na ko sa mo init, o sa bulan doon, pero karon diligid kayo init. Nakapasibaw siya rin adlaw karon.
9: Alang-arang, ha?
12: Mas mag-juwil, nakapasibaw siya rin adlaw karon din sa ato sa sentro sudad. Dito sa nato, ang dagas trapiko, labi na sa baydalan, dulis ting ato sudad, normal raman karon, no, juwil. Ang mga sakiran ko, sa agad kapon, na trapik lang taga may pagabot din sa may mugs area. Na may mga bata gud nga utabo pag dula wenas udto ani na may manggawas yung mga bata gatin panudto na yo sama gud nga na gitawag lo na to nga stop and go so amping lang ta sa mga driver ato restituhon gud pag dai Bristol lane di sa gitawag gud lang pakuso basta basta kun ay mga estudyante atong ipatabok nga luwas ra atong mga estudyante na di ato palibot sa syudad pero pag lugar sa panahon og dagan sa trapiko gud pa sa lugar sa balita og sa oh magbud radio.
9: Alright, salamat dinabat ni Miguel po sa ngaban, pinagmigalan ni Magnum First Aid Blanca.
11: Magnum in Action. Empress
9: Manal Miguelan din sa atong sudan sa Kagendioro.
11: Magnum
9: sa atong pinagguban din sa atong tulumanon, kadit ng Miguelan, no, kadinita sa issue na sa atong local nga issue, Miguelan, kaya tungod Miguelan pagsaka sa, tungod sa pagsaka sa presyo sa gasolina, nang hilom-hilom naman ni atong transport group, pero kaya nabutok sa sinta sa ay, salamat sa sinta na lang. Ate sa okay na ang politihan. Pero kanisaka man, ay napukaw na po sila. 2 pesos Miguel ay lang gusto nga increase. Although sa kaluan doon ay gaingon sa kaluan nga 2 pesos ang ilang pangayon, dinisato Miguel, mga ayaw sila 2 pesos. Kaya 80 na kapin Miguel ay labi na ang presyo sa krudo. Yan ay maspeak kasi niya Miguel si Mr. Joel Gabatan biyang atong coordinator Miguel sa UNEDA. Kiniila Miguel mga driver kini ang lugar kini ang sakop halos nila karong panahon na. Mr. Joel Gabatan sir, mingot to nimo.
13: Jack, may ugtog sa tanang namin ako karon may ugtog.
9: Aha. Okay, so kaya pa? Kaya pa?
13: Kaya mo ukas, Jack.
9: Kaya mo.
13: Pero, you know,
9: oh.
13: kami biyaga katahabang din magtangayo sa kayo. Wala ba may kakuan sa sildos mga tao? Pero na naman may nadungog na nangilang increase nga 60 pesos man siguro ng buwan. Plus na ako umabot. Pero ang inirom, dubangan silang 125 sa mga sabante. Panahon na sabi ko, may transport nga mga isang migdugang bayad sa ilang pamasahe. Kaya gusto naging kay Jujak. Grabe naging kalisod sa mga driver.
9: Okay. Sa ato na sabdan, murag hilom raman kayo mo sa diyang ni decrease, no? Ang presyo sa atong krudo, niabot na magandang sa Sinta Kapin. At least, bintahan na to ng lugar, makabawi-bawi na now. Sunod na ito, kaduhaan tayo, no? Doon ay nag-increase of 4 pesos na ito, 10 pesos. So, karoon, nahimo ng 80. So, sa ato na sabtan sa Manila, murag nangayo og 2 pesos nga increase kay the same ga po ng rason nga murag taas na ang presyo sa lana. Sa inyo din eh, 2 pesos ga po ninyo pa ngayon? Kamo nga mga transport group?
13: Oo, kami, nagplano nami, nag-meeting nami. Na mo padugang ni umdo sa kay para ng minimum matibok na siyang 15 dili na itong magsukli-sukli pa kayo sa inay malintas na ibig pagsukli masuko ang pasayro cancel manumbong si LJ Barbie 5,000 na doon siya kambayad na ng tao na yung ikin driver ba ikima lang siya sa pagkalimot o nga mo lang nga gituyo busap ka pero mo naman pangayaw nga ka na lang dos conditional
9: aha. Ah, okay.
13: Pero may kanta pero piso-piso pa din yung itukli. Wala mo kapailon karon nga increase nga 2 pesos.
9: Kanito Sir Joel no, nasabtan nato nga pila ba kayto inyong ipangayo kanito nga wa gid gi-approve kay duna man tuyo damurag tungod sa pagsaka pag-ayo sa presyo sa lana. So ang inyo sa nga pagpangayo ganunot pud siya ba nga oy increase sa puta kay dako ra kayo no, dako na kay presyo. Pila ba to sa una ang ipangayon ninyo pero wala gihatag sa gobyerno sa LTFRB?
13: Na-approve to si Jujak 1 piso pero wala pa na napatuman pagkasunod lang gibawi.
9: Muto sa una,
13: muto siya nga. Na-approve mo ta to si LTFRB pero gibawi mas presidente. Wala niya dahil na muto nga. Okay, nahimo ang mga driver kundi pagtuman na gin sa minimum.
9: By the way, ang minimum na karon pila gin ang minimum? 3C?
13: Ang nabutang sa taripa, kaya namin uban ng taripa, 3C.
9: O niya?
13: Pero natingala ko, anak, kaya pag-file ako sa petition sa Miyagi nga 2 pesos, ang increase mo na nahimong 12 ang minimum.
9: Uy!
13: Tingala ko karong bago ko itong nag-file namin tagmamiso. Ako nakita, nga nung mag-3C man eh, natingala ko ba nga nung mag-3C? Kaya ko no, wala ko kadumdum na ako ng provisional authority nga gihatag sa LTFRB, pero provisional mong gusto.
9: Temporary lang.
13: Pero nahimo na siyang balaon, kaya gibutan na mag-inila nga minimum 3C.
9: Okay.
13: Wala yan na ito bong, ang minimum karon 3C yun.
9: So kanang na yun mo provisional, katong pila mo to peso, di ba, nga additional?
13: Oo, peso to.
9: So murag na silent to siya, pero kato siya, saya pagka-provisional, na-approve gito siya kay mamatoy niyong ipangayo nga gibalibaran sa Presidente sa Pilipinas. Di ba?
13: Hindi, lain to siya. Lain to siya ng piso. Approve to siya sa professional, pero professional wala to sa taripa.
9: Oo, wala taripa.
13: Provisional lang siya. Ipaybalo lang ang mga pasayro na ipirma sa LTFRB. Ngamuno na additional 1 piso. Moto, ang minimum na ito yung na 12 man ay additional 1 piso. Moto na yung 3C. Karong bago, 3C na gin siya kay nakabutan naman ng taripa, aprobado siya sa LTFRB, pero gibakwi alas presidente ang 1 peso. Muna, karoon nung ta, ang pretian, 14 na.
9: Okay.
13: Gibawi mas presidente ang 1 peso.
9: So, dapat unta,
13: nagpabili siya ang 3C.
9: So, dapat unta, kung wabali lugar, bawian sa presidente itong peso nga increase, naiabot na lang 14 yung ta, pero kayo huwag ibawi man, amo na 13 pesos. Hantog ka rin, mogi na inyong kolektaon sa regular fare sa mga pasayro, Sir Joel?
13: Mogi na, Sir Jack. 13 pesos huwag ikolekta ka rin. Kung magkolekta ka 14, pwede kayo sumbong over fare. Muna ka rin na 14, at least nga ganda ang kolekta house driver. Muna nga mo plano, maghimo may petition na dugangan na lang mo 12 pesos. Or, kinsi ba? Para tibok na ba? Wala yung panginta-panginta pagsukli niya.
9: Okay, so...
13: Kami ga, kung may galaw, may nga maaprobahan, ay gumikan sa kamahal na manggilsab sa petroleum Prada karon, galison naman yung mga driver mo na galaom eh. Mga proban.
9: Now, considering, Sir Joel, no, nga, ang presyo sa kakaroon, tingala ta sunod bulan, uy, paspas po kay Naog, niabot-abog 60-50 now. Unsaan na to, unsaan eh, pag once mo naog ang presyo sa gasolina, so, ikanaog po rin niya na inyong ipangayo ang Pritiano, dili na?
13: Willing man niya na, Jujak, nga maghimog agreement lugar, MST lugar.
9: Oo.
13: Maghimo niya na nga, karon ang presyo ko rin sa diesel, mga 80 man.
9: Ano, oo.
13: Muna nga, mga ayaw niya na nga increase, pero kung ibalik na siya nga to sa 70, bisag 60 lang, willing mi nga isibog na mo among pangayo karon.
9: Mhm. So kalagi kay ang kasagara mo kakitabo nya mo ni bagutput sa mga pasayro, ang uban sa gobyerno mo sabot sa inyo nga patasaan kini saka ang presyo sa gasolina. Pero ang nabatay ang nabantayan sa panahon nga mo rollback sa pampresyo, hilom na man kaya mga driver, hilom sila magunaw na nga ay mag rollback lang po ta kay luoy sa mga pasayro. Mahal kayo ang mahal kay Britiano niya ang gasolina medyo o kuan man barato kaya i-reduce mag sige lang inom-inom las kilid kay dako makita. Oh, so mo na, driver, ha?
13: Wala. Wala gigi rollback nga. Wala manduwi sa LT Parbe nga i-rollback na. Wala gigi driver mo rollback. Pusa, kung may tabo na siya, kung mohimo ang LT Parbe o memorandum circular, na kung mabot ng 70 ang gasolina, kanang inyong pangayakaroon, ato sa'ng ibalik.
9: Aha.
13: Atong isuspended. Willing niya na mga driver. Willing niya na.
9: So meaning, pag na-increase, so increase po ang pritian, pero pag maubos ang presyo sa gasolina, like for example, si Tinta, so kung asa mo lugar na nagsugod na increase ito, po balik ang inyong pritihan. O na inana po pasabuti mo.
13: Pwede doon, Jack, pero butangan din na mag-limit. Kailangan mga gasoline station mo decrease lang 2 pesos, sunod ang law, 3 pesos. Naliso kayo magpa-rollback sa mga pritian. Ang mga pabot na muna ay limit ba na lang mga 70.
9: Okay.
13: 70. Pwede na, kailangan mga gasoline station. Mo-rollback gamay, mupatong dinagko.
9: Wala
13: na nga siya siling, Jack. Siling na pritian ka ron, 80 mo ni inyong pangayo. Pag mabot na sa mubalik kong 70, muna sa niyang inyong madawat. Willing niya na dinjak na agreement.
9: Aha. Lagi kay sa ato sa atong local government unit sa LGU na to sa Cagidioro, namate ordinansa sa palas mga motorila nga pag musaka ang presyo mo ni siya, musaka po ng ilang pritihan. Pero pag maubos, ubos po ilang pritihan. O inanalog ka, pero dapat unta balanse kay kung musaka magod, meaning pagsaka sa lugar presyo sa gasolina, natural musaka po sila sa ilang pritihan. O niya kaya alkansi kita mga kuano ang mga sumasakay kay una wa man goy increase. So ang mga driver especially sa motorila ang ilang kinitaan di gid makuangan kada tanga to balanse lang ba nga nakuangan mga lugar wa man may increase so kada na sa ang among ipritisa para at least para patas ang tanan. So ang inyong gusto lugar nga pareha sa anang motorila nga pag mo increase mao na ang pritihan kasundon pag mo mo-roll back sab mubalik po dahil itong pritihan sa katong wapang mo increase. Baba na po sa bot.
13: Okay, okay na siya dito. Para patas ba, driver o sumasakay, maatagan ng mga pibliyo. Okay, karoon ang motorila. Mas dako pang pieces motorila karoon dito sa kaysa jeep.
9: Amo ba? Pinari karoon, motorila.
13: Kanang among kato at tracing na minimum. 4 kilometers na na.
9: Oo.
13: Isakay ko na dito sa Kauswagan City Engineer. Pahingin mo ba na dyan si Seol. Manang kwatlo na, ang pritihan na, 3 sila. Ang motor nila, tag-dollar kayo, 14 lang minimum. Basta ko pa sila kay Samo.
9: Kaya ay, bantog na di ay, kaya murag daghang kay ginaganegosyog ni motor nila, kaya mukita gini ay.
13: So, lupig ang jeep, Jack, lupig ang jeep sa motor nila sa kita.
9: Amo ba, lupig gini ay, bantog na yung bandi niya nga ako, mukita gini sila, kaya nako na kay pritihan niya, doon na kayo lang ruta.
13: Punta sa jeep nga, 4 kilometro. Isakay lagi na Kauswagan, kaya disupport ko mang gini. Kauswagan, Baba City Engineer, paingon na si Teo lang 4 kilometro.
9: 4 kilometers na?
13: Munang minimum din nga 30.
9: Okay, so anyway, so at least doon ka muna karon. So ang inyong petition, tuwa na o maghimo pa mong petition parte ani?
13: Naamang ko'y grupo sa Manila, Gapon, Jodjak. Ako mga petition, ako ramang ipadala sa ila. Then iuban din na nila sa group ng petisyon, iuban nila sa Manila, dahil lang Cagayan de Oro, Region 10, lain lang nila dito, pero pag-abot dito sa LTPAB, makita na nila. Hindi naman akong kabuhaton, hindi naman kung magkatuwa pag Manila na mag-pretty-pretty pa sa. Padala ko lang, tawagan ako, ilan din ko ako na akong mga kopya.
9: Aha. Ah, lagi no, kay sa Manila, magod, ang ilang ipangayo dito sa atong nasabta, no, nga sa ilang kwagyo, no, ilang demand nga karon, dos pesos gapon. So, murag, so ba, nagsabot mo ane, o lugar ng katiming, tukma lang ang inyong ipangayo, dos pesos, ang ilang po dos pesos sa Sir Kiring Jewel.
13: Nagkasinabot lang yan ni Jujia, kumikan lagi sa kanang sukli-sukli nga. Magatag ka 15, pangitaan ka pag sukli nga piso. Na wala kay piso, wala kay katag. Tayo masukupan, driver, awang pasayro. Una nga, nagkausam eh, halos tanang transport, nagkasinabot nga, isirado na lang na to ang 15 nga minimum.
9: Aha. Ah, okay. So at least, no, nga, at least ang inyo diha, ang inyong petisyon, dito lang iusan ninyo sa nasyonal. Kaya ang mo-approve ani national man lang gyapon ang mo-approve ani nga inyong kwan kining inyong inyong petition no kay andini murag pag mag-file mo dinhi didto ra magyapon dalon nila sa national ang national mo'y final approve ani nga inyong gihangyo Sir Jewel.
13: Oh. Basta mula pas peso Jack national na kung ubos la peso dinhi pa na region.
9: Aha. Okay so sige so at least no at least bawa na to inyong plano karon lugar nga mga imong increase sa ilabi na kay atong tanang sabtan, murag nadunggan na to nga sa sunod simana, murag mo increase na po siya pagbalik. Another increase na po niya, banabana ka din, maabot pa rin kung sa kagatos ang litro.
13: So, ang akong ikabalatan kay Jujia, kaya ang didungog ka rin na sunod simana, wilga ang mahitabo.
9: Okay, karo, sugod man. Nagsugod man ang Manila dito karon sa Manila. I don't know, nabay nanawagan sa inyo din nga mo-appeal mo sa aning lugar wilga.
13: Wala pa doon siya, kaya wasan may naka-istorya ni Mark Arum Adlawa, huwag ako, hindi ka kontak. Pero manawag mo na sila, basta na ilang ipahiga yun ng mga mass action.
9: Uh-huh. Pero nakabantay na mo, nanay mga nag-info niyo diha, nga lugar doon ay mga, karon kay karong panahon ang Manila karon dito sa Manila, nagsugod sila sa ilang transport strike, hantod ugma.
13: Pati mga nagang piston doon, Jack.
9: Ha?
13: Murag apil ang piston karong Adlawa.
9: Apil ang piston?
13: O, na yun ang utana sa ako, pero taga-gobyerno man eh. Kung mo-appel ba kung umi? Taga-gika na sa LCO, na sa LCPRB, kung mo-appel ba kung umi? Aron siguro saan sila magkapangdam. Pero ako na yun, wala pa, kaya napamiga pangayon ng increase. Mas hindi dihatag. Kita na lang position ang katawan.
9: Mm-hmm. Pero kanangin mo na dunggan nga doon ay wilga, kanin mo ni nga wilga karon o lain pa nga wilga nga muawabot, ang lugar muawabot?
13: Muna ni siya karon, Jack. Muna ni siya karon.
9: Muna ni?
13: Kung napailang kapabuton siguro, ang ubang grupo, basing manampo na lang sa, napailang kapabuton.
9: Ah, napay kapabuton nila?
13: Basing na ilain grupo ba, nakamagay na yung organisasyon sa transport. Basing mauban na lang.
9: Okay, so kay Muraga, Mr. Kapahuay na ta, mag-murag, lipay na ta kunahon na, ay salamat kay ni sa isinta na, no? Murag, kay mong sa isinta magod, Muraga, magkaginawa na halos ang tanan, pero nining ni Saka na pagbalik, na dinag ko kayo, agoy, Muraga, sakit kay bulsa na, labi na sa katong gagamit yun, pirmi ka na adlaw, na kumusaka pag ini, katong ikabalaka nila sa, doon ay kabalaka nga, maabot pag gatos, gapon kapin, ang litro ka na, Muraga, medyo di na, ganyan ka na siya nga panahon, nga inanakan ako ang atong presyo.
13: Tinaw na siya dyan, nalipay lang mga driver ka dyan. Kalit lang siya, bugno siya ng ilang pangandoy ba.
9: Oo. Ito na gani ba mga driver nga, wapa matagay, kato sa, atong sa, ano, katong sa, ato,
13: ay, dagang kay Jack, mga fuel subsidy, AX, dagang kayo wala, tambot, wala.
9: Basta, gusos, ang gobyerno, ang gobyerno sa'yo, mga intag, tinuod baka ni. Ano talaga, permita kay ang gobyerno, corruption, ang corruption, magod ang naguna karon. Ugasa tong kwarta, muraga init kay ba? Muraga daghang kay ba maagi? Like for example, kiniganing, kini panghatag sa kini mga pobre, di ba? Na mga katong tag 2,000 pesos na itong 55 billion.
13: Kana karong kay panghatag ng 2,000, amot, huwag mo kayo nadunggan na ma-appeal ba mga driver na?
9: O wala mo yung appeal na, oy. Eh, mga kuha mo na. Wala mo yung appeal na. Unya, katong na...
13: Wala kayo, gadaom-daom sila. Na, muna mo tayo ilabot niya na.
9: Wala mo yung appeal na. Kaya ang iklaro niya, katong na 4-piece. Pinili lang yapon. Membro ka sa 4-piece. Dilit na nan. Unya, doon ay kuano, kining katong gi-survey sa Iniso. O so, oh, sa mga katong mga pinaka-pobre. Taga-ato, pila lang kalugas tagaan. Nung katula yung mga nag-swildo lugar, ubo sa 20,000 pesos ng membro sa SSS, 2,000 pesos kaya po nihata. Kinsa man, daghan man kayo. So, ang ila diha, oh, sa mapilian lang, kasi ni tagaan, mura ito tagaan, ang uban, maglaway. Kaya,
13: ha? Kasi magkadoor sluwag.
9: Ang butsao na gini. So, ang driver, klaro nito, wa mo ilabot. Wa mo ilabot, ana. Pero, mula gina, ito na bawaan nga, katong hinataga sa una, mo balik na lang niya ang problema, wa kaya po sila kadawat, ang uban na kadawat. Ang problema diha karon, kung nanay panghatag sa mga driver, kay lako na sa ninyo problema ang mabutan eh, base ka itong mga nakadawat kaya na ito, mabalik itong mga kadawat pagbalik, kanya ka itong kadawat, di pagka pong kadawat hanto ka ron. Namo na problema.
13: Ang problema lang kung... Ang problema... Kaya Unida, di man makahatag listahan sa mga kadawat, kaya ang kong para mag-corporasyon. Ang akong mga sakop Unida, majority ang wahan kadawat.
9: Amo na diha ka ron. So, ang problema, basin og lagi mo budget para sa inyo, basin og isulod sa balita na sab. Mama na problema diya, kay sigurado ta nga na ay budget siguro, kay apil ko sa listahan, katagaan, gibudgetan ko, di ba? Apil sila sa budget nga, muna tagaan, kanagang i-co-op din yung wakadawat. So, katong sa Villanueva, Taguluan, no? Saan nga ilang grupo? So, wagin na, mismo ilang presidente, wagin makadawat sa nasangpit nga kwan. Kining katong nga ihatag. Nainani karon nga nisaka na po ng presyo, basing na na po yung hinabang, basing mag-abot nga ang katong pumirong nakadawat, maulang yapon to, kining wakadawat, maulang yapon di makadawat. Pangutana muna niya.
13: Muna nakita na ako, Jack, yun naman yung mga istorya, nga kadawat siya nakadawat. Kadawat siya 5,000, kadawat po siya 5,000 nga fuel subsidy. Muna nakita na ako ba?
9: Na.
13: Kaya nagama mga kumplen, mga driver, kapilang na ako dalang mga pangalan dito sa Hilti Parbe.
9: Oo.
13: Ako'y patana kung nabanin nga mga pangalan.
9: Okay.
13: Ngayon magwala.
9: Okay, ang control. Okay, ang control, Ani. Ito lang, mas Manila ang control. Nadabi ka ron, Oga, ang katungar ay hatag nila, ang katungar, tuliso na sab. Isulod sa malita. Namo na problema, nga daghang kani kadawat niya ang ilang gibadjitan, katung tanan ninyong gisubmit ng papel mo, ito ilang gibadjitan. Na ngano nga ang uban, 1/4 na kadawat, ang kinadaghanan, wala. So muna itong atangan, huwag na ipanghatag pagyapon, kay basta panghatag gani, di igin mahitabo nga, di igin makabulsa ang mga tulisan ana. Kay panghatag rago na, di ba? So kupot lang, kas bagot-bot ya. Bagot-bot lang kanya, basta kay so gobyerno kapagkaroon nga, muna lang na, kung wala yung seryoso nga mulakagan ng mga tulisan, sigiyan na lang sila pamulsa niya, labi na kay ang ilang agalon, hapit na mahuman. So, iya na lang sila kinsay makatiyam-tiyam na kay pagkahuman na lakag naman po na yun. O so, muna ang maitabo. Anyway, so Sir Joel sa United, no, salamat ka rin mo Sir Joel Gabatan, sir.
13: Dagangay salamat yun na kung sa tanan may ngugto.
9: Okay, thank you very much. Inabati may gala si Sir Joel Gabatan. So, nagipetition nila, no, ilang agi himo karon para nga mangayo sila o another 2 pesos nga increase sa pritian. Ang ilang regular fare may gala every 4 kilometers is 13 pesos. Unya ilang petition karon naghangyo sila sa national government sa LTFRB nga kon mahimo madugangan og 2 pesos mahimo 15. Namo na may gala karon.
5: Magnum in action.
9: Ano taga sa dagan kanini no kay mo na tunay bawo may gala nga mga sila og increase sa pritian karon panahon na.
5: Magnum.
9: Sa ato para gold sa Metro Manila tong oras alas 11:42 na. Tugnato sa Wados Quality Store ang nagyusarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagandioro since 1936. Sa side ka ba nga adunay 80 kaklase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Liman ninimaw ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron na makabatunog ligong immune system, tumarog Mighty C o saka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, maka-minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount, daw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina, El Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, emutang sa Market City, Agura Lapasan, Cagendioro. Text lamang sa 09-8501-32-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page, Klinika de Alternativo CDO.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2260-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Roberto Guerra, Senior. Mag-84 na ako sa Mark. Namay ng tubo sa likod ko nga bukol.
18: Aha.
17: Daw may cyst balahaw. Hingilisitahan ako ka Life Extension. Day 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbuswang at sa magayad. Siktibo ka niyo.
16: The doctors recommended brand nga itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bangs, and more. Visit Dilao Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Dilao Shopping Center. Dilao Shopping Center. Shop now and stand out.
20: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport. Sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: paminawon kini ilang hangyo. Now, di lang na may gala kay ang ato may gala tungod sa epekto sa pagsaka na po sa presyo sa atong kining lana ha, sa presyo. Pati may gala ang bugas, si saka lang kalit po. Pasaka litso may gala ang bugas, may gala untol litso. And SP kasi niya may gala si Mr. Si Engineer Franklin Dagkota may gala ang atong presidente sa Cagindio Retailers Association may gala sa kining mga bugas. Kaya lisaka may gala, I don't know, kaya namay duha ka klase mo gani, katong mga imported may gala, katong gikan sa Myanmar, gikan sa Vietnam, or I don't know, ang local lisaka ba, appeal ba kining na mga Yang Chow, mga kanang kuan, kining Princess Bia, guban pa. Si Engineer, si Engineer Franklin Dagkota, President, may ngunto ni mo?
1: May ngunto, Kuya Duda, ug may ngunto po sa Tikpamilaw sa Magnum Radio.
0: Uh-huh. Okay, so, ang atong mga ang transport group wala na no murag magpetition na sila kay mga sila 2 pesos nga increase sa pritian tungod kay nisaka na ang presyo sa atong lana karon paspas kayo now sa bugas sa atong nadunggan dunay 2 pesos tinuod ba nga mag-increase sa pod og 2 pesos o nag-increase sa gyud mo sa 2 pesos ang matag kilo sa presyo sa bugas sumay engineer Dakota kuya
1: kining api mo kuya Joel no
0: oh.
1: So wala pa musaka ang gasolina, nagsaka na ang bugas o kag-2 pesos.
0: Mm.
1: Katong 50, nahimo ng 52.
0: Uh-huh.
1: Karon kay kagapon, nagsaka na masod ang kwan, ang gasolina, nanasay another increase nga may tabo ni ini.
0: Agoy.
1: So, kining kilo karon niya 52, mahimo na sa siyang 55.
0: Hala.
1: Kay,
0: uy.
1: Kay ang among palit karon,
0: uy.
1: Kung mo palit may, naa naman sa 50 ang kilo.
0: Agoy.
1: Palit na muha na, para sa punuan.
0: Oh.
1: Punuan pa na, 50 ang kilo.
0: Moba.
1: So, di bali, plus 5 ta ni anak, kay mo man na ang gihatag nga kuwan sa ato, itong sa last year nga na uyunan na mo sa meeting sa DE,
0: oh.
1: With the kuwan, nga kami mga retailers, always limit may mag plus 5 sa mong pagbaligya sa
0: mata kilo.
1: Mata kilo. Karon oh. Kay, mga basta karon, na naman po ang hatag sa ato, sa supplier, 50 ang kada kilo. So,
0: agoy.
1: Mo doon, mag-class 5 star, 255 na sa day, ang kilo. 55 ang kilo.
0: Aha. Ah, okay. So, sabot masabot ni mo nga ang pag-increase sa itong 2 pesos. Kanoon sa lang ito na itabo ang 2 pesos?
1: Last week.
0: Ah, last week. So, 2 pesos to ang lisaka sa last week?
1: Oo.
0: So, karon nga lisaka ang presyo sa una, ni Saka, so nahimo, sige ka sa 50, nahimo ng 52.
1: Yes. Kaya tinood na.
0: Sa mga katong sa imported, di ba? Imported.
1: Yes.
0: Nahabot sa mga, o sa local, kaya local mo ba? Mahal na ba kayong local?
1: Ang local, wala mo sa last week, steady lang yapon, 50 plus.
0: Okay.
1: No? Pagkakaroon kay Musaka man ang kuwan na gasolina.
0: O, ni Saka na yun, so, ni Saka na gapon.
1: Musaka oh. Gina sa karon. Anyway, wala pa magkaitan ni palito ka ng mga local kay sa market, lupigon magid sa halin ang kwan, local,
0: oh.
1: Magid para sa imported.
0: Oh.
1: No? Pero ang musaka gina siya kay, kabalo na ba yan kang gikan sa bukid, datong na din sa sentro, dako-dako pa yun sa ilang pakyaw, anak sa kwan.
0: Mm-hmm. Okay, so, so sa ato pa, kanang ingon ni mo nga 52, nga posible mahimo ng 53, na na day, nag-kwan ninyo, nag-advance info sa inyo nga, oy, saka naman ang presyo sa lana. Ready-ready na mo dia kay sunod din yung kumpra. Saka na tag 3 pesos ang increase. Mananana ba?
1: Anyway, dili ina na ilang approach.
0: Oh, so may lang approach sila.
1: Magpasaka ta kay ni saka na gasolina. Ang ina lang ging approach amo nga mahal gi kuno ilang kuha na karon sa gawas sa bugas, di bali mahatag na nila sa amo og 50 ang kilo.
0: Mm-hmm.
1: So, kung 50 ang kilo hatag nila sa amua, plus 5, mahulog na nila 55 ang kilo. Actually, wala pa ta ni palit ni ana nga presyo, kaya naa pa man ta karon. Ato pa man gi-break even ang katong 48 ang kilo o katong yung previous nga 45 ang kilo.
0: So, napay nabilin.
1: Break-even ta pa man.
0: Napay nabilin.
1: O napay nabilin. Pero gamay na lang na. So, ambot lang sa uban sad kung nahurot na bang ila.
0: Mm-hmm.
1: So, di modo, dili na gid na ingon pa nga matingala ta kay daan naman ni saka ang bugas sa last week pa. Pero
0: mm-hmm.
1: Ato lang kabalakan ni kay musaka pa gid ni karon uh-huh. Nga si manaha.
0: Aha. Uh-huh. Mm-hmm. Na kay taga DE dia kasi sige makaganhan ang taga DE dia ka ba lugar ga inspection dia. Unsa ba ang istorya nila nga

0: Saka imo sila ngay, magkabalaka kay di atumpog nga ni. Ana ba ila istorya o wala sila nahimo? Tanaw-tanaw lang yapon dia.
1: Yes, tinuod na. Kana adlaw sa buntag, mag-anhagit ang DE dia sa merkado.
0: Siya tuyo nila.
1: Ako dia mag-monitor sa presyo.
0: Oh, niya.
1: Which is, akong giignan nga, ni Saka naman ang presyo. Unsa ba ni? Ang ilang tubag is, mauna ginagaroon kay ni Saka, amo na lang gi-monitor dito sa punuan.
0: Mm.
1: Saka, giyod. So, matod pa, dili na kuno na nila makuan pa nga kana nga presyo. Kay sila mismo nakabalo na gikan sa punuan nga nagsaka giyod.
0: Hmm, kagrabe pa sa so, anong na diretso man ni Saka ka basig na lang hording na punani na nasay nanagoan ni kay mura gasolina ba mo pa pagsaka karon increase kay ni Saka. Wala pa man mga old stock man ang siyempre kumingkag nga dai mahalay lang pagpalit. Siguro kung magpalit mangumpra sila karon. So mahal lang palit na i-travel pa man limo ko sa pila ka semana ay maabot din eh. So meaning sa pagkakaroon dili pa gina mao nga bugas ang mamahal kun dili katong ilang bagong kumprada. Mr. President, Engineer.
1: Yes, mo gina sa Kuya Joel.
0: Oh.
1: Ang bagong kumprada gyud may mga kwala ni. Kay ang kini magumpuan ba? Kini magumpuan gyud sa ato basta mga negosyo. Inani man gini, pag usa ka, og na kay daan nga stock, isa kay inani mo, kay mo man ang panahon nga makagilansya ka.
0: Mm. Mm. Aha. So grabe sini uban ba nga dapat bantayan kini sila kay mo ni ang panahon nga ang atong gobyerno alerto gid siya kay daghang kay gawas og sakop nila ang mga smuggler. Kanang na so, official tong gobyerno kay og kana mga ga hoarding dia og sakop nila adi gid badlongon nila kay apil mo sila sa bahin sa kita dia. Pero kung tinuod sila nga ilagyong iproteksyonan ang katawhan, ilan na nilang bantayan ng mga budiga diya kay wala pa may nakaabot nga bagong stock karon kay daan man na niya nga nung musaka matadit so nga daan man na siyang stock, Mr. President.
1: Yes, tinawagin ang tala. Pero, tao naman, kami, kami, igo na ginitaan mo mupalit sa mga trader nga musulod sa merkado o manganbas ka naman sa ilang presyo.
0: Mm.
1: Kaya, dilisan mo palit, wala man sa tayo ibaligya po.
0: No,
1: so, musukol na lang kita.
0: So, baling sa inyo niya, on say ilang lugar, on say ilang ihatag, sunod-sunod na lang mo. So, mula gina nga, dito ang kay kamo, retailer man mo. So, og pila dito, muna nga, pag-abot sa inyong baligya, musaka na gid po. Kaya mo may mahal na magiging sa inyong pagkumpra.
1: Yes, tinood na kaya Jewel.
0: Oh.
1: Mahal na ang kumpra.
0: Oh. Pero how about sa mais karon ang presos mais? Kay pas-pas biya ka ito ang pag-ubos. Niya, niabot talag 40 kapin, ibagi ka 50, murag niubos pag-ayo. Now, kumusta to ang kwan, katong mais?
1: Ang mais, naginahinay o down.
0: Hmm.
1: Ang puti, 54, 53, 52, karon 50 na ang kilo.
0: Aha.
1: 50 na. Ang hilo, mo'y gikan sa 45, karon 40 lang kilo sa hilo.
0: Wala isa ng hilo. Wala may magkapong hilo ka, ano, no? Pero at least, murag ang hilo, murag gahe kay kumparas puti. Murag muuntog siya, basta mabahaw ba? Murag muuntog siya sa... Ha?
1: Hilo, lanto siguro. May kutuban. Ito ko lanto
0: na. Wala may magkapong kahe ka, ano? Kaya pa man ito nadakan siya. Pero mula gina nga, kinala na po tag-sudan, ana, kay ang may mang humay kay bahalag way sudan, lanlog man siya matutunan, pero ang mais, murag na isungo, murag musangit. Kinala lagi ka nga na, murag pataban, gamay. O sa mais.
1: Yes, yes.
0: Anyway, so at least mo na, no, mag-monitor lang ta, President, kay lugar, at least, muna itong gingon lagi, nga, kung musaka ang preso sa lana, di na ta maningala nga nung musaka po ang tanang mga paraliton. So karon di ba, plitihan, nangayon na silang pliti ang increase. Karon sa atong kwan kining bugas nagsaka nag 2 pesos na pay kaming 3 pesos so 5 pesos na ang increase. Amo to say may tabo ani kay sa sunod semana giingon man to nga another round of increase po sa gasolina. So ilaga ning kabalakan nga posible mabot pag sa gatos ang litro. Balik sa ba? Tong niagi nga mahal kayo. So mo na ang problema, Mr. President.
1: Yes, no da, pero dili man tingilan ang bugas ikapalingalan nato kay sa last year, sa month of August, taas-taas mag-iapon ang presyo ito. Niabot mga dito sa Sinta Kapin.
0: Mm-hmm. Okay. Anyway, so Mr. President, Franklin Dagkota, Kuya, salamat ka nimo. Maying unto nimo.
1: Dagan salamat, Kuya Joel. O dagan
2: Magno
1: salamat
2: to,
1: sa Magno Presyo. Maying unto sa tanan.
0: Alright, salamat. Salamat. May gala si President Franklin Dagkota. May gala sa atong rice and corn retailers. May gala sa atong mga merkado. So doon ay increase bigala niya. Danagan ay muraga naka-ung-ung pa nga 5 pesos, kanang 3 pesos. ilang minaw sa sila kay aton sabtam nato sila kay sa mahimo nila ka, di ba? Ang trabaho nila angkat sila mangumpra sa ilang mga traders. So kung pila ihatag ang presyo, so automatic may kalam na po ilang lugar gamay na matag kilo tatala 5 pesos. So ila po ang increasean po may gala, karon na po ilang kita. Na, sao naman ni may gala ko inana karon, di ba? So muna itong giingon mga igsoon yan ninyo, di ba nga, ang atong gobyerno, ang atong senado, na nakatutok sa impeachment. Wala nalimtan nila may gala ang tinuod ng problema sa Pilipinas. Una, tinuod ng problema, corruption. Mama na, ikanwa, unta mga gala, mututok sila ang sao na ito ni, nga dili lugar maigo pag-ayo ang atong mga katawhan, nining atong kalisurgaro. Or, base kang ila, lamon na lang impeachment, kaya wala na kwartang Pilipinas, kaya bisang pag-usaon, nila pag pangitag pamagi plano diya ang saon nga makatabang, di gyapon magsilbing ano, wala na may kwarta nga igasto kay wala gi. Nayang tong kwarta igu-igu lang mga igsoon.
2: Magnum in action.
0: Muna may galang usap kabutang ato nakita usap kalabo din. But anyway, sige lang kang ato, ampun lang kita kay basin o gama humanra gyapon itong kalbaryo mga igsoon karon. Di ba? Nanaka na may gala, plitihan, natuwala, nagrali-rali na mga tao, ang presos mga talawa, ang presyo may gala karon, ganay si Stephen Kua may gala, ang mingon mga igsoon nga sa kwaniya, si kaning sa ato mga kwan, kaning sa ato mga retailers mga igsoon, musakagi ko no, ang presyo sa mga kining unang nagpalilito na to. So, muna to nakita, nga lugar problema nga itong pabuton, unya nata nakatuita mauaw sa mga tao, sige na tag impeachment, unya na yan ang problema nga itong gatubangon karon. Ayos na impeachment. Pag isa nga, isa, isuspense na ito sa impeachment. Ipahuman sa nato ning problema, ihat na magbalik, ani. Kaya di man yung makatabang sa mga tao ni Skalison karon. Kanaon tamay gala ilang buhaton.
2: Magnum in action.
0: Naon sa mga tuwa na katutok, mga seryoso, mga isla dito sa impeachment, nga hinangal nila. Nga seryo-seryo sila may gala, kagasto na magkwarta, kanang ilang ikasto ang taliha, ato ng idugang pagpalit sa pagkaon sa mga tao, mapuslan pa. Di ba? Sakto na, dili. Ang ilang gasto tagpila ka milyon may gala sa usa ka adlaw ato na may galang ipalit tag usay kanang na 20 bigas kanang tinuod na ilang hinangal nga 20 bigas may gala tagaan na makali paguman mawala dito nato na i-focus sa ilang gasto unta lipay pa mga tao kay makakaon mabuhi pa kay sa ilang impeachment may gala nga way pulos may gala nga ilang gabuhaton sa senado
2: in action
0: dapat do nay plano na sila unsa may tumbuhaton karon nga ni mahal na masab dapat natay pang long term plan nato nga inkasog mo mahal. Mauna na itong buhaton, wala magiging sila maghimo, anak. Tuwa na katutok sa ilang politika, mga igsoon.
2: Magnum in action!
0: Grabe ni mga tawahan na, huwag makauwag yun. Makonsensya ang ta sila may gala nilang gabuhaton sa katawan sa Pilipinas. Di ba, makonsensya sila may gala. Kaya mura bag, mangilaan ka ngayon, yan na niya, oh, nanawag ko ng sulpot ang increase ito, nangayog increase, tanan. Pati may gala ang kwan, nagpahibalo na nga, na-increase sa mga basic commodities. Pero sila, nahaba sila niya, nagawa sila ba, natalanta ba sila? Lugar na balaka ba ang Senado? Wala oy. Nag-focus may galas may hinungdan may gala nilang impeachment dia.
2: Magnum in action.
0: Gasto-gasto pila ka billion may gala unya sa way pulos. Ila pa nang ipalit og bugas pagkaos mga tao ipanghatag ay lipay ang tao mga igsoon.
2: Magnum in action.
0: Bahala kay nahimo sila sa ilang pa dia sa Senado kay puro politika may gala ilang agi karong panahon na.
2: Magnum.
0: Ini sa para gumawa mga dinis ato nga tron mga tong oras alas 12 sa ay sa pagbalik to magbalita sa ta.
3: Time check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
0: Darby Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na balik yung kalidad ng mga eyeglasses o inang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila para sa salag sa Principal Mart, Balingasang, Visayas Oriental.
4: Tungod sa nagpadayon ng tensyon o panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel o Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan, hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente ug pagpraktis sa yanong energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan, ug makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco One.
5: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
6: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix.
7: Mabahal sa mga butika.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
10: Life moves fast, and so should your savings. At King Multipurpose Cooperative, we've got your back. Get dental, medical, and optical assistance to keep you feeling your best. Build your emergency savings for life's unexpected moments. Grow your personal savings for goals you're chasing now. And secure your future with retirement savings. Start early, stress less. Smart moves start with smart savings. King Multipurpose Cooperative, making life better.
11: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
12: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. The science of a healthier life.
13: Life Extension, Vitamin D3.
14: Ako di ay si Regita yun na. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon na lami na kaya akong paminaw. Niadokos ka ng doktor. Natinga siya kay, uy, talira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong ginom, Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: Mapalit sa mga butika.
12: Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4858. Karong adlaw ang health condition nga itong isgutan kaning colorectal cancer o unsa na say role aning vitamin D3 saing aning kondisyon na. Unsa di ay ni colorectal cancer? Kining klaseng nga cancer makita sa colon o rectum. Gitawag sad ni siyang colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon o rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka posta ning Department of Health o DOH, ang colon cancer, pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health naibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels. Naaray 20% lower risk sa pagdevelop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient, naani sila'y 31% higher risk nga magka-colorectal cancer 5 years later. Maong gi-recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
15: Daghan na kaayong natabangan
12: ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ang naay mga sakit.
13: Erlinda Caruana, Life Extension Vitamin D3.
16: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, dili ko kaguwanta sa kasakit. Sugi irisitahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit. So, happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
13: The number one
7: trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
12: Dinhi na ta sa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent ug labing concentrated nga vitamin D3 ug gahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, daghan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o bas gapamubo ang risk sa pag-develop aning colon cancer.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3. Kay kanisya 100% gikan yun sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Life Extension Vitamin D3. Ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga naya-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Recommendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado! Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Pre, na ako'y project run. Nagkinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarento og mga ekipo, pre?
20: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
19: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gid mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gid imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
20: Wise jud ka, Mari.
19: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
20: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
21: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
22: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. You're consistent. An undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
23: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniudto, among ipamati ang mga nagpagang mga balita sa Udtong Tutok sama sa balitang lokal, national o international business news, showbiz, sports o kuban pa. Magnum Noontime News.
0: Alas 12:16, sigala kumusta mangudto na karon ang uluhan sa atong Magnum Noontime News. Unas Magnum Local People's Day nga gitagana alang sa PWD. Yan ay na sa lokal kagamanan sa Dakbayan sa atong Magnum National Bantay Senado nagtuong napakyas ang defense team ni Vice President Sara Duterte nga tumpagon ang testimonya ni NBI Director Matibag sa atong Magnum International. Tensyon tali sa Iran o Amerika, posibleng mas nagkainit pa sa atong Magnum beses si Picto sa pagsaka sa presyo sa lana sa world market, posibleng masinitian sa Pilipinas sa musunod ng mga adlaw. Sa atong Magnum Entertainment, Pukwang, wala na mabalaka sa mga batiko sa iyang politikanong baruganan. Sa atong Magnum Sports sa New York Knicks, sa posibleng maoy pinakaon ng team sa NBA nga magkabisita sa White House at all sa termino ni US President Donald Trump.
23: Magnum Noontime News.
0: Mga Exxon, kumusta may ngunto? Karong adlaw-adlaw karon nga, Miyerkules, Hulyo 22, 2026. Kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum, Joel Jacobo.
1: Ug Magnum, Aileen Acril.
0: O karon sa retales sa Magnum Lokal, gibutya karon ni Mayor Orlando Clarex Uy, nga giulatan na lamang ang adlaw nga ikatakda sa CSWD alang sa People's Day sa mga PWD. Mato ba ni Uy nga ang maong adlaw, itagana alang lamang ni atong mga residente sa Dakbayan nga doon ay kabilinggan sa ilang mga panglawas.
2: Akong ipahibalo o pasidaan kaninyo, maghulat lang ko ni Miss Annie Tungson sa akong CSWD na department head kung unsang adlawa ang People's Day. Anhi mo ha? Anhi gapunta sa City Hall. Kay kanang adlawa walay laing makasagol kamo nga mga PWD. Kana ra gyud dugang kun unsay akong nahatag sa People's Day sa kasamtangan natong mga kaigsoonan, maopoy akong ihatag kaninyo kay kaangayan ang akong pagtagad sa katawhan. Ang pagtahod o pagrespetar nako kaninyo sama sa mga katawhan o kaigsuunan nato sa Dakbayan. Kaangayan ang akong ihatag kaninyo sa walay pag-ila sa kakulangon sa panglawas.
0: Nagapayawag ni Mayor Orlando Clarex Uy.
1: Gipahinom duman sa CSWD, pinaagi ni CSWD Head Annie Tungson ang mga beneficiary sa CSWD Uplift Program nga di kalimtan ang pagdala sa ilang mga ID panahon sa distribusyon. Matay ni Tungson nga kinalan usab nga mamatch sa record sa CSWD ang gidala nga mga beneficiaryo. Di pa sa botosaben ini nga katawhan ko nganong dunay kalangay sa pag-release sa maong pundo.
3: Tanan din ilang di mo sa pagkakaroon is medyo na ay gamay nga kalangan tungod kay ang atong mga beneficiaries, mga UNAOE ko at pamanila para sa ilang GCash. GCash na daw sa next month. GCash na daw. Dahil pangitaan pagpaagi sa katong mga beneficiaries in town na walay cellphone, muna'y mitingan pa sa taga DSWD kung saan pagpamaagi.
1: Ang pamayag ni CSWD Head Annie Tungson.
0: Alas sa 12:20 na sa Madugang Balita Lokal, gibutang karon ni Kagawad Eric Salcido, Chairman sa Committee sa Public Utilities sa Konsiyo sa Dakbayan nga gisugda na ang pagplastar sa AI-generated traffic lights and CCTV sa pipilaka kadalanan sa Dakbayan. Inisitingwa nga mas ma-upgrade pa ang gigamit nga traffic lights sa Dakbayan. Madugang ni Salcido nga kabayan usab kini sa plano alang sa ginusong Metro Cagayan.
4: Natag naman sila kanang unsay tawagan na optic fiber. Ang ilang ipaabot karon ang terminal ang ka naman lang kining traffic light o kanang kamera. Ilang ipaabot karon. Dili naman sila magbutang og poste kay ang poste kana man ang existing poste mag planning stage naman ang Metro Cagayan. Pila naman na problema nato sa traffic. Natagamtan naman ang kining traffic. Pagatagamtan sa traffic, siyempre atilo na ginanila ang sa akong pagsulbad kay itukod gani ang Metro Cagayan di Misamis. Tungod man nga ingana isa man is problema para mulapad lugar.
0: Ang payag ni Kagawad Eric Salcedo, Chairman sa Committee sa Public Utilities sa Konsiyo sa Dakbayan.
1: Giklaro sa Provincial Treasurer's Office sa Misamis Oriental nga may ilang tahas nga ang pag nga ang nakolekta ang buhi sa katawhan. Mabalik usab nga to sa katawhan. Mahato ni Provincial Treasurer's Office Ronald James Violon nga kinahanglan usab nga dunay transparensiya sa ilang report sa mga buhis nga kolekta gikan sa mga taxpayer sa lalawigan.
24: Basta ang atos lang ang sa ilaha lang ba nga side nila nga it's not just collecting taxes but also informing them that once your taxes are collected, mo-convert ang inyuhang collection of two services, programs, and projects. So that's one thing. Second would be to promote the transparency, of course, and accountability. Of course, the treasurer, we have to make sure that our financial records are accurate. We do not report kanang collections that are not kanang nakulakta na.
1: Ang pamahayag ni Provincial Treasurer's Office, Ronald James Violon.
0: Alas 12:22 na.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panangaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay po ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Salay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gadugab? Pirmi ba nga dunay hangin ang imong atiyan? Base na dunay diferensya na ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals nga gikan sa extract nga risugar sugar cane. Tamamatunan sa mga pagtuon nga epektibong pangkontrak sa mga toksin nga mo'y midaot o miguba sa imong atay. Ay napagdugay pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa kaginurog Misamis Oriental. Pabodya usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
25: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
26: Nandito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar! Mighty C! The Mighty Power of C!
27: Mari, ngano na ginuktok man ka?
28: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
27: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
28: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
27: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
25: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
29: Magnum, Noontime News.
0: Alas sa 12:25 na, para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Nagto karon ang bantay sinado sa nga pakyas ang depensa nga gubaon ang testimonya ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment case batok kang Vice President Sara Duterte. Lakip na rini ang gingong tinguang ulit-ulito ng testigo. Maduman Dr. Gary Ador Junicio sa bantay sinado nga may abot na sa overreach ang ubang nga mga pangutana sa depensa kang Matibag.
30: In honest assessment, hindi naman, pero siyempre, nakita ko rin yung mga gestures at mga reaksyon nga ni Director Matibag kahapon, no? Dahil talagang pinaghandaan din siya, no? Na para ilista inisin at even think ko, there are questions that are really overreach na, no? Sa kanyang personalidad, no? Although sabihin talaga natin, ang purpose ng defense ay tanggalin ang or wasakin ang credibility nga ng witness, pero siyempre, halimbawa yung pag-present ng mga opinion column Director Matibag, even yung pag-connect sa kanya kasawa, medyo overreach din talaga yun, no, kung tutuusin. No? At parang sinasabi ng mga lawyer, for example, ng depensa, na kapag ang lawyer mo si BP Sara, hindi ka na pwede kumuha ng ibang lawyer sa ibang kliyente.
0: Ang ipayag ni Dr. Gary Ador Junicio sa Bantay Senado.
31: Komitido si House Prosecution Panel Member Chil Jokno nga wala malampos ang depensa nga mapahuyang ang testimonya ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Matin ni Jokno nga napabiling ligon og solido ang mga pahayag ni Matibag atol sa pagdungog.
32: Palagay ko, kita naman natin lahat na solid po ang naging testimonya ni Director Matibag. Ayan ang tingin namin at lahat naman tayo ay maghuhusga at maghuhusga dito sa nangyayari sa impeachment. Yan ang kagandahan ng impeachment case. At ang para sa akin, ang pinakamahalagang na talakay kahapon ay kung ano nga yung nangyari sa investigasyon ng NBI at kung ano yung nakita nila.
31: Ang pamayag ni House Prosecution Panel Member Chil Jokno.
0: Sa andado ka balita nga nasunod, gibutyag ni political analyst attorney Edward Chico nga migamit sa shotgun approach ang prosecution pinagi sa sunod-sunod nga aligasyon batok kang Vice President Sara Duterte. Madobra Chico nga nagpasabot lamang kini na ipagawa sa prosecution ang tanan nilang gihuptan sa tingwa nga kung nadili man makonvicto apan maguba ang ngalan sa vice presidente.
7: Kasi ang nangyari na overdue nila because at the end of the road feeling ko naisip nila ay baka kulang itong video, bakit hindi natin dagdagan. So alam mo kasi sa korte they could have just amplified on that eh. Pero naisip nila ilagay na natin to. Ilagay lahat. Ano sila shotgun approach? Yung baril ka lang ng baril baka makatama ka. Ganun yung shotgun kasi yung shotgun parang pellets yan, kumakalat yan. Diba? So at some point may tatamaan ka. Ayun ang ginagawa nila kasi nga dahil political exercise na isip nila, at least mailabas natin lahat. Baka may maniniwala din naman. So pag may maniniwala, kung hindi man natin siya ma-convict, at the very least masisira natin. Kasi yung conviction is very difficult to do unless so sobrang mamanipulahin mo na na huwag na try 16, 14 votes na lang, 10 votes na lang. And they can do that, but that is highly unlikely considering how the public would react about it. Ang game plan nila, shotgun approach, ilabas lahat na pwedeng ilabas.
0: Ang payag ni political analyst attorney Edward Chico, so shotgun approach, murag pataka na lang kagpusil, basing makasalagma. Murag inana. Walang direction ba? Siya pusil na. Pag di maigo, at least, murag inana. O diba, kaya sila mismo nakaingon nga murag lisod yun ang 16. 14 murag kaya-kaya, pero 16 murag lisod. Muna ang kabalagaan, bahala og di ma-impeach, pero at least ma-daot, guba po siya.
1: Oo.
0: Para ito kang binay ka na ito ba? Binay, pildi yun, guba gin siya pa kayo. Nauna mo siya ga-deklarar. Muna tayo pagkapasabot niya nga shotgun approach, yung explain nga, pagbuto shotgun, nangangay bala. Pasig na yung makatama o sa kabukliag, dili, at least guba gapon. O, inana, di ay.
1: Gibutyag ni kani NBA Director retired Judge Jaime Santiago nga wala nakikoordinahan si Vice President Sara Duterte sa mga otoridad sa mga bahad nga nadawat nini sa iyang kinabuhi. Mata ni Santiago nga mas gipili pa ni ini nga iparehag sa social media ang mga hulgang nadawat. Gidugang pa sa kani NBA Director nga kung ang usa ka leader uay pagsalig sa institusyon, siguradong magkagubot ang nasod.
11: Pardon me, no? Hindi siya may kinikilingan ako. Pero nagsusumbong lang siya lagi sa kanyang mga pahayag sa social media, sa media. Pero yung formal na pumunta siya sa aming opisina at bigyan kami ng information tungkol sa threat sa kanya, ay ayaw niya pong makipag-cooperate. Yan na nga ang mahirap na kung ang isang institution ng pamahalaan na hindi mo na pinagkakatiwalaan, talagang chaos ang mangyayari sa ating bayan.
1: Ang pamahayag ni kani NBA Director retired Judge Jaime Santiago.
0: Alas 12:30 na samtang ang balita na sunod ibatiko si kani Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panilo, si Presiding Officer Senator Judge kung Senator Chess Cunero, kini tungod sa pagtugot sa impeachment court gagamiton na sa testigo sa prosecution nga si NBA Director matibag ang dili pirmado o dili notaryado ang affidavit nga nagpailang DDS sa hitman nga si Arturo Lascañas. Madobre Panilo nga kung nagtuo ang ordinaryong tao nga maayo ang pagka-preside ni Escudero apan sukway kini alang kanila nga dunay kasayuran sa balaod.
12: Diyos ko ka naman, ano ka ba naman, presiding officer? Ba't ka pumapayag na pumasok ang isang dokumentong scrap of paper at sinayang mo oras at pinagbigyan mo pa na tanungin ang isang bagay na walang... Ikaw na rin ang nagsabi. O mga judges, huwag niyo intindi. Eh, bakit ka pumayag? Yan ang nga sinasabi natin, Diyos ko naman. Madalit sabi, pinayagan ng presiding officer ang isang bagay na pumasok sa proceeding niya na walang halaga. Sinayang niya ang oras. Mali, mali ang presiding officer. Yan ang nga sinasabi ko. Yung artikulo ko kahapon, sabi ko, I'm sorry ha. Sorry, Chis ha. But to those who are not, doesn't have, background in law, who are not lawyers. Ang tingin sa'yo, competent ka kasi yung bukadura mo eh, style abogado eh. Maniniwalang magaling ka. Pero sa amin na halos araw-araw na nasa hukuman, eh, the way you're presiding, I'm sorry, but you're a walking disaster.
0: Ang payag ni kani Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panilo.
1: Giklaro ni kani Bureau of Internal Revenue kon BIR Commissioner Kim Hinares nga di pwedeng motestigo ang Anti-Money Laundering Council kon AMLOC sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte.
31: Matod hinaris nga ang mga record sa AMLOC protektado po sa balaod ug way gipili ni ning personalidad. Hinaris nga wala na untay panginahanglan nga isa pina pa si ang AMLOC ug himuon nga testigo.
2: Hindi ako komporme yung pag-supina sa AMLC, sa Anti-Money Laundering Council. Kasi maliwanag ko sa batas ng Anti-Money Laundering Council na lahat ng information nila is confidential. Walang exception ho yan. In fact, pag naglabas ka ng information, make fine, may imprisonment pa yan. So, para sa akin, yung pag-supina ng AMLC, although, wala naman problema, isusupina siya, pero na AMLC, hindi siya pwede mag-testify. Kasi yun ang maliwanag sa batas nila. Tsaka, secondly, hindi na naman kailangan yung testimony ng AMLC kasi nasupina mo na lahat ng bank record. So, yun na yung information na gusto mong hanapin sa AMLC, nandun na sa bank record. So, para sa akin, dapat hindi mo na isinupina si AMLC kasi it taints the testimony. Yeah. No? So, it makes the whole thing more tainted.
31: Ang pamahalig ni Kanebi Commissioner BIR Commissioner Kim Hinares.
0: Alas 12:33, so ganoon sa itong Magnum Health Alert.
3: Magnum Health Alert.
0: Tanawagan ang mga eksperto sa uga mas hugot ng aksyon na batok sa paggamit sa plastic at tuwol sa nagkadayang hulga sa microplastic sa panglawas sa og kinahan. Kiniuman na naguna ang Pilipinas sa mga nasod sa tibuok kalibutan nga dagang naggamit og plastic. Matod pa ni microplastic expert Hernando Bacos na dili husto nga paggamit og sobra nga pagsalig sa mga produktong plastic adunay dakong risgo sa panglawas. Labi na nga nakita kining ang mga microplastic sa baga kasing-kasing og utok sa mga taong adunay da dementia.
13: Nakita na ito sa baga, nakita na ito sa puso, nakita na even sa semen ng lalaki at sa utak ng mga may demensya. Ang daming microplastic kahit na walang bahay. So bakit napadpad doon? Itong plastic, minsan walang boundary eh. Kasi di ba dinadala siya ng alon?
14: Hangin, alon.
13: Hangin, alon. Dala siya ng alon eh. Pag ang alon, hinampas yung dalampasigan, doon na lulubog yung microplastic. At ang Pilipinas po ang number one sa mga mismanaged plastic sa marine environment. Malaki po ang role ng education. Sa mga bata pa lang, I think sa isang generation, makaya eh.
0: Ang payag ni microplastic expert Hernando Bacos. Alas 11:35 na kalas ng Magnum International sa Estados Unidos, posibleng muinit pa ang tensyon tali sa Iran o Estados Unidos. Suman ang pagbinulay o hulga nga palapdan pa ang operasyon sa matag kampo. Matod sa U.S. Central Command o CENTCOM nga malampuson nilang naigo ang Military Command Center, Air Defense System, Coastal Surveillance Site, Missile o Drone Launch Site o mga communications network nga gigamit sa Iran. Samtang ibutyag ni U.S. President Donald Trump nga wala pa makita sa Iran ang tinuod nga kapasidad sa military sa Estados Unidos. Gibaran usab ni Trump ang sunod nilang bombahan ang Pickaxe Mountain nga gituang gibalhinan sa Iran nga dunay mga nuclear refuge.
15: We left today, it would take them decades to rebuild. And I don't believe they could ever rebuild. And honestly, they haven't seen anything yet. We've been nice. We'll be hitting that area very probably pretty soon. And it's not a thing they can do about it. You know, normally I wouldn't say that. If I thought they could do something about it, I would never say that. But we'll be hitting that area pretty soon and very heavily.
0: Ang payag ni U.S. President Donald Trump.
31: Sa Chile, napulo katawo ang patay og mil ka mga kabalayan ang nangangguba tuwa sa grabing pag-ulan sa Chile. Matod ni President Jose Antonio Cast nga ang pagdeklara sa state of emergency usa ka pamagi aron mapadali ang pagpanghatag sa mga ayuda, pag-deploy sa militar o pagpatuman sa kaluwasan sa mga residente. Subay sa report, nababago na sa mga pipila ka mga agyanan o mga apiktado ang supply sa tubig o kuryente. Nunot nini, gidaghanon sa ulan, matod pa, nga may bundak sa Chile, mao ang usa ka bulan nga nahitabo lamang sulod sa usa ka oras. Mao nga ang pinakagrabing pag-ulan nga nasinatian sa mong nasod sa milabayng duha ka mga dekada.
0: Og karon sa itong Magnum Beses, bisaka ang presyo sa mga produkto petrolyo sa world market nga gilawmang makapikto sa presyo sa mga palaliton sa nasod. Maluban ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association Executive Director nga Steven Kua nga tungod sa pagtaas sa presyo sa petrolyo adunay ipikto kini sa mga palaliton pagmahal sa mayroon sa kuryente o pag-uyang sa kadilan sa peso batok sa dolyar. Samtang ibutyag usab ang puruhan nga adunay dugang pagsaka sa presyo sa lana kung sila daan sa Yemen ang Bab el Mabit Strait, usa ka agianan sa international nga export sa lana gikan sa Saudi Arabia paingon sa Asia.
4: Inasaan natin talagang tataas ang presyo ng mga bilihin. Electric costs, no, are going to be go up also, and then dollar exchange rate, no. So for the imported raw materials, so for sure tataas ang presyo ng mga bilihin. Tataas ng presyo ng crudo, no, is yung delivery ng mga fresh produce. Kasi ramdam ka agad yun, that day na dineliver, mataas na kaagad ang cost of delivery. Pero for the other processed and manufactured food items, probably a few weeks now from now.
0: Ang payag ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association Executive Director Stephen Kua. Samtas ng Forex Street, ang usaka US dollar nagbalor karon sa 61 pesos o 71 centavos. Ang Canadian dollar 43 pesos o 74 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 56 centavos. Ang Australian dollar 43 pesos o 19 centavos. Ang Taiwan dollar 1 peso o 21 centavos. Korean won 4 centavos. Ang euro 70 pesos o 36 centavos.
31: Samtang nunod sa reparang tensyon sa tunga-tunga si Dakar, ang kasamtang ang presyo karon sa Dubai crude oil na nasa 75.27 US dollar per barrel. Kinimisa ka 0.11% kung itandi sa daan yung presyo nga nasa 75.19 US dollar per barrel. O karon sa itong Magnum Entertainment. Gibutyag niya sa komedyanteng si Po Kwang nga wala kini mahadlok na sa pagpadayag sa iyang political stance sa social media. Mato ni Po Kwang nga isip usa ka magbubuhis, aduna siya katungod sa pagpadayag sa iyang opinyon. Ginugang pa sa aktres nga sa kaniadto, maapektuhan pa siya sa mga negatibong komento apan wa na kini niya hatagig pagtagad ning panahuna.
5: Bilang as a taxpayer, karapatang kumuyak natin, di ba? Saka, ibig sabihin lang po niyan, aware ako sa nangyayari sa paligid. And gusto ko po, siyempre yung mga anak ko, yung mga apo ko, kumbaga kapag nawala tayo sa mundo rito mga mas matatanda, gusto natin iwanan sa kanila isang maganda at maayos na gobyerno. Dati medyo naapektuhan ako, parang, pero ngayon, pala kayo dyan. Naniniwala kasi, na tayo mga artista, talagang kasama na yung bashing. So, pag tapos pumasok ka pa sa politika, double bashing na yun.
31: Ang pamahayag niya sa komedyanteng si Po Kwang.
0: Alas sa 12:40 na karon sa itong Magnum Sports, ibutang karon ni New York Knicks sa guard Jalen Brunson. Nawapa may guti sa ilang team ang pagbisita sa White House aron sa ulugon ang ilang kadaugan. Kinapahayag sa basketbolista Oman Dawata ni Knicks sa owner James Dolan ang imbitasyon. Nabisita sila sa Washington D.C. Una nini, gingo ni Dolan, kinsa higala ni U.S. President Donald Trump kaniya itong milabayang simana. Nga gyan ay na ang pagbisita sa team sa White House. Isaraan nga wala pa NBA champion nga nakabisita sa White House sukad pa sa unang termino ni Trump. Si Brunson ang ilang NBA Finals MVP human na sa kadaugan sa next sabatok sa San Antonio Spurs o biyangkon sa kampiyonato human ang 53 ka mga katuigan. Mga eksyon nyo na bati at kumpleto ni Tali sa ato Magnum Non-Time News sa lakarong adlawad lao karoon ng Merkulis Holy 22-2026 ukaroon sa itong Headline Review. Sa itong Magnum Local People's Day nga gitaga na alang sa mga PWD ganay na sa lokal ng kagamanan sa Lakbayan sa ato Magnum National Bantay Senado. Nagtuong napakas ang defense team ni VP Sara Duterte nga bungkagon ang testimonya ni NPI Director Matibag sa ato Magnum International tension tali sa Iran o Amerika, posibleng mas magkainit pa sa ato Magnum Business Epicto sa pagsaka sa presyo sa lana sa world market, posibleng masinatian sa Pilipinas sa musunod ng mga adlaw. Sa ato Magnum Entertainment, Pukwang, wala na mabalaka sa mga batiko sa iyang politikanong baruganan. O sa ato Magnum Sports, New York Knicks, posibleng maoy pinakaunang team sa NBA nga makabisita sa White House atol sa termino ni US President Donald Trump. Mga eksyon, timan lang sa angawasong katilingpan ang katawan ng labing gamhanan. Managlaan mga atong baruganan kung sa katawan ng matuman. Hadurugma, kini ang inyong mga tigpalita, Magnum Jewel Jacobo.
31: O Magnum Aileen Akuri.
0: O ba sa mga newsletters, Chingy Tirina, Lana Delgado. Dini lamang sa Balita o Servisyo,
31: Magnum Radio.
6: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dini lamang sa Balita o Servisyo, Magnum Radio. DTX 500 Health Alert.
14: Mga ka DTX, hello!
8: sa kamahimsogon, mabungahon nga adlaw sa tanan. Sa gihapon na Doc Hans Zalima, no, lang yung makauban sa inyong mga paboritog kinaham. Nga si Biaan, sa gihapon, ayaw galimot, gilingan to ang tulumanon. Ito, galing nyo sa DTX 500, the most superior antioxidant herbal supplements karon nga sa mga butika. Balik pangontra na to sa mga may high blood o may mga diabetes. Sa pag-inom sa DTX 500, mura kagainom o anti-diabetic na tabletas. Sa iglangay, itong mga may diabetes, gasaka ang sugar, gasaka ang hypertension, may high blood. Pag DTX 500 na, of course, kauban ang mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Naan ni siya sa mga leading mga drugstore. Kinahanglan yung tag-vitamin C. Kung gusto ta nga dali o paspas ang kaayuhan sa tuang mga sakit o balatian. At the same time, kung gusto ta nga maprotektahan at patong mga organo, nga dili magtiguang, pag DTX 500, pag mighty C, para dili mga daot kini. Tungod sa mga free radicals na ay oxidative stress nga gakitabo sa lawas, gakadaot ang mga selula. Gusto ta nga maprotektahan na to ni atong mga organo sa lawas. Pag DTX 500, pag Mighty C kadaadlaw. Available kini sa halos tanan nga mga butika sa inyong mga lugar. Isabay ninyo ang Mighty C o DTX 500. Anyways, let's talk about Mighty C. Ang alkaline base nga vitamin C nga naa sa mga butika. Kanang vitamin C nga taas og miligram mo, 500 miligram ko ng Mighty C. Kay sa study na pamatudan na kung mas mataas ka og vitamin C, milligrams. Mas potent nga muli kayo sa mga sakit o balatian. Mega dose, kumahin mo gani itong capsule a day, 1,000 milligram. Labi na yun sa mga may sakit na. Taas kinahanglan ang vitamin C. Bukol. Sa may mga cancer, vitamin C ang gikinahanglan. Sa mga na-stroke na dira, may high blood, mga diabetiko, kinahanglan tagtaas ng miligramo ng vitamin C. Best recommended, Mighty C. Imnon. Bigbila ka mga proven study. Kung ang atong lawas good, gargado og vitamin C, gitabang kanisa atong immune health. Remember nga, kanang ato ang white blood cells, kanang atong dugo, itong atong immune system, nagkinahanglan ng vitamin C. Naanas dugo na to, dili na sila makahimo sa ilang buloton kung magkulang na silang vitamin C. Importante na, ang ato ang mga immune system, tagain ng vitamin C. Na Mighty C sa mga butika kana alkaline na dili namang hapdo sa inyong tiyan, dili namang kutoy ng inyong tiyan ang vitamin C nga Mighty C. At the same time, ang Mighty C maka-improve kani sa energy o adrenal health na to. Kanang gainom kag vitamin C ba niya, the same time, gahatag ni mo og energy kusog. Inom kong vitamin C, luya man. Inom og Mighty C, kanang Mighty C kaya makatabang na sa pagpataas mong energy level sa lawas. Asa pamangkaan ng vitamin C niya, kapataas mong adrenal health sa mong lawas. Padili luya sa nanay, ang vitamin C nga ipainom anak nila, katong Mighty C, ma-energize na sila. Ilikapoy ang lawas ba? Then, at the same time, sa mga senior citizen, ang ato ang tanit, ang ato ang joints, ang atong skin, ang atong buhok, magkaedad ta, sa aging process, gatalagas ang buhok, ang panit, gakunot, ang joints, gakaluya, sakit na mga tuhod, kulang ta o collagen. Stimulate na to ang collagen sa lawas. Sadly lang, at the age of 30, magkawala na ning collagen sa lawas. So, aron nga mapabilin, nga ma-stimulate ang collagen sa lawas, kinahanglan na atay pagpadaghan, atay inon nga gapadaghan sa collagen sa lawas. Vitamin C ang gapadaghan. Mighty C hanas mga butika. Kato may mga arthritis da, kinahanglan mo og Mighty C. Sa mga problema sa panit, mga skin disease, pangatol, nabito ko'y kanang experience, mga pasyenteng may mga skin disease. Vitamin C, lako kayong tabang. Nakurat ko kay after a week, nung wala ang mga katol-katol. Vitamin C ra, ginainom. Mighty C nas mga butika. Mga skin disease, ha? Na may mga pagpangatol, ra, imni na ninyo Mighty C. Mighty C ra, lakong tabang, ana. Nas mga butika din. Sa kasing-kasing, katong mga gapalpitate, dira, gakulba, ang vitamin C lakong tabang. Gapa-improve ka ni sa blood flow o heart health na to. Katong gahuot ang lughan, gahapo, gakulba, gakusog, gapalpitate mga kudo. Kana, imni lang Mighty C. Mighty C ang imna. Nas mga butika. O, kung nakay DTX 700, isabay na. O, DTX 700 ng Mighty C, ha? Gakulba ang lughan. Lakong tabang sa pag-support sa healthy aging. Magkaedad man ta, ito mga nanagtatay din na, pero healthy ta, himsog ta. Ang kanindot aning natay dito X700 o Mighty C, dili ta daling magka-allergies. Ang Mighty C na anis sa mga butika, mag-Mighty C ta. O, of course, kauban ang DTX 500. Isabay na to ang DTX 500. Anis sa tas mga natabangan sa pag-inom sa DTX 500.
26: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa putang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants, pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka.

0: sugars.
1: Wow. DTX 500 Health Alert.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
4: Nagkala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nag-antos sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Dox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Happy! Everybody is happy!
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
15: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action!
4: Nagkinapita sa Paraguban Trisato nga Tulumanon to Miguel ang Magnum in Action sa Paraguban Trisato ng Tulumanon.
15: Magnum in Action!
4: Noong oras, Miguel, alas 12.51 na Miguel sa Kautohon.
15: Magnum in
4: Action! Nagkakay mga text reaction nila, ay labi na kining ato nga gisguta, Miguel, sa balita nga tunabati, Miguel, patibantay kita kay murag ang mga precious mga nagunang paliliton, murag mumahal yun, busa katungos ng magminyo, ay sa mga pagminyo. Kundi mo ready, kaya basing magmahay mo nga, mahal kayo. At timing okay lang, nga naming unta nga, bahalag saging basta kay labing, wala na lang siya may gala.
15: Magnum in Action!
4: Bahalag saging basta kay labing, wala na lang siya.
15: Magnum
4: dapat may gala, survival ka, mabuhi yun ta. Narita maglisod mga igsoon.
15: Magnum in Action!
4: Anyway, sa paraguman din sa ato, tulungan ng kadyot lang, panayin ta may gala. Na-speak kasi niya karon si Engineer Jewel Mumungan, may gala ang atong city engineer sa atong dakbayan, kaya sa ato na bawaan may gala, eskutan magod may gala, kaya na sa programa may gala, sa ilabi na sa balita, Magnum 45, katuba mga additional ng mga terminal.

0: Kilid Batod pa sa Duldulang gamay anang atong hospital may gala sa Barangay Lumbya. Engineer Jun Mamungan, engineer, may ngunto ni mo engineer.
1: Magdumdum siya, mayong ngunto niya, no? Mayong ngunto usap sa suki na kong pagpaminawan.
0: Engineer, no? Mangutan na ta kay sa Suna o sa State of the City sa atong mayor. Usama na yung kaisgutan niya, pero sa itong pinakalitis update kanyang bawa na ito, ang lugar inyo nang surbiho ni, karon ba? O mamagsurbi aning bagong terminal? I-explain na asa lapit ni, diya sa Lubya, engineer.
1: Yes, Magnum Jujak, karong adlaw no, nagpahigayon kita ang surbi, no, ang mga kauban diha no, sa Lumbya karon no, kaya kahapon nagpakawag o meeting ka na mo, no, si Mayor Calix, no, kaya aron ma... maisgutan kining maong terminal nga diin iyagi kining gisaad man no sa atong sa suka niya nga kanang terminal diha pasugdan gid niya karong tuiga magdumdum.
0: Aha. Ah okay, so takay ra tag detalye na asa dapit na unya so maning terminal no para sa asa magini siya.
1: Now, integrated bus terminal kani magdumdum.
0: Integrated
1: no?
0: Bus terminal. Shipness,
1: integrated bus terminal kani kung wala ko na sayop ani Magnum Jujak, mga siguro mga ang design ani na 14 ka bay no sabot tulo ka ang pikas linya ani mao ang terminal sa bus ang pikas linya po sa likod mao pud ang terminal sa atong mga jeepneys.
0: Mm-hmm.
1: Oh, so ang area ani ang location ani Magnum Jujak before gyud anang atong Lumbya Infirmary Hospital.
0: Oh.
1: So diha ang location Magnum Jujak no kan kaayo kan mag sentro kay siya no sa Lumbya gid na area.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. So diha natay kuan diha nga gid mga kuan siguro mga 6,000 to 6,000 ang i-donate ana ni sa mao nga individual may Magnum Jujak no.
0: Mm-hmm.
1: Nga moy atong pag i-develop. Dayon karon nagsurbi mi karon sa dalan no pasulod dito kay naman tay mga distansya ni anang gikan sa dalan mga 100
0: highway.
1: Meters.
0: Aha.
1: Gikan gid anang dalan sa main road dia sa Lumbya.
0: Aha. Aso moagi ka dinhi ka moagi kilid ka sa anang atong hospital dia karon sa kining Lumbya Hospital ato.
1: Yes, Magnum Jujak kanang saguan gid. Musulod lang gamay mga 100 meters pero kana kid nga dalan diha din pasulod lang dayon mga 100 meters.
0: Aha.
1: Ang gawasan po niya kaniyang kaning dalan sa Lumbya.
0: Aha. Ah okay, so meaning lagi din si highway niya dool ra kay 100 meters murag dool ra kay sa tanan. Murag unahan na gamay. Oo.
1: Pwede ra nimo baklayon Magnum Jujak.
0: Baklayon oh.
1: 100 meters pwede ra nimo baklayon.
0: Ah okay. So 6,000 square meter donation na siya murag gidonate na sa atong siyudad sa usa ka philanthropopon nga taga Cagayan.
1: Yes, Magnum Jujak.
0: Aha. Kanang tunga sa hektarya, sumala, igo na ba na? Or basig mag-abot sa panahon niya nga kanabang mudako na pag-ay kanang uptown, basig maalang-alang kanang klaseng terminal, kining engineer?
1: Yes, Magnum Jujak, igo-igo naman sa siya, no? Kaya kung imong tanawon ang kaning atong Carmen nga merkado
0: oh.
1: No ang area ana is mga 8,000 square meters so kung dako siya no so posible ni siya nga atong hangyoon siguro basin lang no kusog sa si mayor na ato na lang ning himuon pod nga 8,000 para kung atong tanawon murag mamao ra pod siya kadako sa atong Carmen Market area.
0: Ah okay,
1: 8,000 square meters.
0: Naman tay terminal diha sa Agura no kung palitan kana siya kadako. Mo inana kada ko estimate mo kana sa Agura nga terminal o sa dia sa dia sa westbound terminal.
1: Westbound mo dako aning westbound.
0: Dia sa pa, no, Bulwa, siguro, Bulwa.
1: Bulwa terminal.
0: Mm.
1: Dako kasi dako pa na Magnum Jujak, no? Dako pa na atong terminal ana kay kwarto 14 man ka bay no ang atong gikuan ani.
0: Mm-hmm.
1: Bay maupat kibalik ka parking sa atong bus ang makakuan, makasulod niya na. Ana nga terminal
0: oho,
1: sa usa ka linya.
0: Oho. Ah okay, so dako gyud no. So kay ang ato mo gud para ba like for example kining kagin di oro sa 1950 murag wala man anticipate sa mga namunuan kanadto nga inani ang kagin di oro mo dako. So may sila agoy gamay ra man, di ba? So na ulaga na so mo nato nga gusto nga lugar ma usab lugar nga lugar ay pata magtaranta nga ni dako ni pagay kay sa ato na sabdan ang expansion na magi sa Lumbya area paingos ibabaw pero kana nga kadako murag igo-igo na na siya kay at least na buwag man pod kay naman say ang gikan sa ubang mga dapit dito naman sila.

0: mo sa Bulwa, ang uban sa dito sa Agora. So kana sa exclusive siguro kana para nas mga katugikas bukid noon kay moagi man ang talakag naman diya ang lantapan. Pwede po diya ang wao, pwede po kutabatog Jinsan engineer kanang area kay maras mas dool man siya.
1: Yes, pag nung Jack, kana siya magipandam gyud ano, murag anticipate man ni Mayor Carrix no, tumud aning ato siguro kaning atong metro kagayan di uro.
0: Oh.
1: Metro di Misamis no. Oh. So yan ang anticipate siguro ang mayor nga musugot man sa dili mo improve magini mo expand magini ang atong ano ang development diha sa atong Lumbia nga Lumbia barangay Lumbia mm-hmm. area Magdum Jujak. Yan ang nakita daan Magdum Jujak mo na nga iya gining ihingos gano nga karong tuiga kung masugdan siya ug mabayaran man galing nang kayang dalan ani Magdum Jujak to ato mangpalito ang dalan no karang sa terminal naman ana mo
0: igdo oh kana dalan to da kay donation man ang terminal ang dalan paliton lahi sa may tagara nga yutas dalan lahi natagiya.
1: Usara tagiya na Magdum Jujak, no? Usara.
0: Usara. Ah, usara. Na, usara ka. So, usara, andalan, ilag ya po ng andalan.
1: Oh, andalan, ilag ya po ng andalan.
0: Ilang yuta. Mura ya po ng style sa katukang katungang Sir Dudong Oy diya sa pamilyang Oy diya sa westbound terminal. Ilang man ang sila may nag-donate anang na terminal diya o merkado. Ilang man ang yuta diya. So, inanag ya po ang lugar pamaagi. Lugar inanag ya po ng may tabo nga nagdunar of course sa kay ang ilang palibot ay ila man na sumudevelop pagayo at sa terminal so ang development na pud pa ingon dia kining engineer.
1: Yes, just to load Magdum Jujak.
0: Oho.
1: May kung atong tanaw ko atong tanawon karon Magdum Jujak kaning atong Lumbia. Grabe na gid ang subdivisions dia no. Daghan nagayo ang magpamuyo diha paspas kaayo ang atong kung atong tanawon ang siyudad, kanang atong uptown, Magdum Jujak, ang dalan diha, dasok na ang mga sakinan. Because dali sa Lumbia nga side, grabe na po kayo sa divisions ng Iabrihan diha. Namang ganit tayo kuhan diha, napunta tayo Mega World ganit diha na area diha, Magdum Jujak. So expected gini, nga gikit, natanaw na ni Mayor Clarex, nga development diha sa Lumbia, paspas Magdum Jujak.
0: Paspas.
1: So muna nang ipreparahan lang ni niya, nga kaninga maong nga terminal, matibawas sa iyang terminal.
0: Okay. Mangutana ta sa tong iyon mo nga Mega World. Sa lang po sabot Mega World.
1: Kaning kuan man yan. Kaning Mega World ang tagiyaan ni si kuan man eh. Si anak ni Lucio Tan.
0: Uh-huh. Sa man siya? Kaning mall? Mall ni siya?
1: Di ko kabalo kung sa ilang development siya. It might be. Basik kuan na gyapon. Kanibang reality. Basik mga housing siguro gyapon ni mga kuan Magnum Jujak. No? Di pa ko kami kabalo. But we know nga ang tagiyaan ni Ana. Doon ay usakaluti diha na tagiyaan ni Mega World.
0: Asa man napit sa Lumbia, kailan siya engineer?
1: Daplana ni sa dalan gyapon Magnum Jujak. No? Daplana ni sa dalan gyapon ang Samiga Wall. Unahan lang siguro sa kuan. Sa Banib. Basta diha ang area. Paingon na sa kuan Magnum Jujak. Paingon dito sa... sa Lumbia rin yung property
0: Lumbia
1: area.
0: So,
1: Lumbia rin siya.
0: So makita na ito. Daplis dalan. So grabe na yun. Kaya naman diya karoon, ang Pico Bill diya, Murag Des Palala, nagsugod naman po sila. Pagbuldo sila niya lapad pa na maubang yung tali murag na patanan dia ang development na karong panawat anyway so karon kay nagsurvey na mo ang next sana tukuran na yun siya o building para sa terminal kay wala may problema sa yuta kay donation man so at least ang atong syudad murag ang atong buhaton pag develop na lang niya pinagis pagbutang o terminal engineer.
1: Yes, Magnum Jujak, nag-survey kita, no? Kaya atong kita na ang dalan, no? Kaya ato man pwedeng ipakita sa tag-iya, no? Na mauni ang atong alignment sa atong dalan. It might be, kung mag-agree na, siguro, maghimuan ng ordinansa, tanan, para masugdan, no? Tanan ng mga documents, nagkinahanglan, aron masugdan ni siya, Magnum Jujak, diha-dihaamon na yung sugdan na yun, Magnum Jujak.
0: Aha. Gwapo kayo, so at least, no, nakasugod na mo karon ang sa inyong survey para ma-plaster siya. So ang next sana dayon, hindi na dahil problema, budget na lang dahil para mag-start na dahil ang pagpatukod sa building diha. Kaya di man kayo na yung paraan ng building para sa hospital, kuti ka na diha. Di man lang, kaya murag tuguhin naman na atop o niya, basta terminal, no? Open siya. So dili kayo siya lugar, dugay mahuman kung na naman kayo ibutangan ng lugar. So mag-expecta nga kung na terminal diha, so mo-develop o mabibo pag-ayo sa kanang Lumbia area, engineer.
1: Sigurado yung guwan na Magnum Jujak, no? Kaya... Mulagi na naman yung mga sakyanan ng muanha diya. Normally, ang mga tao mudaghan na po ang mga negosyante diya sa kilid-kilid niya, Magnum Jujak.
0: Magyot, oo. Anyway, so Engineer Joel Mamungan, sir, salamat ka na. No? Ito lang i-follow up kaya po na. No? Kay gwapo ng development na kalambuan ka na sa atong syudad, labi na kay anang uptown na to. Grabe yun ang paglambo. Murag, Kita katungin na ang sitwasyon karon, paspas kayo ang development sa nasampay ng lugar. Salamat kayo naman, Engineer Joel Mamungan, sir.
1: Yes, Magnum Jujak. Hanggang salamat ug mayong utos sa tara.
0: Okay, thank you very much.
2: Magnum!
0: Kinabate may kailangan si Engineer Joel Mamungan. So, manaday, nagsurvey na sila. Kinit na kita kung nakakita mo sa ospital karon diya sa Kuan. Kining diya may gala sa Lumbia, diya sa kilid. Kung makatubang ka dito, nas tuo. Naandalan diya may gala, sulod ka diya, ato sunahan, terminal. So, nindot kayo kay nai hospital, nai terminal, nai eskwilahan po diya. At bang po diya may gala, murang nai simbahan. Murang ina na may gala, dagan.
2: Magnum in action!
0: Also, may ngunto ni Father Melvin may gala diya sa Father Melvin diya sa Lumbia, sa itong simbahan diya may gala sa Katoliko. Atong agaw may gala, atong agaw sa si Father Melvin mga igsoon.
2: Magnum in action!
0: Also, mauna may gala, no? So at least sa muna mga kalambuan, ato lang iklaro kay at least naala diya, nag-survey na sila, subot pa sabot nga sa riba dugay, o ma-approve may gala ang budget ana para magtukod baka next year sa building may gala, may hinayaan na, so makuha no? Ma, kining ato may gala nga kumahuman maguna diya, kining uban nga mga sakinan nga gaagi diya, labi na ka ng mga bus, din na ito'y palaw sa Agura, ano diya sa, diya sa kwan sa Bulwa, diyan na lang ito'y pauno niya kining mga biyahe may gala sa kining Talakag. Diyan na ito'y palaos may gala diya sa kwan.
2: Magnum in action!
0: Diyan na ito'y palaos may gala sa kining diya may gala sa terminal may gala sa diya sa Bricado sa Carmen. Okay mo manang ila, diya sa Carmen, diyan mo lang ilang kwan, terminal, sakay ka nito, baongon, paingon may gala sa Lantapa, Napoy, Talakag. Diyan na talang sila may gala, diyan na ito'y butang sila sa Lumbia, kaya mo may tuyo ani. Nga magbutang tag terminal para nga katong mga gikan dito nga mga gabiyahe dili na nato ipalaos dini ang mga pasayro diyan na sila munong na may mga dagang kinibang sakyanan may galas Lumbia pa ingon subos muna ila sakyan ina na may gala ang dagan
2: Magnum in action
0: ato na ipalaos may gala kay kini development kini Japan dini sa atong syudad sa Cagayan de Oro
2: Magnum in action.
0: Nato para gawin ka din, nag-text ni Magnum Joel, ang bugas sila ni, ang bugas nila ni Del Puerto, murag na ay contact dito sa Middle East, o murag nagpalit og bugas sa Ukraine, muagi dayon sa Hormuz, kung karon nagsugod ang gubat sa buntag, ang bugas mo increase dayon pagkauto, namo na yung problema.
2: Magnum, in action!
0: Ina may gala, pigas sa aras, agad pambutang at tugma, takaw at natin, tiwasun may gala mga isyo at tutagas, pagtagas, panagubad, dinisa at tulumon.
2: Magnum, in action!
0: Ang ato may galang Magnum, in action, yung alagas kanginan, Magnum Joel Acobo sa Balita, Oxel Bisyo, Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras sa launa, 7.
3: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
4: Tas bang imo blood sugar?
5: Ato na kamay diabetes?
4: Mag DTX 500 ka!
5: Ang DTX 500
4: ato na kini anti-diabetic properties.
5: Samo sa
4: charantine,
5: nga kapamubo sa glucose,
4: visin,
5: controls blood sugar,
4: o polypeptide,
5: nga parehong epekto sa insulin.
4: DTX 500
5: highly recommended
4: sa mga eksperto.
6: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, initamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
9: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba family history sa diabetes? Ayaw na hulata nga mo grabe pa. Mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia og desugared sugarcane nga epektibo aron kapungan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli, usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Oras alauna 25 sa hapon.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
2: Papaaka ko, B.
1: Magnum shout out.
0: Oras sa itong mga Magnum friends, alauna, 25 again. Oh, ano ang ganda nga itong mga double checking ba? Kay Basin, nag-una na ninyo ang mga relodiha or late na na. So, kung na-late, kailangan lang gina siya, mga Magnum friends, i-adjust, ha?
1: Magnum shout!
0: Mayong hapon, mga Magnum friends, Magnum shout out is on!
1: Magnum shout out!
0: Tana! Ready na ba? Kaya magsugod na usabta sa usa na pod kahapon nga punong-punong-punong-punong-puno ng katawa. Wala-wala sila ng katawa. Sige, punun pa nato na inyohang mga pagbati karon nga nag-uol. Di ba, ingon tong isa kaawit ni Freddy Aguilar, Magnum friends. Tawanan mo ang iyong problema. Ah, nakasmile na dahil yun, no? Si Magnum Andrew. Tawanan daw kung kaya. Nga nga? O, paak na. Kay good vibes to drink aside, mga Magnum friends. Shout out, mga storya nga tanan makarelate. Maningkamot na ha, nga tanan makarelate. O, makasinggate. Makasinggate o shout out. O, shout out ako una. Siyempre, kini si Magnum Apple Pie, ang inyong kauban kasabay sa pinaakay. Sige, paak na. Ah, naman. Oh, paak-paak pa, be.
2: Paak-paak
0: ka, be. Oh, muuban ta ha. Sabay ta sa inyo ha, mga busy kaayo nga trabaho. Labi na kay midweek na karon, mga Magnum friends. Daghantag mga gipangdali. Daghantag dapat tapuson. Daghan po ta dapat singlon.
1: Magnum shout out.
0: Ito, negosyo ninyo, mga Magnum friends. Apil po ta din ha, ha? O, kaya aron nga swerte ba?
1: Magnum shout.
0: Sabi na kay Magnum Radio inyong hanggi paminawan.
1: Magnum
0: swerte na tanan. Daghan na kaayo mga sales nga moabot. Sa mga nagbiyahe, shout out sa inyo tanan. Mga nagbiyahe nga mga sweet drivers.
1: Magnum
0: sa ba? Sweet lovers?
1: Magnum shout out.
0: Ito mga namahulay po karong orasa. Kay mo lagi siesta time. O bisan unsa pang inyong gibuhat karon, mga Magnum friends. Pakpakin yung mga kaugalingon kay naamo karon diri sa atong programa. Welcome kaayo ang tanan, boys and girls, ladies and gentlemen. Oh, manasa dakbayan or naabas sa karon na asa ba dapat? Manila or even sa Africa. Around the world. Mabati ninyo ang Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sitio and Misor. Not only sa radyo, but around the world. Kaya naanata sa Facebook. Oo. Sa mga wala pa naka-like sa atong Facebook, search lang ang Magnum Live.
1: Magnum shout out.
0: Okay, so sabay-sabay ta ha. Adlaw nga, wow, Wednesday. Okay, it's Wednesday. It's the midweek. So, karon mga Magnum friends, gitawag po ni siya og hump day. O hump day kay tunga-tunga man sa simana. So, congrats kay nalampasan na nato ang Monday og Tuesday. O gamay na lang yun, Magnum friends. Ha? Gamay na lang yun. Mag-weekend na po. Pero sa dili pa ta moabot dito, himuon sa nato nga mas bibo, masayahay ang atong hapon. Sige, we got a caller on the line now nga gusto mo shout out. Sa wala pa'y hagit sa kinabuhi, pero wasin gidagit na ni siya. Sige, caller on the line, hello.
3: Hi, Magnum Mapapa.
0: Hi, hello. Ikaw na po. Mayong hapon to you, Lady M. How are you, gibati ni mo?
3: I'm okay. Permanente na gid na. Manawag ba sa programa na ni mo?
0: Uy, salamat kaayo. Hinaot nga waka na puli, ha?
3: Wala po.
0: Wala, sad. So, how's your Wednesday? Midweek naman takaroon. Nabay mga hagit sa life?
3: Wala naman, pero schedule na ako for dialysis.
0: Okay, naka-for
3: right
0: dialysis.
3: Now,
0: oh, good. Naka sa hospital? Okay, yes. It's Wednesday, Monday karoon, no? Okay. Karon, isa lang kahagit nga pwede ni mo nga i-shout out po. Kana bitawang mga duha ra magigaklase bitawang nga tao kining Lady M. Usay hagit hagiton ta sa kinabuhi kanang naay mga tao nga honest kayo mo storya pero sakit. Naka-experience ka na pero napayuban nga mga tao nga sweet kaayo manorya pero bakak.
3: Ana yung human, Ana, nakarelate ko, Ana.
0: Ha?
3: Karelate yun ko, Ana.
0: Karelate ka? So, yes. Sumay mo hang, kung ikaw mapiliyon karon nga hapon, asa day ka, Ana, nga murag choice, nga murag comfortable ka sa imo hang dagans no. kinabuhi. And also, comfortable bitaw ka sa companions o sa katao.
3: Adili na lang na ako kanan sa sumpangan, pasagdan na lang na ako. Bahala na siya mag-storya de ako. Kung sabay ang istorya.
0: Para grabe kayo kakapangot ha. Basi na ka-encounter na ka someone nga kanang honest bitaw kay Manuria o niya sakit.
3: Yes. Sometimes po sa akong kan, sa akong sa relasyon in anak ni usahay.
0: Mm-hmm.
3: Ang akong puhaton, kay mag-supportan man ko, ako na lang siyang paungan ng cellphone.
0: Oh. So, aron nga kuan, maraga. Di na mo taas ang istorya. Nga na diyan sa mag-
3: yeah, I mean, pala di na mo taas. Ako lang paungan.
0: Naalugar mga ka ng misunderstandings, no? Inga
3: na
0: mag-yon.
3: Maraga na na. Di yun magkasinabot.
0: Oh, na po yung mga comments nga murag na siya na-observe di mo nga. Tinudanay, good to. Pero sakitan lang po ka. Kaya nabay kay pagbati.
3: Yes. Na-consay mo na sakit ka ayaw ba? Murag grabing o kapag ka-prank ka man.
0: Mm-hmm. So, asa man imong piliyon lang for you? Honest nga sakit or sweet nga bakag? Nga klase nga person?
3: Dito na ako sa honest.
0: Dito na lang ka sa honest, bahalag sakit na.
3: Yes.
0: Oh, very bahala good. Bahala
3: nagsakit. Kasi sa kabalo ko na, nagkan lang, nag-prank ka lang dito sa ako, na napi mali. Mm-hmm. Anak.
0: So, kung naignan kag honest pero nasakitan ka, would you be grateful sa usa ka person or di na nang limo siya panumbalingon kay bantay ka ha? Imo na kong gidiretsuhan ha?
3: Na lang. Ako na lang dawaton kay maumantuan niyang na-observa nung nakita niya na ako.
0: Aww.
3: Ako na lang dawaton.
0: So, in other words, mapasalamaton ka bisag nasakitan ka sa iya mga pulong pero nagtininood siya. Diba?
3: Bisa nasakitan ko at nag-honest siya sa ako na nagyod mali. Dili mautang paanong buhaton balik.
0: Oh, so ikaw nga nakadungog, nakadawat ato nga pulong. Di na kang makontra. Kay honest man siya, di ba?
3: Yes.
0: Oh, dili na siya angay kontrahon, no, Lady M?
3: Yes.
0: Kaya ron, dili ka ma-stress.
3: Tama.
0: Ito. Salamat
3: na
0: for your...
3: Ang nakapay-stress ako na dugay na friend ako, pero wala nakapay-stress ako. Wala na yun nagtingog-tingog. Kaya kung maayo, okay. Hindi naging ko may stress karon.
0: Mm. So, mapasalamaton ka sa mga na-encounter ni mo, nakasinatian ni mo nga mga group of people or person nga naging honest eh mo, bisag sakit ka ayo ang ihang pulong for you. For the good, di ba?
3: Yes.
0: Okay. Very good. Salamat sa imong shout out and honesty, transparency. Yes. Nana day si Lady M. Sige, pasakitan ni nato siya. Ito, ay sige, shout out na. Kato mga kaubari mo diya sa hospital. Karon nga maka-move on na ka sa mong dialysis. Sige, go.
3: Yeah. Shout out na lang nako tanang mga loyal group of friends nako na wak ni Bia. Naragya po nagpabilin. Then ang mga kaubanan nako na nagdaya mga parehas na akong dialysis patient theory. Shout out sa inyong tanan. Then sa mga staff and nurse na nag-assist sa mo diri. Thank you so much. And sa mga doctor diri sa my ACE Medical Center Unit. Medical Center Dialysis Unit. And then lastly, i-greet na ko ang akong my one and only na nagkapakapa sa akong dughan.
0: Wow! Bisag nakapasakit.
3: Because,
0: oh, sige. What song is that? Eh, makulbaan matataan yung mga requests. Okay. Law-law mo na ba kayo na yun, ha?
3: Para sa akong Micho Shower, you're still the one.
0: You're still the one, Shania Twain. Correct?
3: Yes,
0: okay,
3: yes.
0: Sige. Thank you kayo at Lady M, ha? Bisag honest ang tao nga masakit ka pero kombate lang yung gihapon.
3: Bye.
0: Okay, bye-bye.
3: Salamat sa simong kapilot eh, nagdawat sa akong tawag siya.
0: Sige.
3: So, Liam, thank you so much.
0: Alright, sige. Thank you daw, Liam. Bye-bye. Oh, thumbs up, Liam, oh. Anyway, mga Magnum friends, kung ikaw gibati sa kakapoy na sa imong trabaho, negosyo, ma-personal man nimo nga mga pagbati karon na halamang recharge na tanan pinaagi sa mga good music. Siyempre, no, mga classic ato ang ipa-play ka rin yung karong hapuna, Magnum friends, para mabalik ang gana. Siyempre, ma-uptake po ng mga nagluya. O, kung daghan po kagihuna-una karon Magnum friends, no? Sige. Dungan daw tabi. Inhale, exhale. Ay, kalami ba ito eh? Oh, kung wala kay ganang o paa karon, it's just a matter of breathing exercise, mga Magnum friends. Oh, di ba? Kay aron nga ang imuhang brain cells ma-refresh kay overload na kay na imong utok karon diha. Og kung na kay gusto ko mustahon, pasalamatan, kansyawan na hala. Karang kuan lang good, good kansyaw ba? Oh, pabibo, pahungaw, palingaw-lingaw, mo na ang perfect nga oras nga para sa inyo, sa ako, sa atong tanan nga naminaw karon og Magnum shout out. Oh, so yun na kayo ha. It could be sa Magnum Live Facebook. Connect and comment sa atong comment section. Kinsa inyong i-shout out. O kung sa gusto ninyo nga klase nga tao kung kamo ipapilion. Naimustorya ninyo. Anes, tinud-anon siya. Matinud-anon pero sakit kay Manorya. Or dito ba mos puro bakak pero sweet di ay ang sinugdanan. Okay, 0917-716-1899 or 0917-169-1199. So, paabot ko sa inyo mga shout-out diha, ha? Oh, dito sa Magnum shout-out mga Magnum friends, simple nga, pangumusta or mga, kanapit ang pulong lang ninyo nga mga sweet words, nga amping, proud kay ko nimo. Oh, mahimo ka ng rason nga makalahutay sa usa ka person, no? Sa uban pa nato nga mga Magnum friends nga. Emotionally attack ka ayo karon kay everyday ginahagit gita matag adlaw mga Magnum friends, but have no fear, we are here to be of service to you. Tawag lang or text sa ato Magnum Live Facebook karon nga makalahutay ta hangtod unya mga Magnum friends. Atay news update later on, song request atong ipa-play sa to You're Still the One. Ug uban pa ninyo nga mga gihuna-huna nga mga awit karon nga makapabugnaw sa inyo hang kainit, ambot asa dapit ang niinit. Basta igna lang may mga Magnum friends unsa nga kanta makapabugnaw. Ayaw na mo kaulaw ha, chika-chika, ragot na diri karong hapon Magnum friends. So shout out po di ay mga naminaw po nato daw din sa makasandig o na mga tindahan daw din ha, daghan po na nga ang daw nga customer. Sabi na nila ni Lily o ni Jepoy. Hello Lee, o si Jepoy. Thank you kayo sa pagpaminaw ha sa Magnum Radio. Again, so katong mga gusto nga mo shout out sa tong hagit nga gitutukan karon nga hapon, asa man ka? Honest nga sakit nga person Manorya? Or sweet nga puro day baka? Sige, shout out o balik na with more of your favorite love songs. Oras, alauna, 37 sa hapon.
1: Magnum, oras, shout out sa DTX 500. DTX.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Text scam messages na panloloko at panlilinlang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra.textscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
7: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway na auto profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
8: Life extension, vitamin D3.
9: Am I speaking with William Hill?
10: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
9: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
10: I have the D3 right here, life extension.
11: Life extension, vitamin D3 for longer life.
12: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pangatulad sa mga eksperto na dunay natural na antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!

0: tabo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ng butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
3: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
4: Shout out sa mong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
3: Mga aligot-got.
5: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
3: Oh, feeling in love ka ba karon?
6: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwah.
3: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: That song was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
1: Papaaka ko, B.
2: Magnum, shout out!
1: That's right, panayon ang pataak diri sa Magnum Shoutout.
2: Magnum Shoutout!
1: Oras sa ito mga Magnum friends, sa launa, 46 na sa hapon. Balik ta. Panayon ta sa pagserbisyo, paghatag ka ninyo kalingawan karong hapon kung wala mo na lingaw. Labi na sa inyo mga kauban din ha, sa trabaho, sa negosyo, na diri ta maglingaw-lingaw Magnum friends. Okay, sige, bisag nagsaka na usab ang atong presyo sa gasolina o daghan na usab ang mga hagit sa itong adlaw-adlaw ang kinabuhi. Para yun ang yapo ng show. Manang itawag o the show must go on. Diba? Okay, at this series sa Magnum Shoutout, makapahulay, tagamay, yung mga huna-huna, makasmile, bisan kadali lang, good, kaya dali raman po na itong programa. O karon ato na pambalikan ang usa ka hagit ha sa itong kinabuhi. Sa tinuod lang, good, mga Magnum friends. Usa sa pinakalisod nga desisyon sa kinabuhi, mao gyud ang pagpili, no? Mamili ta ba tali sa kamatuoran o grabe ta ang komportableng bakak, no? So kung papilion ka, mas papilion ka, no, karon. Mas piliyon ba ni mga tao nga prangka o matinud-anon bisan usahay? Di man gyud siguro pod always, no, nga makasakit na ang iyahang sulti. Oo, at least bisan usahay masakit kasi ang sulti or ang tao nga tamis kaayong mga pulong maayo kaayo, no, mapalipay usahay yaga-yagaan ka, bulabulatikan ka sa ulahi na day kay basin gilibak na ka, gibakakaay na ka or gipaasa wala hantod karon kay wa ba ka move on. So ikaw diha Magnum friends be, tawag na, shout out na be. Unsa man gyud ang imong pilion? Shoutout na kay para ma-wash out ang mga ilad ng mga pagbati. Oo, o kana mga sakit ng mga bakak nga gisaad-saad sa inyo. Shoutout daw kay Linlin. Oo, sad pod kang Carlin. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa Magnum Shoutout. Shoutout pod ha. Kinsa inyong gusto, honest nga person, bisag sakit kay Manoria or katong sweet pod kay nga person na naa-istorya sa inyo pero agbakaka man di ay. Sige natin mga basaw diri mga mga shoutout gikan sa ato mga Magnum friends. Mga nakasinati siguro ni sila be. Shoutout ko Magnum Apple. Piliin ko ang tinood. Tinood. Honest. Masakit man ang kamatuuran, pero masakit ang mailad ka forever. Oh, nasa'y punto, di ba? Pwede ko ganala lang, masakitan ko forever. Balag, masakitan ko. Karon lang, ay akong giignan. Okay, kayo nasa ako, ah. Kamudiha. Mas okay ang feeling, no, kung one time nga masakitan kaysa forever ka, gibinoangan. Di ba? Mahala na ang sakit karon lang bitaw na. Oh, at least makatulog na ko nga dunay kalinaw kahupay on. Lami nga tanday-tanday. Ganahan ka. Kapoy ka Magnum Apple. Shout out pa more! Honest akong pili on Magnum Apple. Ay, ka very good. Dagan kay mga prangka, de kaya yung mga Magnum friends na to. Sa mandi ay, nga nung gusto makag-honest be? Asa na ta? Oh, shout out akong pili on honest. Okay, at least kabalo ko unsa akong angay buhaton. Ha? Okay, maayo sad. Mo'y gitawag og truth will set you free. Matud pa di ba? Oh, kamatuoran makaangkon kag kagawasan. Gawas-gawas na diha be. Sige, it's the midweek na mga Magnum friends. Happy tatang mahumana ni nga simana. So lahutay lang sa mga hagit sa buhay ha. O labi na sa mga Sano Brothers diha sa May Osmeña. Kay Sir Edgar o kagatago-tago diha. Ito ang mapakita beto na Sir Kwan o Sir Edgar. Nawala ito mga listahan sir. Sa imo ha mga kauban diha. Na mga gahi. Gahi og muscles ba? Sige daw mga Magnum friends, kung kamo ang nasa sitwasyon karon ba, unsa man inyong pilion, ang tamis nga mga pulong nga makapahappy sa imong kasing-kasing karon ha. Pero sa ulahi di ay puro day ka gibakakan or gipaasa, di ba sakit? Oo, ang kamutuuran man gud Magnum Friends no nga prangka og masakit sa sugod ra magud na. Pero tinuod og walay gitago na hala sige shout out na mo din ha. Kay base yung imong kasinatian mao pod ang makahatag og leksyon, makahatag og smile. Or sa mga nagluya kusog sa uban nga mga Magnum Friends nga naminaw karong hapon. Sige, si Bong matod pa mga anta sa daw tag happy birthday kay nay nag birthday. Oo, happy birthday daw kang kidsa name or asa ba to? Celebrating birthday kay murag ni Saka nay nag-text. Rico Ramos. Oh, happy birthday Rico Ramos. Gikan kang Bobong. Enjoy your birthday.

Magpakita ka, Rico. Ikaw ha, birthday ni mo. Gatago-tago ka. Wait, happy birthday, Rico. Gikan ka na sa Wamalin family. May you have an enjoyable, fabulous birthday. O, sa tanan po na nag-birthday karon, July 22, 2026. Manay handa, walay handa. Kinahanglan mapasalamaton ka kay buhi ka, no? Okay, shout out po ta kang Cheryl. Mayong hapon ni mo diha, Magnum Apple. Gikan kami na minaw sa Kamamanan. Oy, shout out karon sa mga taga Kamamanan. Kung papiliyon mo diha, asa man mo sa mga honest, matinud-anon ng mga tao, pero sakit manorya. Or dito mo pa sweet-sweet, pero puro di ay bakak. Ay, napad na pa atong basahon, Dediri. Shout out ko, Magnum Apple. Dito na ko sa sweet. Ay, naday gusto sa sweet, di ay. Ano ka ha? Pwede lang bakak karon Magnum Apple, Wednesday. Pero pagka Friday, truth na dayon. May san mulusot. Ay, nga na, good na. Okay, napoy sweet, sweet, sweet. Gusto nila niya og sweet daw. Ignon lang ka nga guwapa. Oh, pero ayaw nag-explain. Okay. Gipugnan dahil gihapon. Oh, sweet ang akong gusto, Magnum Apple. Kay allergic pa ko sa reality. Nayuban nga di kasagang, no? Labi na gyud og kanabitong sultian ka sa kamatuoran. Karang tinuod. Ah. Sultian kay kastinuon, ah, daghan gyud kaayo mangluod. Oh, nagyud uban pod, no? Ing ana ang mga kasinatian, ang gusto pod nga sweet-sweet lay lang good. Oo. Mura gusto sa nato nga tamis-tamis sa mga storya ba kay lisod pod biya dawaton ang tinuod, no? Pero hinumdumi mga Magnum friends, ha? Ang allergy sa reality, dili magyud na mawala kung sila lang kana bitong kabalo mo likay. Likay-likay na dahi taan eh. So, ingana na siya mga Magnum friends. Uy, shout out po da karong kang Carlin. Uy, naminaw

sa tanan nako nga kuya sa Eagles Club. Kay naminaw to sila sa Magnum. Oo. Kaysa ba di? Si Foxtrot? Okay, si Foxtrot. Thank you very much. Gikan ka na kang floor. Floro og salan. Sa tanan po daw kuno, member sa Eagles Club. Magnum, shout out. Wednesday, shout out na mga Magnum friends. At daod-daod, atagyang ato ang news alert ha. Magnum, shout out. Hapit na yun atong news alert. Kaya basi naulahi mo sa mga balita, kaya nabisi mo karong adlawaw niya. Gusto mo nga muhabol sa mga news update. Kaya pa rin kamot sa midiri sa Magnum Radio nga kamo gid permi ang mauna. Maskin wala pa sa social media, mauna gid ta. Mogi na siya mong agapaning kamutan, Magnum friend, kay aron nga mudaog na pud mo Magnum sa next nga survey, di ba? Kini si Magnum Apple Pie, ang inyong kauban, kasabay. Marag mingaw mang pinaakay karon oy. Sige, tawag-tawag lang sa 0917-716-1899 or 0917-169-1199. Shout-out pa dayon gihapon ha, kay mo play sa tag-isa ka song. Samtang kamo gahuna-una. Lagi ba? Kung ako kay papilion karon aron nga atubangon ni ang kaniyang hagit sa kinabuhi. O, unsa ka ha ang imuhang pilion? Katubang tao nga musturya ni mo sa kanang tinud-anay. Pero mo lagi sakit. Magnum, bullseye gyud ang kasakit. Shout out na mga Magnum friends kay mato dila ang kamatuuran manggod walay edit-edit no. Kung unsay ni naman na siya sa Proverbs ngod sa Bible ba nga, the abundance of the heart the mouth speaketh. So ingana lang na siya Magnum friend. Kung dili ka ana ng mga in all honesty na disgrasya. Okay, sige na pa yung mga shoutout din itong basahon. Shoutout ko Magnum Apple. Ganahan kong honest kay ang truth, kamatuuran, walay edit-edit. Og mas piliyon ako ang maging honest kay mas maayong masakitan kaysa tagaan og false nga hope. Very good. Sige, break sa ta mga Magnum friends. Relax your mind, recharge yourself, and enjoy the music up next. Humana sa music is alatong early news update. Magnum news alert na to. So ayaw lang gimughawa diha mga Magnum friends. Ha? Keep it right here sa Magnum Radio 99.9. Magnum.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 2:01 sa kahaponon, mahigalan ang balita karong orasa. Gitawag ni Legal Political Analyst Attorney Neil Pacana nga dili lamang political in nature ang impeachment bato kang Vice President Sara Duterte. Matod ni Pacana nga dunay criminal o civil nga reklamo sa Vice Presidente. Gidugang panini nga pwede usaba gamit nga ebidensya nga mapasakan sa kaso si VP Sara kung ugaling kini ma-impeach.
4: Ang gi-file manggo nga impeachment, dili lang siya purely political. Dili siya purely political. There is kuanya. Although ang proceedings is political in nature, pero nagihapoy for sure ang kuan magod, ang sumbong magod is naay pagka-criminal, apoy pagka-civil. Ever ha, if ever man good, just in case lang ma-impeach si BP Sara. Kanang testimonya nila bahin sa kanang grave threats and inciting to sedition can be used against her, which can be filed in court after as a criminal.
5: Sa mga regular courts?
4: Now, Then, second, kanang mga ebidensya nila na again, kung ma-impeach, can be used also against BP Sara in a civil nature. So, dili lang yun siya purely political nga machinery. Ang yun eh, naisakop nga criminal na po'y civil. So kung dili manggod nimo istriktuhon ang rules the proceeding, luoy ang gisumbong. Kay any kwan naman, any evidence naman, any testimony can be addressed or can be can pwede nimo malatag sa tablado. Wala na. So mag
3: ang pamahayag ni Legal and Political Analyst Attorney Neil Pacana, samtang gipamugos ni House Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, nga subay sa pahayag ni NBI Director Melvin Matibag, klaro ang grave threat ni Vice President Sara Duterte sa kinabuhi sa presidente og dili lamang kini usa ka viral video apan usa ka concerted og active threat kini. Ato sa ikawalo ka adlaw nga impeachment trial kagahapong adlaw base na usab sa gipakita nga video ni Davao City Mayor Basti Duterte nga gusto niini ang ulo ni Vice President ang ulo ni President Ferdinand Marcos Jr.
6: Malinaw na yan mismo ang sinabi ng NBI Director Matibag kahapon, no? Nang tinignan itong totality of circumstances, naging malinaw sa kanila na hindi siya isang viral video lamang, no? Ito ay isang concerted and active threat, no? Makikita sa buong, sa pamilya nila, no? Pare-pareho yung sinasabi, gusto nila ang ulo ng presidente. So, tama ho yun. We agree with the statement na mas pinagtibayan pa nito na talagang may plano talaga. At in fact, again, nagkaroon na nga ng kasunduan para isagawa itong plano na.
3: Ang pamahayaga ni House Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa. O garon sa tong Magnum News Hunter, balay nga sa Mayor Alexis Kina, mihatag og katinawan, kalabot nas kagubot na hitabo sa St. Peter's College, malingasag Visamis Oriental. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
2: Magnum News Hunter.
7: Ihatag karon og katinawan ng mayor sa Balingasag nga si Mayor Alexis Aquina kalabot sa nagkatag ng mga fake news susama sa dunamatod pa ya estudyante sa St. Peter College ang nakwaan og arma sug igumampod ang konsilyo apan giklaro usab sa mayor nga dili matudpang kini tinuod pinaagi usab no sa atong kapolisan sa Balingasag Municipal Station diin giklaro niini panagsinumbagay lamang tali sa duwa ka estudyante ang nahitabo o gikaingon na magdumachi nga kining nga estudyante 14 anyos ang estudyante nagasinumbagay ni sila sulod sa tunghaan o gami uli matod pa ang 14 anyos nga usa ka estudyante o kinilugar nagpatabang sa iyang igsuon o dito matod pa ingon nga ang 16 anyos nga kuya lugar ni inipo nga estudyante personally nga gituuhan nila nga nagdala matud paog arma sa paniklaro usab ni Mayor Kina nga dili matud patinuod nga nagabitbit kini og arma sumod kay wala na recover pud ang atong kapulisan sa diha nga girespondihan kini sa tuwa po lugar nga kapulisan gikan sa Balingan Saga Municipal Station o kali Kapucha ga magdumachik ga gidala na karon na sa atong kapulisan ang naisgutan pod nga mga estudyante tungod po sa gidala pod nila nga kagubot isgutan nga tungaan ato nga paminawon kay exclusive nga pakikinabi kang Mayor Alexis Aquino sa Balingan Saga Misamis Oriental.
5: Mm-hmm.

Taga St. Peter.

0: natipis mamahayagan ni Mayor Alexis Aquino gikan sa Balingasag Misamis Oriental din una nang gikabot siya no nga mas mahugtan pa gyud nila ang ilaha pong ginapatuman pod nga seguridad pod mismo sa nagkadaiya pod yung eskwelahan din na pod sa Balingasag tungod pod lagi kay kung dili pod kaya magdala og kutsilyo or armas posible magyud ni ang mga kagubot nga sasama niini nga magsinumbagay rason ni kinangban matud pa nga aduna gyud ang mga naka-standby gyud nga mahimo no nga dungagan ang mga naka-standby matud pa nga mga pulis usab nga masiguro pod ang seguridad pod di labi na sa mga tinun-anok pod og sa mga magtutudlo. Tugod pod ini magdamaching no kay laha pong i-follow up karon ang iskutan pod nga sitwasyon pod sa mga estudyante gidala pod sa police station samtang giingon nga bunog no ang amahan mismo ni ini pong 14 anyos nga nagtawag lugar siya og backup kay nagansi siya gani nang sunong bagay moto nga nidala niya ang iyahang pong amahan og iyahang pong magulang nga igsuon ito na noon no nga sila pod gitabangan gihapon tugod pod lagi kay ilaha man nga gi balusan o kaya ang naisgutan po niya nga nakontra o kalino tungkol po sa mga po niya insidente daghan nagtuumatod pa nga nagdala og armas ang side lugar ni ini pong 14 anyos tungkol po lagi kaya isog matod pa ang yaha po lugar nga kampo nga misulong po sa Sinita Peter College apan iklaro na ni Mayor Aquino nga wala matod pa yung kamatuuran nga kini nagdala og armas katong ingon ganina nga katong 45 nga armas nagdumaching dili matod pa katong tinuod o yung mapod ang giingon nga kutsilyo nga gibit-bit matod pa nini pong niskutan pod nga batan-on sa dihang mamisulod kini aron sa mabalos nga tupos siyang kasumbagay din na sa Mayo St. Peter College. Ikan sa balinga sa Misamis Oriental kini si Magum News 124 Jane Luna sa balita og Surbusha Magdubradyo.
1: Salamat ang Magnum 124, Jane Luna. Mga igal na bati ang Magnum News Alert. At ang dugangan ay sa balita sa masunod nga takna. Kini si Magnum 116, Chingintrina Enriquez. Sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
2: Ano ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
3: Shout out sa mong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
2: Mga aligot-got.
4: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
2: Oh, feeling in love ka ba karon?
5: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay. Nga nagigda-higda lang. Love kitty ka. Mwa.
2: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: This song was brought to you by City O Idol Hot Dog.
1: May panalo nga with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
2: We'll be back in a moment right after this station.
3: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika. Daghan ang tanan na ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko isakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulay gani ninyo, Mighty C. Mapalit sa mga butika o pharmacy.
7: Inom na og Mighty C!
8: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikaw butangan.
7: Bugas-bugas, akong katul-katul.
4: I-DTX 500 na.
7: DTX 500.
4: Aduna kini antimicrobial properties.
7: Nga makatabang sa pagkuha.
4: O pag-ayo sa bugas-bugas.
7: Akong katul-katul.
4: DTX 500.
9: Mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
4: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit timan kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
11: Oras alas 2:22 sa hapon.
4: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500.
12: Papaaka kubi.
4: Magnum shout out.
12: Papaaka kubi.
11: Okay, we're back mga Magnum friends. Daghang salamat po sa mga unang nagpahungaw na sa ilahang mga honest to goodness ng mga tubag sa ato ang hagit sa kinabuhi for this afternoon and for today.
4: Magnum shout.
11: Agree ba mo mga Magnum friends? So kinuod yun no nga dili lalim ang pagpili. Labi na yun kung papilion ka. Kalabitaw. Kamatuuran nga makapasakit sa imong pagbati. Pero tinuod. Kaysa, ouch, kaysa tamis nga mga pulo nga makapahapi sa mong kasing-kasing, that's all good, no? Pero sa makajutre di, ay, gue, puno na itong bakak, oy. Sige, shout out daw kang Floro Bani o sa iyang kauban sa opisina nga naminaw karon nga si Edmar. Maayong hapon nga kamulog trabaho. Tinuod ni ha? Thank you, Floro. Og sa imong pamilya diha, ugalan ba ni? Oo. Og usab pod anak ni Maria Isabel. Gamit niyang Facebook karon. Oo. Mayong hapon ni mo diha, Maria Isabel. And kang Caroline pod, uban kang JD nga iyahang anak. Og kang Janro Estrada and family. Kay Princess. Kisa ba ni? Mano. Oo. Okay. Sige. So, dini na ta, no? Napay mga makalingaw nga shout out diri daw, be. Hinaut malingaw, tanita na nabantay lang. Ako Magnum Apple, didto ko sa Sweet Lie. Basta gwapo ang nagsulti. Hello, oy. Inana na day na. Pamilawon lang daw niya siya. Basta kay gwapo ang nagsulti. Na, nagpaklaro lang yung ka Magnum friends sa imong weakness, ha? Weakness is ang mga gwapo di ay. Amo na gitawag og beauty is blind. O, napa Magnum Apple, piliyon ako ang honest. Bahalag sakit kay mas dali maka-move on kung kabalo ka sa tinood. Oy. Sa mga naka-relate pod, honest-honest lang yun. Oo. Magnum Apple, shout out ko. Mas maayong giignan ko sa tinood kaysa gihimo kong backup plan.
4: Magnum, shout out!
11: O, bitaw, kay dili mag-gintanan prang ka nga makapasakit na to, Magnum friends. No? Aron pasakitan yun ka intentionally. Og dili pud tanan nga tamis, paminaw, paminawon, tinuod di ay. Mao na nga tan-aw pud nato kung asa gyud ang atong baruganan, Magnum friends. Kanang dili ta ma-stress. Anyway, sige, napadin ni Dobe, atuanin yung shout out. Ako Magnum Apple, Sweet Lie, basta kilig first, hilak later. Wait. La oy, ganagi sila mga sweet, sweet, sweet, oy, mga sugar-coated. Napa, Sweet Lie, kay Basin D.I. tinuod na sa sunod. Basin D.I., di ba? Wag kakabalo. Nagitandog na siya sa Ginoo. Bali, gina-prepare ni mo ba imong heart bitaw, Magnum friends, sa dili pa mo dawat sa kamatuoran. So, inana, kailangan din nag-preparation. Anyway, mga Magnum friends, time flies so fast. If you're really having fun, inaot nga. Nakaangkon kita og FUN. Karon nga adlaw, Fantabulous Wednesday. Daghang salamat ha sa inyong mga tubag sa tong hagit for today. Lahi-lahi magitog mga opinion, pero usa lang gyud ang atong mahibal-an, syempre, ang kamatuoran nga usahay makapasakit o ang bakak usahay nga tamis paminawon. Apan sa katapusan, ang tinuod gyud magna friends gihapon ang magpabilin, di ba? O nara na sa inyo. Sige, to complete our magnum shout-out na programa, dinhi nata sa atong word of the day. Authentic. Authentic. The meaning daw ani is being real. Magpakatotoo. Genuine and true. Not fake. Dili fake news, fake person, or fake thingy. Basta kay dili fake ha, or ka na mga nag-pretend. Bitaw, magnum friends, ang word for today is authentic, no? So, panahon nga daghan ang mga filters o sugar-coated nga mga pulong magnum friends. Kani bitaw, pagka-authentic daw nato or magtinud-anon kasi mong kaugalingon. Usa daw gihapon ni sa pinakanindot nga kalidad nga mahimo ni mong maangkon. Kaya nga naman, kaya ang tinuod daw mahimong lisod, usahay. Usahay raman po. Pero kini daw ang maoy pundasyon sa pagsalig og tinuod nga relasyon. Which is true, di ba? Because people may not always like an authentic person. Kaya mo lagi sakit lagi. But remember this, magnum friend, they will always respect someone who is honest and who is true to themselves. So hinaot, nga nun na tayo mga naangkon karon, nga mga mabulawanan ba na? Or napagawas lang, good. Ang mga gubot-gubot sa huna-huna o mga gubot-gubot ng mga pagbati for today. Anyway, Magnum Friends, hindi lamang takutob ha. Musunod na si Magnum Gilbert sa programang Music Gem. Kinilamang si Magnum Apple Pie nagadasig kaninyo, Magnum Friends. Nga taliwala sa mga pagsulay. Labi na gid karon kay ni taas na puro mga presyo sa gasolina. Taga na mo kayo ng problema. Lahutay lang, Magnum Friends, kay ang Dios maayo kanunay. Magnum.

0: lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka pananaw,
2: ug
3: pagpaminod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
3: Mag DTX 500.
2: Karun dayon.
4: Mabalik sa pinakadul ng butik sa Yulga.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa.
1: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga servisyo? Solve ba na yung problema? Niya na sa itong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretsyo, paspas pa ang servisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa Cagayan de Oro City proper, anakinis mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower ug uptown areas, anakinis sa Carmen proper ug Upper Carmen, lower ug Upper Balulang, including subdivisions ug sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan ug Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC building, Captain Vicente Roa, corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante pagka sales agent. Full man o part-time, mukita ang tud sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang mong application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Rosere.

0: GC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Basta reload pulso, Wadhos Quality Store. Ana sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: TJX 500.
5: Ako sa Jubilin.
6: Sobra kataas akong blood sugar.
5: 300 kapin. Kitistingan ako og inom.
6: TTX 500.
5: Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
6: Kasunod sa isa ka bulan.
5: Normal na jud akong blood sugar.
6: 95 na lang.
4: TJX 500.
7: Mabali sa mga butika.
4: TTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
4: TTX Coffee Mix.
7: Mabasa butika.
9: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
10: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: Ang Gilbert.
1: May sense na! May humor pa!
0: Magno Music Jam! Kumusta mong tanan mga Magnum friends? Sinaot pa ang tanan, all of the above. Nakaroon sa mga ibang lawas may gala samtang naminaw sa Magnum Radio. Tanaway sa atang ito mga naguna mga musika karong panauna ha. Dani sa atong programang Magnum Music Jam. Sa atong mga Magnum friends nga nakaroon sila mga panimalay maayong hapon sa tanan. Kumusta man di ha? Natulog pa ba ka Magnum friend? Or medyo ano na, naghinahinay, nagpakot kay happy naman po dang ano, ting snack, di ba? Or nag-snack na kakaroon na oras sa mga Magnum friends. Okay, rakayo, di ba? And sa mga nasa ilang mga opisina, maayong hapon sa yung tanan, mga Magnum friends. Dagan mang klase mga opisina may gala na sa bangko, sa mga government agencies, o mga opisina di may gala. Naminaw sa Magnum karon. Salamat kayo, mga Magnum friends, ha? And sa ato mga higala nga na karon sa Kamerkaduan, sa itong syudad, sa Cagayan de Oro, maayong hapon sa yung tanan. Tuloy-tuloy lang gid mo sa pagpaminaw mga Magnum friends. Bisa na sa mangka, basta naminaw sa Magnum, salamat kayo. Panita mabati may gala sa tibuok kalibutan, pinaagi sa atong website www.magnum999.com, sa inyong mga radio set, Magnum Radio 99.9, o sa Facebook, makita lang Magnum Live. I-like, i-follow, and i-share, okay? Para updated mo kanunay may gala sa mga nagunang balita, impormasyon o daghan pang uban, uuban sa ulo. uban. Magsasama-sama at walang iwanan. Ah, di ba mga Magnum friends, no? Anyways, may gala, panayin tayo din lamang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og dili healthy nga paggaon. Naapay di mayong panahon karon. Magsakit jud mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
5: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: How about now?
5: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: It's 3:45 on Magnum Radio.
1: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
2: Pirmi ka panghihi.
3: Hanap ka paranaw.
2: Ug pagpaminod sa mga tin.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Karun dayon.
4: Mabalik sa pinakabulong butike sa Yulga.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix, panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Sa mga butika.
2: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
6: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, andaw adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon.
2: Mighty C.
4: Mapalit sa mga butika.
0: Kanunay kabang hilantan, sipunon o ubhon. Senyalis ka na sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mapabaskog sa imyong immune system batok sa flu, bronchitis. Numon niyang uban pa, Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hang sa Biyernes na imutang sa Market City, Agoran Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: CDO Cheesiest! Harvest Idol Cheese Dog Ever!
8: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol Cheese Dog Ever! Buy now!
7: Ito ang idol ko!
2: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: It's 3:46 on Magnum Radio.
10: Time Check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Music from the 80s, 90s, and today, this is Magnum Music Jam.
11: Music Jam.

also kay Sam sa may NHI Kauswagan. Salamat sa pagpaminaw sa Magdum Radio. Usa tanang na minaw. Salamat kaayo sa atong mga Magdum friends. Si Dirama, si Merlin Taliktik. Usa tanang na minaw. Salamat kaayo. And panahon na para mag-goodbye. Musunod na sab ang laing programa may gala. Urang tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw sa Magdum Radio. Ang Magdum Radio mabati anytime, anywhere sa www.magdum999.com. Sa Facebook, pangitalang Magdum Live. I-like, i-follow, and i-share. Para updated mo sa mga nagudang balita, impormasyon o dagan pa ubaan mga Magdum friends. Kini na lamang si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: Magnum Reports.
1: Oras sa pag-radio, alas 4:13 sa hapon. Mga igala, kumusta? May hapon ka na itong tinanong. Welcome sa itong tulabanan ng mga programa.
0: Magnum Reports.
1: Magnum Reports. Siningadlawa adlaw karon mga higala nga Miyerkules sa Hulyo 22, 2026. May hapon sa itong mga kaisunan din ang anago nito karon sa itong programong Magnum Reports. May pagpamina sa itong mga kaisunan nga nakatutok karon sa nagrimbahin din sa Tusdakwan sa Cagayan de Oro. Sa itong mga kaisunan po din sa Lalawigan, sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, din sa mga provincias Bukidnon, Lanao del Norte o Camigin. May hapon usab din ha sa inyo ha. Oras alas 4:13 na sa hapon sa itong pagpanag-uban ini nga itong programang Magnum Reports. Inyo haya pong masayra ng mga police reports, hospital reports, developmental news na nangahipos itong mga kauban silang tagsa-tagsa kalokasyon. Inyo makauban sila si Magnum Hunter 19, Mentro Kamagtulan, Magnum Hunter 24, Jane Luna. Mga balita usab ni Magnum Hunter 20, kun Magnum Hunter 13, Riza Cruz. O mga detalye po sa nagpadayon nga impeachment trial mga higala ni Vice President Sara Duterte. Pinagis tong kawan Magnum Hunter 16, Ching Interina Enriquez. Oras alas 4:14 na, o kinig hapon, Magnum Angie Osado. Gikan karon hangtod da sa lasay sa kagabion, mag-uban-uban sa tung duha ka oras nga tulumanon.
0: Magnum Reports.
1: Oras alas 4:14 og niini nga tunga pagsugod mga higala sa tunga programang Magnum Reports sa sugdan nato no pod ang paghatag kaninyo sa mga dagkong uluhan sa tuang mga balita, balitang lokal, balitang national ug balitang international. Oras alas 4:15 na kaya ang pagpahigayon mga higala sa social pension payout sa mga kaigsunan na itong PWD din sa Dakman sa Cagayan de Oro ang gikalipay sa Ilahang Federation. No? Kaya nadawat naging kaganiya ang tag 3,000 pesos ng Ilahang pension sulod sa nilabayang mga bulan. Maganiya ang payout. So, naano sa dulag 3,000 ka mga PWDs na ito sa Dakman ang nakapahimulos ni ining social pension payout. Oras alas 4:15 na sa hapon. Sa itong dugang uluhan sa tuang balitang lokal kay DSWD Manager Anitong Son, gipahinumdumaan ang mga beneficyaryo sa DSWD Uplift Program nga dili kalimtan ang pagdila sa ilang mga ID panahon sa distribution. Oras alas 4:16, sinisada kay kapig 20 milyon pesos nga kantidad sa phase 1 hangtod sa phase 5 nga project sa Divisoria ang gibubo sa Dakbayan. Samtang dinipod ang mga higala kay giingon na karon ni Mayor Kinas Balingasag, Misamis Oriental nga fake news sa mananggawas nga report nga dunay mga nagdala og armas o ginagiban sa usa ka tunghaan. Rasod nga dunay nahitabong kagubot kaganiha sa usa sa mga eskwelahan sa Ilahang Lungsod. Oras alas 4:16. So na sa itong presidentes na suod, gipangandaman sa PNP Region 10. Ihap sa mga kapulisan mga igala nga i-deploy sa mga places of convergence pagadungagan sa ito po nga otoridad. Oras alas 4:17, dugang natungluhan sa ito ang balitang lokal. Kapulisan sa PNP Misamis Oriental, may hatag o katinawan nga dili konsintiyon kung adunay nahimong kalapasan ng ilahang mga personahe. Dungan, inipong nahitabo lagi mga higala nga aligasyon sa gigong pagpangulata o planting sa ebidensya sa drug by bus operation sa Mayasaan, Misamis Oriental. Oras alas 4:17 sa hapon sa tundugang pang mga uluhan sa tuang mga balita. Dinitas itong mga dagkong uluhan sa balitang national mga higala kay Gibutiaga Pudgaron. Bantay Senado, nagtuo nga pakyas ang depensang tumpagod ang testimonya ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment case batok ang Vice President Sara Duterte. Oras alas 4:18, House Prosecution Panel member Chel Jokno kuminsido nga wala may lampos ng depensa nga mapahuyang ang testimonya ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial kagahapon nga lawa batok ang Vice President Sara Duterte. Political analyst Attorney Edward Chico mibutyag nga migamit sa shotgun approach ang prosecution pinagi sa sunod-sunod nga allegation batok ang Vice President Sara Duterte. Dayon kani NBI Director retired Judge Jimmy Santiago. Ibutyag wala anaki koordinar si Vice President Sara Duterte sa mga otoridad sa mga bahad nga nadawat niini sa iyahang kinabuhi. Presidential Legal Counsel o kanhi Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panalo gibatikos si Presiding Officer Senator Chase Escudero sa impeachment court tungod sa pagtugot nga gamiton ang impeachment court sa testigo sa prosecution nga si NBI Director Melvin Matibag. Ang iyahang di permanong di notaryadong affidavit sa nagpailang DDS hitman nga si Arturo Las Cañas. No? Dili mga permado, dili notaryadong affidavit pero gigamit kagahapon. No? Samtang dinisadda kay gingon kani Bureau of Internal Revenue kun BIR Commissioner Kim Hinares, miklaro nga dili pwede nga mutistigo ang Anti-Money Laundering Council kun AMLOC sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Lain na tong uluhan sa tuang balitang national. Dinisadda mga igala kay giingon pud karon nga DOJ Secretary Vida namugos nga di gikinahanglang ma-distract ang mga senator judges sa investigasyon sa FBI. Lain pa na itong uluhan sa balitang national kay Vice President Sara Duterte mibiyahe sa gawas sa nasud taliwala sa nagpadayon nga impeachment trial. Samtang dinisita mga higala kay gibutyag po da koron nga si NBI Director Matibag gi pamugos nga adunay nahitabo nga betrayal of public trust ang Vice Presidentes nasod alayon sa mga pamahayag sa pagpatay kang Vice kun kang Presidente Bongbong Marcos Jr. Samtang gipamugos sa mga higala no sa kaninga spokesperson sa karon nga kasamtangan no sa kasamtangan nga pagdungog lagi dinhi pong mga kasong gitubang ni Vice President Sara Duterte so nagpahayag pod karon nagpamahayag pud karon si Attorney Regional Tunggol nga ang mga reservations sa senator judges dili makaapekto sa court ruling sa Sara Duterte's record. Samtang Senator Robin Padilla nangula karon sa Pulse Asia Senatorial Survey alang sa May 2028 nga eleksyon. Samtang din sa mga higala ka sa prosecution gihapon pinaagi ni Congressman na Adyong na mahayag nga di makaapekto sa impeachment trial ang pagbiya ni Vice President Sara Duterte's Pilipinas alang sa iyahang foreign trips. Og duha ka mga kaso ang gitudan karon sa giyong ghost sa project sa Taguig sigod ni Senator Lacson. Dugang natong uluhan sa tuang balitang national gibutyag pud karon mga higala nga PCG naghimo karon sa pagpahimangno may kalambigitan ini nga rocket launch sa China. suspect sa likod niini pong mga bomb threat sa mga tunghaan sa Bulacan ang naaresto na sa kapulisan. Libreng sakay gitanyag karon sa gobyerno niini pong pagpatuman sa mga transport group sa ilahang transport strikes. Dugang uluhan sa balitang lokal kay giingon. Pipila ka mga lugar din sa Pilipinas ipatuman subli o suspendido subli ang face-to-face classes sugod ning adlaw nunot lagi niini pong subling pagmahal sa tuwa pa din pong tubil sa mga sakyanan. Okay, mahal naman pagbalik. Og lain pa natong uluhan sa tuang balitang national. Di butiag pud karon mga igala nga si Senator Marcoleta gingong mihimo na sa pag-plea hug not guilty sa iyahang plunder case nga giatuman. Guwas po din yung mga igala no, natoy ba nasa ikaning gingong kalapasan sa Presidential Degree 46 nga gi-file ba to ka sa iyaha dito sa Sandigan Bayan 3rd Division. So mo to nagahimo po mga igala. Nag-withdraw naman ang kanipong kampo ni Marcoleta sa ilahang motion to quash o nahitabo ang arraignment no? Sa nahisgot ang mga kaso nga iya pong gipang atubang. So karon mga igala, iya mong gipambugos kadi siya guilty. So kani ang iyahang kaso, may kalambigitan kini sa 75 million pesos nga undeclared campaign nga donasyon sa nahisgot ang magbabalaon no, nga nadawatan niya sa iyang 2025 senatorial bid. So, wala man po na kuno nino na klaro gidug tarong dito sa iyahang ngasal and a statement of assets, liabilities, and net worth. Og kanino, nga kabahin dapat sa campaign finance reports. Oras alas 4:25 sa itong mga dagkong uluhan sa ta. Sa ito ang mga balita nga na international. Sa itong mga hisgutan ng mga higala sa gawa sa nasood kay posibleng muinit pa ang tensyon tali sa Iran o Estados Unidos umahan ang pagbinaylo ay hulga nga palapdan ang operasyon sa Mataga Campo. Dugang uluhan sa tuang balitang international din ito mga higala kay napulo katang patay o kapig mil kuna usa ka libo ka mga kabalayan ang naguba tungod sa grabing pag-ulan sa Chile. Ang balitang international, Pransya nahimong pinakaunang nasud sa European countries o sa European Union nga magpatuman o restriction sa mga bata sa paggamit sa social media. Ukraine Army Chief hingpit na nga gilangkat ni Zelensky sa iyahang pwesto. Valor 37.5 bilyones dolyares ang nagasto na sa Amerika sa nagpadayon yung gera tali sa Iran. Ihap sa mga namatay sa pagkalunod sa usa ka bangka sa Guyana, misa ka na sa 41 katao. Tulo ka mga tao ang kumpirmadong namatay sa Hanta virus sa Venezuela. Samtang Osaka Australian woman o babaeng nagamabdos sa giyong 1 in 15 million. No, grabe ka rare, grabe ka talaga sa on. 1 in 15 million. Nga identical quadruplet ng mga anak niyang babae na ang naluwas no sa pagpakatao dito sa Australia. So lagi malampuson niya no nga iha po din pong kanyang iyang pagbuntis iha pong napakatao mga igala taliwala pa man nga grabe ka talagsaon o high risk pagining inani nga pagmabdos no 34 years old pa biya ni ang kaning nahisgitan usab nga kaning babae. 1 in 15 million case daw kuno ni ang iyon ani. Monozygotic quadruplets. Na nag-share sila sa ka-placenta mga higala o nakasplit ang ilahang kaning ang ilahang sitwasyon, no? Gikan sa usa ka fertilized egg. So, inana ang ilahang kaning findings po sa mga doktor.
0: Magnum Reports!
1: Lisod daw kuno kaini or panagsar gid kaini. Talagsaon gid kaini. So, muna karon gikalipay pa din lang. Kaya ang quadruplets nga ipakataw mga igala. Upat, no? Kumintag quadruplets, upat. Were delivered in good condition man po. Nasa sila sa nursery karon, nasa neonatal intensive care unit sa dito sa kaning Royal Brisbane and Women's Hospital. Karon na ko ano, nahimo siyang hisgutanan jud po dito sa Australia kay talagsaon lagi kaayo nga kuan sila mga pares pag yun, no, identical pag yun sila. Oras alas 4:28, muna itong mga dagkong uluhan sa mga balita. Local, national, international. Oras sa alas 4:28 na uga karon sa itong pagpadayon sa itong tulungan ng Magnum Reports. Atas ang sayro ng atong kadalanan, ng atong kalangitan, kay naipagpanag-om pero alingiin kay kaganiha before talisaka din hipod sa itong stasyon. Kumusta na kakaroon ba sinadunan po yung kabaguhan? Din nasa inyong area, nagulan ba? O nagpabili ng kainit? Nihayag ba? Wala ba yung mga pagpanag-om? Kaya sa itong namatigda na sa isting bahay sa itong syudad buno, ang mga pagpanag-om nga itong nakita karon sa itong kalangitan. Din nasa inyo, okay ra ba po? Kaya kung pananlitan, adunay mga tilimad doon, mga higalas pag-ulan, so pagpangandam na sad mo. Ilabi na kung adunan mo yung mga planong mulakaw. Ano itong gawa na ka-standard itong mag-weather Road Hunter, Magnum Hunter 24, Jane Luna.
2: Guys, tubo dili traffic kakaroon mag-imagine o gikan sa may Puerto Highway patulong dili mismo sa may barangay Lapusan ng atong syudad huwag angayin kabalakan galing hopi pila po ka mga katalan at namatikdan gado na yung mga gabiyahe po ng mga dagong truck apa na dili kinilugar makababagnuko na makapahinay sa dagan sa traffic o samtang functional sabit ng mga traffic lights kita po nga namatikdan sa pipila po ka mga areas po din sa ating bahay itong syudad. Kung isigutan na sa mga ito ang panahon, niiringatak na doon na yung mga pagdanggom nga ito po nga na matigdan karoon magnamahan siya, no? Pero hinuhon, pa yung mga pag-ulan o pagpanalating at ang nasa natihan. Magdum Road Hunter, kini si Magdum Harry Winnie Borging, doon na sa balita o Sir Pusho Magdubracho.
1: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Oras alas 4:30, diritas botan sa pag-asa na karon sa PICAS linya si Sir Joe Frivaldo. Sir Joe, may hapon.
3: Yes, Magnum Jane, may hapon sa itong mga suking tigpaminaw sa Magnum Radio. Sa itong pag-monitor sa low pressure area na tulad na sa itong PAR, nasa 940 kilometers silang sa southeastern Luzon. Samtang dili sa sa Northern Mindanao sa pagkakaroon, dili yung topic na daming LPA, pero mga iapunta mga pag-ulan o pagpunulugdog tungod sa southwest monsoon o hangin hamag. Yun ay kasarangan ng hangin magagikan sa bagatan nga ito sa kasatang direksyon ng kadagatan, kasarangan ang pagbalon. Temperatura, 25 sentigrado ang kabugnawon, ang kanito tretay 2 sentigrado. Huwag kaning low pressure area, may high chance na may mag-usa ka bagyo. Nandlan kini si Bagyong Quiapo once nga may muna siya bagyo. Ang posibleng ruta nila ay pangyan dito sa Northern Luzon area. So nga, Philippine Standard Time, last 4:21. Ikan sa Batan sa Pag-asa Mulugan, El Salvador City, Joffrey Bay.
0: Magnum Weather Alert!
1: Wato mga higala nyo na bati ang update sa itong panahon. Pinag-iusab sa itong weather forecaster sa Pag-asa sa Sir Joe Frivaldo. Ugo niya mga higala at ang atangi. Mga balita na din po sa itong kauban sa tag sa kolokasyon. Magnum Hunter 19, mention kamagtulan. Magnum Hunter 24, Jane Luna. Sila pong nga paglibot suroy din sa itong dakbayan. Pero bumati sa itong mga pahinumdom. Oras alas 4:31 na sa hapon.
0: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: kayo nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniyan na ang iBerry!
2: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
3: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi imaigmata sa buntan.
4: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
5: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
6: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Mari, ngano na ginuktok man ka?
9: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
8: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kumplito sila sa tanan.
9: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
8: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
0: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.

0: tripleng lakas! 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripleng lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
2: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mo hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica D Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica D Alternativo logo.
4: Let's go. With Charming Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
5: go with the flow.
4: Charming Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
2: Oras alas 4:37.
3: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
7: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Balik na mga higala sa itong pagpanag-uban sa tulumanong Magnum Report. Sugdan na dahil natong pagdawat sa mga balita kung nakahipos ng kauban Magnum Hunter 19 Zeta kay development project sa Divisoria, kompleto na sigun po na sa Project Lunhao. Atong siren ang detalye kalabot ninis itong kauban naka-standby sa Magnum Hunter 19. Isunod dahil na to ang pipila ka mga tinunan gireklamo human na nangila da sa Osaka Coffee Shop. No, maguro nin ka itong picture-picture dahil po. Pero unasa na itong Magnum Hunter 19 kay giingon na nga kompleto na daw kuno ang kanipong mga proyekto din na sa may kaninga Divisoria area, kanang Plaza Divisoria, diin adunay red development no nga gipahigayon. Ato nga paminaw ng detalye, Magno Mencho Kawaktulan.
8: Pabutaan nga kompleto na ang nasangpit nga proyekto na red development diha sa Divisoria area din sa tuang siyudad sa Cagayan de Oro. Ini kalabot sa Project Lunhao nga update da sa pagpanguna ora ni Patrick Gabutina, si lead person sa Project Lunhao. Now, nag-iskot may tungkol pa sa mga sa phase 1, sa phase 2, hantod sa phase 5. Now, lakip na nigini ang phase 7, ang pinakabagong project sa kining, not pinakabago, but pinakabagong natong makita sa publiko. Tungod kay kini ang pinakatua dito sa kining likod sa amphitheater. So, kining phase 7. So, muni ang panato masudlan pa sa karon. Although, makita, malilig panato, inaasya sa likod sa amphitheater. Itawag sa ni siyang ikaduhang amphitheater. Kung asa na makita na nato ay ang plastada. But, di pa siya ingon nga masudlan ato ang mga sa publiko. Then, di kapot yagagikan dito sa OKK. Tungtod na dayon dyan sa lakip na niini ang Magsaysay Park. Ang Golden Friendship o ang kining pinakabagong nag-turnover na mo ang kining atuang naay fountain o muna siya lugar ng park anda sa atuang Divisoria area na kansang sa karon makita na nato ang pagka-develop o plastada o pwede na gyud gamalaagan sa atuang mag-eksunan labi na sa atuang mga kining langyaw. Ato sa paminawon si Sir Patrick Gabutina.
9: Sa uban, pero nakawitke, na ay mga railings. In fact, no, atong last week, no, nag-anak yung mga barkada. So, namay among isa ka barkada na Na-stroke siya, so naka-wheelchair. So wala din siya mag-lisod. We were able to enjoy the park, labi na ang phase 2 kay Nai Fountain. Okay, speaking of ipapangson ang fountain or kwan lang, na specific na itong day nga ayaw na ito siya pa-pangson. Karong lugar, no, ang atong fountain kay andar na siya kada adlaw. Anya, magsugod ta around 6 o'clock, 5.30 to 6. And then mahumanta mga 9.30. Nalantin ng interval kay para makarest po ng makina. Anya, itawag na ito na siya nga dry deck na fountain kay kung dili na ito siya paandar, makalakaw-lakaw ka man kay dry man ang surface, no? Tulog na siya ka fountain. Anya, dancing na siya, musical, anya, lalain ng color. So makalikaw good, no, kanang every night, no. In fact, kanya ituyo kina siya nga wala na siya mga kural-kural kay para kung naibapa nga gusto mo duol dito sa tubig, makatampisaw dito sa tubig. Ang amo lang gihangi o nga, di nata manabon, dobi ni mag-shampoo.
5: Okay.
9: Dulaanan dito sa yeah. Bata.
5: Lako yung madumduman, sir.
9: Amphitheater karon na dunay shell.
5: Yes.
9: Muna siya ang Island 6, no? Kanang Island 6, that's under the ang pag-implement ng project, that's 75 million. Gikan sa pundo ni Senator Coco Pimentel. And then, karon man good, nanay ko ano, ang mga plant boxes, doon kinandag ko naman ang mga kahoy, nag-crack na siya. So, naay, ano, natay standing request si Mayor Clarex sa DPWH Regional Office na kung mahimo, atong i-redevelop ang kuan ang kanang Island 6, no, kanang amphitheater. Kaya ang likod po din, ana, pagtabok nimo sa Burgos, naadya ang Island 7. That is the new amphitheater na naasa duol sa suba.
5: Wow.
9: Under niya po na siya sa pundo ni Senator Coco, that's 50 million. So hopefully, no, nag-asura lang ni ganiya sa DPWH na nag-follow up ni nga kanusa siya ma-turnover sa syudad, no? Kay kung ato ka sa kuan, kanang last na nga island nato, tulo na siya ka-level. Na ay basement, na ay ground level, o na ay second level. Sa basement level, na ay parking. And then sa ground level, na po ay parking. And then kung ato din ka sa unahan sa ground level, na dito dayon ang amphitheater.
5: Wow.
9: So, chadya gi check
5: Island 7.
9: Island 7.
5: Yeah. Balikan ko lang tong imong giingon karon na turnover, no. So, once dili pa ma turnover from the
9: National.
5: So dili niyo mahinabtan. Dili mo maka-take action.
9: Dili pa. Okay. Pero naami mga initial talks with ano, DE Lisondra, si DE JP Lisondra nga. Once nga ma turnover siya, gi-encourage pud ni Mayor Clarex nga tama na itong mga kahoy. Kaya wala ba na siya appeal sa contract ang kahoy, ang mga tanong, unya. Doon na siya yung rentable spaces sa taas.
5: Wow.
9: Doon na siya yung mga stalls na patsyada kayo, no? Unya, possible din siya nga for our MSMEs, sa atong for, or kung ay mga art collectives, na ay mga exhibits, pwede din siya dito. And then, naapun din itong amphitheater na kung ma-develop na po na itong dapling sa suba, kamulo kag tanaw, kung mulang taon pag hindi mo dito sunahan, makita niyo ang Cagayan de Oro River. So, tiyada ang ikay
5: ng... But, pili ka na siya part sa Divisoria, Sir Patrick?
9: It's still part of Tumoy, Lugar Kibali sa yeah, Divisoria. Oh. And then, hopefully, no, sa atong initial talks with the mayor and with DPWH, na i-develop ko siya part sa Project Lunaw.
5: Okay.
9: And then, mabutangan siya mga kahoy, mabutangan. Pero ang management, Ana, would be shared also by the City Public Service Sense Department and also kung unsa man galing ang tagaan ni Mayor of Tahas na mag-manage ana.
5: Okay. So balikan ako dito sa Sir Pat, no? Because ako nakita from Xavier going paingon dito repeat sa may before ta mag abot sa our city amphitheater. Yeah. So ang tanaw ni mo the whole Divisoria is totally completed na yun. Wala na problema. Wala na ko lang. Okay. I-congratulate ka na, no? Because, mula gina, long time ago, kung yung i-imagine, compare ni mo karon, lahi na yun, no? Nako kay improvement. Second, Sir Pat, daghan ang utana, and thank you very much nga nagid ka, no? Hopefully, maybe, tubagon ni mo, maybe itilipot. Nang utana sila pila yung exact amount sa project, no?
2: Okay.
8: Kung tipiklo ka na ito kanay pala, nabati, gika ni Patrick Gabatina, pinagi ni Sir Amor, no? Kining sa mga babalisan na sa nag-host lugar sa kining Meet the Press sa COPC sa SM Downtown na premier ning atong siyudad. So kalabot po sab sa kining pundo din gikabutyag nga sobra man siguro to ka 20 million nga pundo kung imong tanaon. Phase 1 with the OKK 10 million, then phase 2 unay diha dapit lugar ang kining atuang makita nga kining El Pueblo the bay sa mga 14 million, ang Kagawasan Park na 6 million, ang Rizal Park na 4 million, ang banpano ng mga park da sa Divisoria to siguro lapas 20 million yung mga kantidad sa kung imong tutalon tanan ang pundo sa nasang pita nga redevelopment sa Divisoria area sa specific lamang nga mga phase. Inapay phase 6 o phase 7 nga mas tako-tako nga pundo ang nakita lukad nato nga gi-ikwan lukad nato gi-baya gi-aplikar para sa nga mapurma yun ang mga proyekto. Sa paminawan balik subli si Patrick Gabatina.
9: Ano ang phase 1 ilan ako ma-memorize up to the last centavo, no? For ang phase 1 is 10 million ang atong building kanang operated tao sa yung kalinaw, and then ako tayo 10 million na redevelopment of the park, ang mga kahoy, ang mga pavers, ang demolition sa old yung mga structures, no? Ang phase 2, that's 14 million, no? Kailangan tayo comfort room. Ang atong comfort room din ha is kuan kanang na siya male, na siya female, na siya unisex, na siya PWD and senior, dapat din siya breastfeeding station. So, all of these are, all of these cubicles, or rooms siya actually, no? Rooms siya, air condition. Unya, doon na po tayo control room, and na po tayo isa ka service area para sa mag-manage sa atong mga parks, no? Okay, fountain. So, napo na yun dia ang, that's why it's 14 million, kaya napo dia ang pag-ayo. And then, ang ato ng kiosko sa Kagawasan, na J.R. Borja Park is around 6 million. And then, ang Rizal Park is around 4 million. And then, Golden Friendship Park, that's the only park na walay monument. So, natin plano lugar, no, si Mayor, na buhatan na ito o World War II Monument. Kaya himuon na ito ang Divisoria nga is going to be a monuments park. Na kada island na asya'y monumento sa nakalainain ng mga heroes ng atong gilantaw nga atong mga idolo lugar sa Cagayan de Oro.
5: Okay. Balikan na ito mga restroom, no? Dos mention ni mo sa unahan. This is for free to all or nanay sa bayan?
9: Isa pa na sa among guys yeah. Sultan na nara ba siya ay aircon. So, i-compute na po na mo ang cost sa itong aircon na pinabagyan ang cost, no? So, nanay mga initial na costings, kanya, dagan po nang gaingon na may aircon na ang CR ganit sa Agora nga wala may aircon. Bayad ka man 5. Limpyo lugar, sad, no? Na kung ato kayo mall na may bayad nga 20. So, diha po, aircon man siya. So, daghan ang gaingon na pabayra na to, no? Kanya, na po yung gaingon nga ayaw. So, up to now, wala ka masag na naman ma-plaster ang pag-turnover kung kinsa mag-manage. So, there is still, ano kung pabayran ba siya o dili. Wala ka ma-plaster, pero most likely pabayran.
5: Okay. Thank you for that, Sir Patrick Gabatina, sir. Last on my part. I heard from sa atong mga abigo, no, diya sa ilang registration, no. Dili ko lang ma-mention as a repeat. But na namoy bag-ong or ikaw galigapon gitahasan, no. Specifically kining dinhi dapit sa mga eco park katong
8: Bototo nga nabati sa tipika ga pamahayag ni lead the person sa Project Lunhao, Patrick Gabutina, with hosted by Amor Palisan sa kining Meet the Press sa SM Downtown dinhi sa atong syudad. Proto ka naipos nga balita gikan sa SM Downtown kini si Magnum Hunter 19 mentso kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 19 mentso kabaktulan oras alas 4:51 dinhi sa dentas balita ni Magnum Hunter 24 gi pipila ka mga tinuod ang gireklamo kanang ilad sa coffee shop. Detalye atong paminawon atong kauban Magnum Hunter 24 gikan sa ihang lokasyon at ang atay po mga igala. Mga report po na hipos ni Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Gikan po sa Apo Mapaga. Libot po din sa Tosdak Bayan.
7: Magnum Reports.
2: Plaster sa nato si Magnum Hunter 24 Jane Luna. Niya mo balik na mga higala human sa pipila ka pahinumdom tungod kay mamati sa ata. Dahil na karunta doon, balikan din nato ang mga dugang mga balita. Ngayon niyo pong angayang masayra ni ining hapuna. Oras alas 4:53 sa hapon.
3: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.

0: ang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
3: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
2: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Nag-antos ka ba sa hinay ng internet o sa lousing serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya na sa itong dapit ang Converge Fiber Internet. So Converge Fiber, ati manood ka diritso, paspas pa ang serbisyo. Ano yung tipik sa mga lugar nga available na sa bang linya sa Converge Fiber Internet? Sa East, Misamis Oriental, Anakini. Sa mga lungsod sa Taguluan, apil ang mga barangay na Tumulan, Kasinglot ug Baluarte. Mga lungsod sa Balingasag, Lagunglong, Balingwan, Hingog City, Talisayan, Medina, up to Magsaysay. Sa West, Misamis Oriental, Anakini. Sa mga lungsod sa Opol, apil ang mga barangay. Poblasyon Bara, Igpit, Malanang ug Tabok ug sa Salvador City, apil ang mga barangay Mulugan, Taytay ug Lugilog sa lungsod sa Lubihid ug Lagindingan. Busa tanawan ang inyuhang kontrata sa internet kun expired na, pag-converge na. Kun wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buhatan nahimutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa, corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City. Taxa tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge o fiber internet paday mo dawat og mga aplikante. Pagka-sales agent, full moon o part-time, mukita hangtod sa 45,000 pesos, matag bulan. I-submit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building Corner, Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Oro City.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw ba na ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Yan ang gapanupo
7: kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Asalika
7: epektibo.
6: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
5: DTX 500 mo'y tubag sa diabetes kundi in kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug

0: Plus, Uno Plus. The kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, suno, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balitaong Serbisyo, Magnum Radio. Ang Magnum Radio News and Music, number one, again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nagipaygayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magnum Radio nagpabiling consistent and undisputed number 1 sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magnum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
3: Balik na mga higala sa itong pagpanaguban sa programang Magnum Reports. Sinitari Magnum Hunter 24 Jane Luna kaya giingong gireklamo lagi ikinib nga tinunan nga gapangilan sa coffee shop. Detalya ito nga kauban nakastandby na ang Magnum Jane Luna.
4: Reklamo karon na pisila ka mga tinunan nung man kining misulod sa usa ka Malaya coffee shop o din giingon nga mi-order mo sa pagkini o ga worth 500 pesos na pagkaon o ga lakit na niini ang drinks food magdamaan siya no apan giingon nga ang nagawatan mo sa pagkini sa staff mismo ni inipong naiskutan ng coffee shop peke matagpa nga screenshot sa usa ka Gcash pag-transfer lugar no sa lugar magduma Angie o gagalino giingon nga kini posible gi pinaagi bitaw sa mga budget bitaw karon magduma Angie no nga mga EI o usap po nino sa ilang gikabalak at tungod kay sa gipakita ni ini pong eksutan nga customer dito magduma Angie successful na matugpa nga napasa ang 560 pesos nga payment ni ini lugar na eksutan pod nga order nila apa na dito pod mismo lugar sa cellphone ni ini lugar

0: cellphone niya coffee shop, wala man to pagyo yung nadawat nila. Pag-ingon niya, tungod po din yung magdamaan, Jake, i-post nila ang lagway din yung iskutan po niya mga estudyante o ganito na sa iran magdamaan, Jake, at daga naman tayo po, dahil ilaha po nga na biktima. Estudyante yung sila magdamaan, Jake, no, for the side of Volge, kung asap ni sila direksyon, kung hindi oro po dagtong ha. Kali, no, kini po nga na iskutan po lugar ng mga tinuna, na ano mo doon sila yung mga na-ilight po nga uban ng mga establishments, mga negosyo. Dadagal mo na comment dito nga, ako po, na-ilight po kuhani nila. So, galing no, ang naisutan po nga coffee shop, the lagi kay daghan naman dahil po ni na-ilight po, naisutan po nga mga individualan to din panahuna. Wala, matod pa sila po no, nagadahom nga pagkabuhaton, kini sa mga lugar nga mga patanon, ilagi na nga mga babaeng buhat, rin dito ang tamag dumaan siya, no, apan. Binuangan, matod pa ang ilaha po nga coffee shop, unya, usap po di magdumaan siya. Sila po mismo no ang nagapresentar nga mag GCash payment lugar sila magdumaan siya no kining istutan po nga mga batan on kaya wala lagi sila cash po nga dala rason nag-assist po sila mismo ni ini po nga staff so ba sila mag check no ni ini lugar nga QR code dito magdumaan siya naghimo matod pa sa pag scan lugar sa QR code po ang istutan po nga mga batan on nga kalit matod pa ang pagkita po ni ini po ni iskutan po lugar nga successful na lagi daw matod pa ang payment ni ini pong 560 pesos. So, dagan kiniingon magdamaan siya yung 560 pesos naman na, dili na lang unta matod pa lakgon apan. Ang staff mismo ni ini pong coffee shop ang magpago ni ini magdamaan siya yung usap po ni panganad matod pa ang iskutan po niya mga tinunan nga mangilag po sa lain pang mga coffee shop, mga establishmento, kundili po sila tagaan po ng leksyon. Result, tapos, good no, ang ilaha po lugar nga ang lagway o gagaliga subo nila tungod gigamit matod pa sa di maayo ang AI o uban pa nga mga editing tools na pagpagilad po pagdamanjin on di pong iskutan po nga mga button on gali magdamaan siya kini pong iskutan po lugar nga mga ginikala po nini pong mga button on di mo po sa pagreklamo magdamanjin okay nga no lagi daw gipos ang dagway no ni iniyaha po nga anak babae nga mihimo matod pa sa pag mura ba hulog lugar magdaba siya nga ilad lugar sila sa kining coffee shop kini po man coffee shop mito wag po pagdumaan siya no nga gawin sila po sa pagrespeto na mo sa inyo ang mga ginikanan mga in-move po ang mga picture pero munta ka ng mahatag batod pa ang isutan po nga igaw po nga payment ni ini magdumaan siya sa dili na kinsubli po no nga makapangilad po ng ilaha pong anak sa uban pa nga mga establishmento tugod po lagi magdumaan siya no pag ma-short kini lugar mga staff sa ilaham ko na mo reflect po wag dumaan siya tungkol kasi sila matod pa ang responsable sa pagsiguro naagid no ang payment ni ini pong resunan po niya mga individual apan binuangan sila magdumaan siya no pinaagyo sa AI ki-edit ang usa matod pa ka chika share is it o ganito matod pa ka gipakita nga nagbayad na sila apan wa di ay kinimihimo no sa pagbayad po sa mga opo nga coffee shop. Nilutan ini no, nanawagan po ni iskutan po nga business owner ni ini po nga Malaya Coffee Shop nga unta matod pa magdumaan siya no, nga maniguro guild ang uban nga mga individual katong bitang mga ga, dawat bitaw o QR code na bitaw ang pagbayad magdumaan siya kanang GCash. Tanong nga ilaha matod pa nga i-check ay dayon kini makagawas po ang ilaha po mga customer tuwid po lagi no para din na subli po nang itabo ang naisutan po nga insidente nga mailad po ng mga business owner matod pa maulatan po sa ilaha pong paginhawa magdumaan siya nung sila makanahuntay yun sa ilaha pong mga negosyo. Sa magdumreport, skinny si Magnum 124, Jane Luna, sa Batao, sa Dupusyo, Magdumrag.
1: Salamat Magnum Hunter 24, Jane Luna.
2: Magnum Reports.
1: Oras alas 5:05. Hindi sa tamang higala kaya sobra na pulo pa ka mga bakanteng trabaho alang sa mga OFW ang agiya. Tanyag po doon sa botan sa peso. Mag-isayodar sa report sa itong kaubaan si Magnum Hunter 19 na ka-standby. Magnum, mentro ka, baktulan.
3: Ibuksan sa abang laing ng mga oportunidad alang sa itong mga overseas Filipino workers sa plano nga mo trabaho sa abroad. Ang kikabutya ang mo lapas sa napulo ka mga bakanteng trabaho sa di-offer sa botan sa Public Employment Services Office inubanan sa mga pipila ka mga overseas employers sa tuang rehiyon in sa maong mga kining kumpanya sa gipaygayo o sa laing hugna na gipaygayon nga employment program sa botan sa peso alang sa tuang makiksunan o beneficiaryo dun ay bay-bay nga mga trabaho din kini usan na niini ang Euro Asia Philippines Incorporated din na dunay bakanting trabaho pama sa trailer truck driver padulong sa Hungary then crane technician sa Belgium lakip na sa niini ang Eltro o Eltro technician lakip ang tower crane technician din na ug ang CNC operator programmer kini nga mga kini nga bakanting trabaho lagi kinahang po pwedeng ma-applyan sa nasang pita ng mga beneficiaryo sa maong sa lain nga recruitment agency sama sa kining SMC, Manpower Agency Philippines Corporation nga doon na po domestic helper nga doon sa Middle East o mga electrician sa Abu Dhabi dahil photographer sa Saudi Arabia domestic helper sa dito sa Singapore ug sa Hong Kong. Din kini ang gipangandaman sa tuwang mga kingsunan labi na sa baybay sa mga overseas Filipino workers applicant at ini nga mga panahon na din sa tuwang syudad sa Cagandiro. Ikinahanglan mo lamang ang pagdala sa ilang mga resume, application letter, siyempre ang mga credentials, passport o kuban pa. And sa mga interesado, ikinahanglan nun lang i-submit o sa email address ga epicserio@euroasia.com.ph uga dunay mga kwansat dito nga mga posible nga mga maibaluan o mga dugang informasyon o orientation kalabot na sangpit nga oportunidad. Para tumay po nga balita gikan sa peso, kini si Magnum Hunter 19 Bencho kabakturan sa balita og serbisyo Magnumalyo.
1: Salamat Magnum Hunter 24 kun Hunter 19 Bencho kabakturan. Balikan natin sa Magnum Hunter 24 Jane Luna. Kay batanon nga lalaki gireklamo man kita po ng CCTV sa gihimong pagpangawat. Detalye atong paminahon tong kauban nakasaan may koron si Magnum Hunter 24 gikan sing lokasyon. Magnum Jane Luna.
0: Gireklamo karon ang usa ka batanon dinha sa may barangay ko suwag ganing atong syudad particular na dinha sa may Chey human giingon nga kanunay matud pa kini nga kakasapon nga gasaka ginoo sa mga kural-kural. Lagi matod pa, mangawat magdumaan siya, pero dili pa din ma-identify po ng iyakap kong pangalan tungkol sa gituuhan nga dili kini. NHI ang naiskutan o sa mga lalaki, kini magdumaan siya na sa iyang piso ng iyakap kong panglawas. Dili pa kayo ma-identify po no, ang iyakap kong skin color tungkol po lagi kaya ang kini naiskutan po ng CCTV. Ngit-ngit mong kong nag-area rito magdumaan siya kay lagi kadlawon kini nahitabo niya ang naiskutan po lugar nga patanon. Matod pa no sa paglayat gito sa ilaha pong gate niya na ako ilain po nga panimalay nga yahayap ang gisudan mo dumaan siya nga maurag yapon yung dagway gapon nga gipuhos gapon sa tag-iya so dihang ilahang na-review ang CCTV yahang gikuha niyo ni mo dumaan siya sa una nga panimalay nga yahayap ang gisudlan akin niyo siya uga sa patos niya nang huwa po dayon siya uga bag usa rin kay speaker tapos sa balay po nga ikaduha nga yahayap ang gisudan mo dumaan siya nang huwa gapon kinisiya. Lain pa ng mga gamit, susama na lang po no, sa sapatos, ihapon magdumaan siya. Hapon siya yan, nakita po rito nga, uban pa ng mga tools nga magamit niya magdumaan siya no, sa iha lugar nga pagbaligya baka niini, or iha baka gagamitin isip baka nga mag, ayaw baka siya balay, magkarpentero baka siya magdumaan siya, kaya naman siya mga tools po doon, magipag kawat, kapat. Nga alarming kayo ang kininisigutan sa mga batanong, tungod po lagi kaya kini. Naa siya ka na bitong dala bitong magdumaan siya nga dito mo siguro no kutsil ka ng kitchen knife or ice pick makaiha nga gidala. Nakarag yun siya po nga hawak po niya gibutang magdumaan siya kaya pag layas ng po niya na sa iha lugar nga iha nga agian lugar magdumaan siya padulong sa sarod po sa panimalay. Kita man siya po nga hawak nga bahin ang kinilugar niya iskutan po nga naka hipos po niya hait niya hinagiban niya. Usap po niya magdumaan siya sa kabala pa sa uban po niya mga residente. Kaya ko panangitan lugar magdumaan siya nga masapna niya siya. Mata lugar ang kini nga lasudan niya nga panimulay. Babae baka ang mahimok po niya nga biktima. So daw kayong chance nung akin niya siya. Masukol din niya siya. Uga posible nga makadungkag. O gali magdumaan siya nga. Ipahukta naman po noon po no ang pag-rubing po sa mga tano din sa area. O gali nyo nga nasas ng kapulisan. Nga masikap din ang iskutan po niya batanon. Kini siya magdumaan siya. Banabanang matod pa nga naasa 5'4 ang iyahang nga height. So, yung bisan gamay magdumaan siya ang iyahang lugar nga ang iyahang nga lawa. So, kini siya. May himo matod pa sa pagsaka po sa duha ka mga panimulay. Sunod sa usaka ka naglawan lamang magdumaan siya noon sa pagkakaw lang magdumaan siya. Gingon nga nakasuot kini siya. O ka gray po nga t-shirt tapos sa kapantalon na yun siya magdumaan siya. Sa lugar nga na siya bunit-bunit po magdumaan siya noong nga gisuot-suot po siya po nga abtang nga bahin. Tan ini magdumaan siya nag-ipalawan pag-investigasyon ng mga masayran. Identity iyo kung isunang lalaki nga mihimo sa biktima, pagayat no sa pipila ka mga panimalay o gapanguha kini o mga kamtangan, pagdi kini mapusay po siya ang kaugalingon nga intera. Magdo before, ito kini sumag lumahan yung report, Jane Luna, subay ka o serbusyo, magdubrasyo.
1: Salamat Magnum Hunter 24, Jane Luna, oras alas 5.11.
2: Magnum Reports!
1: Balik sa tanong Magnum Hunter 19. Nita may gala kay Dole Misamis Sorrental mitunol ug dulag usa ka milyon ka pesos no nga assistance sa ilaha pong mga benepisyaryo. Detalye atong paminahon sa atong kauban Magno Mentro Kabaktulan.
3: Mitunol sa Mukabata 830,000 na DILP assistance ngadto sa mga benepisyaryo sa tulo ka mga lungsod diri sa atong Larawigana sa Misamis Oriental. Nagitay kayo nga Dole Misamis Oriental Provincial Field Office turn over sa maong DILP assistance na kini sa maong pagpanguna or ang pagpasiugda sa Botana sa Dole Region 10 ban ni Secretary Francis Tolentino sa Sustainable Livelihood Opportunities ngadto sa tuwa nga mga benepisyaryo sabi na sa ubos usab sa partnership sa Moresco Uno employee o retires o community multi-purpose cooperative uga in coordination sa mga lokal na kagamhanan sa mga nasangpi sa dito sa Mantigaw, Initaw o Libertad. Huwag maong kanyang kalihukan na iubanan usab sa Public Employment Service Office Confeso. Huwag sa nasangpi nga programa nga DILP kung na the Dole Integrated Livelihood Program sa nasangpi nga turnover dito sa usaka ceremony sa Initaw, Misamis Oriental na ubay-ubay ka mga benepisyaryo gikan sa bawang munisipyo na binasa gikan sa Mantikaw o sa Libertad ang natunulan na sa bawang kining oportunidad in that ang tuod Farmers Cooperative doon ay 20 ka mga membro di ini so, natunulan sa nasangpit nga kining assistance lakip ang tubigan tricap operators o drivers association na 20 ka membro sab di ini na lakip ang San Pedro Women's Association nga ug ang Retablo Credit Cooperative na doon na po ay 14 sab ka mga parent and child laborers kon PCL din sa maong total nga 820,000 na kandidat sa livelihood assistance na distribute nga to kanila na isip pa suporta sa nasampit nga mga enterprises ug sama na lamang sa mga produkto na ilahang gipromote mo ang turmeric powder motor parts o accessories, frozen food products, aggregate supply, karinderia, street foods, vending, o ang welding shop, nga pipila nilang mga kasagara, nga mga panginabuyan, nga kansag mahatag o matagaan, o katuparan sa alang sa maong programa, ubos sa Dole Region 10. Palitagikan sa Dole Region 10, kinis Magnum Hunter 19, mencho kapatulan sa palitawag serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 19 na Mentro Kabaktulan. Oras alas 5.14, mubalik din ta ni Magnum Hunter 24 pod kay dunay lalaki nga namaligya guba nga motorsiklo ang gireklamo. Detalye atong paminahon itong kauban na ka-standby Magnum, Jane Luna.
0: Gireklamo karoon ng usaka 23 anyos ng lalaki human giingon yan maligya matod pa kini og guba nga motorsiklo online ang nasigutan nga gireklamo mao sa pangalan nga nailan sa pangalan si Roland og kini mulupi matod pa dinas may barangay Carmen ng atong syudad ang nasigutan nga lalaki magdumaan siya maligya matod pa kini siya sa marketplace o ka XRM ng motorsiklo so diha nga gigamit kini ni ini nga biktima kini lugar ng reklamante. Okay, so dito matod pa na siren magdumaan siya. Kining gibaliga ni Roland nga to kaniya, usa matod pa kaguba. Kini bitang ipaandar ni magdumaan siya to dugyo mo ubot na dayon. Kana siya magdumaan siya kasi diha lugar nga nag-meet up sila. Sige, dali matod pa si Roland sige siya ino magdumaan siya nga. Okay na boss kay naa pa kun lakaw niya. Dili kay niya ma-check bitang pag-ayo ang maong motorsiklo. Magdumaan siya nga gitisingan lang niya og paandar, gipadagan niya og kakas ang magdumaan siya tuyok din siya. Check ko din yung uban pang aparte ni ini, naabay mga garas, naabay mga guba-guba. Inoon magdumaan siya nung matod pa niya. Kaya nga si Jason, kining reklamante, nga walang matod pa yung mga garas, mga niagi baka ni mga senyales, mga niagi baka sa disgrasya ang naisgutan ng motorsiklo. Magdumaan siya, dito mangod nun paggamit niya pagkaugma, siya pagpatulong lugar siya ang pagtrabaho. Tingnan naman nun siya kayo niugot na ang naisgutan po niya motorsiklo. Hantod, so, wala nag-iit siya ni Andar magdumaan siya, no? Dito po, sa ginala po niya kilayon po sa mekaniko, nasara mo dumaan siya nga daot ang iskutan po niya motorsiklo. I-contact mo pa niya sa Roland mo dumaan siya, no? Kung unsa ba ya tinuod yun nga nakita po sa motorsiklo, kung daot, bagid kini, apan, kabusyon burning ini pong gireklamo. Roland, nga dili man ada utbos mo ito yung nga nag-istorya sila magdama anjing nga may sinidako na po ng ilaha po lugar nga mga pride lang tingo po magdama anjing tungod kay gimog di pambugos ni ini po lugar nga biktima nga kupa agad matod pa ang naiskutan po nga motorsiklo kay confirmar na biya sa mekanikong magdama anjing no, nga kupa ang naiskutan po lugar nga motorsiklo kali matod pa po ni ini po nga gireklamong magdama anjing nga imposible pangaguba tungod kay giagi matud pa kini sa testing nga tumitaw nga giingon ko sa mga anji nga yaha pa kini nga gipaandar apan pagkaupa pa lugar kini nagpakita siya po nga sakit pero giklaro sa mekaniko nga naa matud sa panahon nga mo tunong ko ang mga motorsiklo pero guba gin matud pa kini adto ni mga uban pa nga mga parte nini nga angaya na matud pa ilisan putan to nga old model ni gid kayo ang maupod nga motor magduma anji pero naa gyud mga parts ni ini lugar din agad matod pa kuna ang kaya na matod pa ilisan balino kini pong naiskutan sa lugar nga biktima this may asya magdumaan siya nung ginagbayad siya eksakto hindi aguba di ang iha po nga napalit ng imbis na abin niya magdumaan siya nga sa diyang iha kining napalit makasave niya ito siya si alo ka pangalo-alo di ang pagtrabaho tungod kaya niya nga mahimo po lugar nung mag-commute niya usap po lugar yung siyang ikalabutan magdumaan siya kaya humansin lang ako parang istorya black na no nagahimo sa pag-black lugar ang kining naiskutan sa lugar nga si Roland at to kaniya so wala gyud mga igo po itong mga eksplanasyon magdumaan dyan ito wala po yung refund niya kay matod palagi nini pong bituma iuli na lang lagi daw niya ang motorsiklo magdumaan dyan bahalag dili bitaw itong tibuok na kantidad ang ibalik sa iya ha bahalag na ano lang matod po sa mga 80% mabalik siya ang magdumaan dyan basta mabalik lang itong kwarta niya dili po siya mag-uod bitaw sa pagpaayo atong motor. Dili naman matugod po itong iya hapong magipalitan magdumaan siya kay lagi, wala naman pa siya hanggang kamot kini na daot. Tumaw po na magdumaan siya nung ilha pong ginalisan karo, nagbisulta kini nung gireper una sa mga pulisan. Parang gaya lupon, ang dito po sila mga settle na inilugar niya iskutan po itong gubang ang motorsiklo nga napalit ni ini pong biktima. No, kung hindi pong iskutan o sa lugar ng lalaki, nga mulupi o matod pa kinidin na sa may barangay ang Carmel. Magdum report. Kini si Magdum 124 Jane Luna. Sumita o Sir Pusho. Magdum Radyo.
2: Magnum Reports.
1: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Oras alas 5:19 karong tuod mga higala. Mubalik ta alang sa duga mga balita nga nakahipos na ni Magnum Hunter 19 ug Magnum Hunter 24 Jane Luna. O katang tangi pod no nga tuod pod din po mga updates mga balita nga nasudnon din nga kini pod mga higala no aron masayra nato sa bay kinahanglan gyud po natong ma kaning kung ano makuha karon yung mga update kalabot din yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. O mga update po doon sa man pang mga balita ang gikinhanglan po nyo madunggan. Oras una, alas 5:20 na sa hapon.

0: matamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163. Or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
0: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
2: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw o hamugaway na Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magdum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magdum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magdum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magdum Express.

0: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text sa tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Oras alas 5:26 na mga higala sa itong pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Dinis ata, balikan sa nato si Magnum Hunter 19 na Mentro Kabaktulan. Dinita sa mga duga, mga balita, mga higala. Sa ero na ito ang detalye, kalabot ini mga mag-uumas barangay Tabloan, may paubos sa Farmer Field School. Italia niya si Magnum Hunter 19 Mentro Kabaktulan.
3: Kino mo baybay ka mga individual farmer sa Barangay Tablon ang may pailalom sa Farmer Field School sa mga programang ginusad sa botan sa Agricultural Productivity Operation Office kung apo din agi o paghatag sa mga mag-uma o gadugang kasayuran o sa pag-uma sa ilahang barangay. Farmer Field School muruntad sa 4 kabulan din ang tinunana ng pailalom sa produksyon sa mga lagot mo ingon man sa sakto nga pag-umali ini in sa giya sa baong nga botan sa Field Operations Division na ug Agronomy Division na busab sila ang Sustainable Agriculture Section nga programa din opisyal nga nagsugod ang pagbansay ning milabayng adlaw sa bula nining bulana ning tuiga sa greenhouse sitio Kabankaban na para kay Tablon na at sa mga lagot mo sama sa talong okra, ampalaya, kalabasa ug sitaw. Ito ba imong sentro sa praktikal nga pagbansay aron mapaligun ang ilang kapasidad sa panginabuhian pinaagi sa maong mga strategiya. Balita gikan sa City Hall kini si Magnum Hunter 19 na Mentro Kabaktulan sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 19 Mentro Kabaktulan. Dili sa daan ni Magnum Hunter 24 kay Gibutyag Napulcom na agpahinumnom sa mga aplikante sa hustong kwalifikasyon sa pagsulod sa PNP. Report atong paminaw natong kauban na standby sa si Magnum Hunter 24 kay lagi daghano ang mga kaninga na report ra bapod mga higala nga na-dismiss yun po sa ilaha po din po nga posisyon sa ilaha po nga pagkapulis tungod kay doon na po sila mga nahimo nga mga salaod. So dilin nyo dapat usikan mga higala kay grabe ra bapod no kay stricto ang pagsulod sa PNP dayon mausikan lang ninyo mga higala ang opportunity nga gihatag sa inyo ha pinaagi sa paghimo mga daotan. So mas maayo nung ayo ginang pabilhan kay lagi mga aplikante karon naglisod yun po mga higala no nga makahimo sa pag-meet sa qualification na nga giset pod para sa ilaha po nga pagsulod sa organization. Balik ta, Magnum Hunter 24 sa ta, Magnum Jane Luna.
4: Ibay ng demand sa National Police Commission, kinabukam region sa anong tanang aplikante ng pagsulod sa Philippine National Police o PNP kinanglat, gala ka base sa kwalifikasyon, disiplina o mayong reputasyon. Gibutyag sa ahansyang importante ang matag aplikante doon ay limpyong record. Huwag angay nga pumatasa o mahimong epektibo o kasaligan ng membro sa kapulisan. Yung unusag sa Napulcom, mga dinitugutan ang bisong unsang iligal ng pamaagi o paggamit o fixer sa recruitment of process. Ang parayan sa bangkotasyon tawag sa Napulcom o kapulis usual office stand, araw mapaligon pa ang police recruitment o operational readiness sa rehiyon. Ipangilang kita ng usong screening sa mga aplikante, training preparedness o papalambo sa kalidad sa police service sa Northern Mindanao. Giawag usab sa Napulcom ang publiko nga suportahan ang mga programa sa gobyerno alang sa mas malinawon o luwas nga komunidad pinaagi sa pagtabang sa pagpili sa mga kwalifikadong musulod hanay sa kapulisan. Balita gikan Napulcom Region 10, kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita o serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Dinisita mga higala kay ang depensa mihimo karon sa pagpangutana kang Director Matibag kung si Vice President Sara Duterte ba o ang imagination no nga kaning mihimo sa pagputol lugar sa ulo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kuan lugar na saipan lang no ang pagsabot so na taken out of context so makisayod ta mga igala kay kanila gipod no ang mga mensahe pod ni kaning Vice President Sara Duterte nga iya po nga gipag
1: Nagpaminaw kamo sa
2: Yahabapod ka ni nga gi ingon nga nagyud po kaning kamatuoran pud no nga iya gining pagabuhaton
1: Magnum Reports

0: Oras alas 5.31. Atos ang paminawan na si Director Matibag o si Attorney Mark Vinluan. Kaya lagi, nung kato, basi na taken out of context ng po ni kaning NBI Director Matibag, ang isutanan po doon sa mga kaning tinguha o kani po din pong mga na hatag ng statement ni Vice President Sara Duterte nga pagabuhato niya nga dupod sa itong presidente if ever lagi na kuno, no? Or kaning katulagi ingon po niya mangigala ng mga kaka-imagine niya nga putlag ulo ang itong presidentes na sud. At ang paminaw ng higala ang pamahayag, no? Na dihang i-play po ang mga video ni Vice President Sara Duterte, mga tubag po din po ni Attorney Matibag o mga pauta na po sa depensa pinaagi ni Attorney Mark Vinluan.
1: Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Ang sagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, masakit na ako. Wasn't feeling very well. Nandun lang ako. Nakakatayo ako dun kasi nagkamot ako. Gusto ko ang galing yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng vice president, ito relo ng presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalo mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head.
2: First of all, did you watch this whole video, Director Matibag?
3: I've watched not the entirety of the
2: video. Not the entirety, yeah. Because it's a long video. It's
3: that's correct.
2: Almost 2 hours. But my question to you is this. Is this the video where you based your finding that VP Sara said, gusto kong tanggalin ang ulo niya, imagine cutting his head off? Is this the one?
3: Yun po. All right. Yung video na yan.
2: And will you agree with, wasn't this press con heard by the general public?
3: Opo.
2: And didn't VP Sara say her statements in jest?
3: Well,
4: speculative, Your Honor.
2: The witness is smart enough and competent enough to answer.
4: Nevertheless, Your Honor.
5: Witness may answer.
3: Well, again, I will say I cannot go into the state of mind of the Vice President. And precisely the reason why do sa pattern of violence, kasama po talaga yan yung pag-ibig ko consider natin. I understand her disgust doon sa nangyari, but probably pag pinagsama-sama po yung aming pong investigasyon, mga aming napanood, kasama po yan, doon po namin na-establish yung isa doon sa limang factors na pattern of violence.
2: I understand what you're saying, but my question to you is, didn't you take VP Sara's statement out of context?
3: Mahirap po para sa aming law enforcement na yung ganyang mga statement ay amin pong babaliwalayin. Katunayan, alam naman po natin, kahit nga biro, alimbawa po, yung bomb joke nga po sa aeroplano, hinuhuli natin. It's a different thing if you're doing a bomb joke dyan sa aeroplano tsaka sa open field na kayo lang.
2: So, alright.
3: Sa amin po sa law enforcement, we have to give credence to that and i-process po namin.
2: So at any rate, you consider this portion of VP Sara's statement to be grave and serious, to be a grave and serious threat based on the standards that you mentioned yesterday?
3: Hindi po yun ang sinabi ko. Ang sinabi ko po, kasama siya dun sa ikinonsider na marami pong factors para ma-establish po ang pattern of violence.
2: Isn't that kind of a stretch?
4: It's argumentative, Your Honor.
5: Argumentative. Move on, counsel.
2: Nothing further, Your Honor. Thank you.
0: So, mo to mga galano ang kaning tipik sa ganiha sa pagpangutanaw sa ni Attorney Abinluan o pagdubag usab ni Attorney Matibag labi na sa isgitanan po ni inipong mga statement lagi ni Vice President Sara Duterte. Dinis sa mga igala sa mga pamahayag po ni Senator Robin Padilla kay lagi naghimo po no sa pag-ingon po ng tuwa po din po nga senador nga unta nga dili daw kuno mo himo no sa pagka one-sided ang prosecution. Kaya lagi sa iyang nabantayan, nahimo na daw kung one-sided ang prosecution sa presentasyon sa ilaha pong mga kining ebidensya, guban pa no, ng mga statement batok sa impeachment trial. Sa impeachment trial, batok ang Vice President Sara Duterte. Mahinungdan nga siya po mga igala, nagpagawas po dan ini po nga iyaha po nga mga statement na kaganiya. So, gi-question usaba ni Senator Robin Padilla ang nagkadaiya matod pa ng mga statement po no, sa mga gipang presenta ng mga witnesses sa campus sa prosecution. So, gitawag po niya, no, nga, di ba, gipautana po niyang prosecution, nga, di ba ni matawag nung namakak na hinoon, kay lain-lain, mga yaha po din pong mga statement. So, mahinundan nga, kini po mga igala, no, gitubag po kaganiha sa prosecution, pinaagi po da ni kaning Congressman Luis Trotas, ang paminan, mga igala, ang ilaha po nga pagbinaluay.
6: Ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling?
4: May I answer, Your Honor?
6: Apo, apo.
4: Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina at paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer.
6: Pakisagot na lang po kasi yun lang po ang tanong. Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi?
4: I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer.
6: Mr. Presiding Officer, isang simpleng tanong lang po.
7: The lead prosecutor may agree or disagree or state a different characterization. I can state a different characterization if I'm asked by the good senator judge. You may disagree or agree with the statement
4: Honor,
7: of the Honorable Senator Judge Padilla. Feel free to say no or yes, counsel.
4: Kagalang-galang ng mga senator judges at sa atin pong mga nanonood na kababayan dahil binanggit po ng kagalang-galang na Senador Robin Padilla ang pangalan at ang affidavit ni Arturo Las Cañas, nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng testimonya ng witness.
6: Hindi pa din po sinasagot ang
7: lead prosecutor, the response, it's not responsive to the question of Senator Judge Padilla. Allow me to, if the good Senator Judge will allow the presiding officer, pwede ba nating sabihin kay lead prosecutor na ang testigong pabalik pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan?
4: Without particular reference to Arturo Las Cañas.
7: Sa pangkalahatan, oh.
4: I agree with you, Honorable Presiding Officer.
7: Posible nagsisinungaling siya sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, o nagsisinungaling sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, hindi na natin malalaman yun. Tama po ba yan?
4: Without particular reference to Arturo Las Cañas, I agree with you, Honorable Presiding Officer.
6: Thank you. Maraming salamat po, aming Ginoong tagapamahala
7: po. Senator Judge Padilla.
0: So, moto ka ganiya mga higala no, sila si Senator Robin Padilla. Samtang din po da si Senator Lacson kaganiya, gi-question po niya doon, doon na ba yung double standard? Kaya nga nung wala man po daw kuno gi-appeal sa investigasyon na si Mayor Baste Duterte. Tapos ang pamilang mga higala, ang kanipo mapamahayag ni Senator Lacson kay lagi, no, dapat daw appeal kini sa gi-susi po da sa NBI. Kay di naman po si Vice President Sara Duterte, ang aduna po yung mga kaning pampubliko ng mga statement mga igala batok usab sa kasamtangang administrasyon.
8: Hindi ko na bibelabor yung Ronald Bass and Mayor Baste kasi aware naman ako do sa Rule 113 Section 5 yung sa warrantless arrest na hindi pwedeng apply. Nagkamali nga yung NBI kay Ronald Bass kaya na dismiss yung case, di po ba? But I'm more interested in the cases of Mayor Baste at saka kay VP Sara. Kasi almost similar yung kanilang mga sinabi, pero I'm just wondering why you did not investigate Mayor Baste, pero si Mayor Sara, hindi lang kayo nag-investigate, nag-refer pa kayo ng complaint sa DOJ, hindi po ba?
3: Yun po yung amin pong ginawang investigasyon ay doon na po sa threat na sinasabi namin na pangkalawakan. Yun dito po kay Mayor Baste, kaya hindi po natin na inimbestigahan, isinasama po namin dito sa task force na ito to come out with the report eventually. But we have coordination also po with other agencies.
8: Yes. So walang ongoing law enforcement investigation kay against Mayor Baste?
3: Kasama po dito sa ano po namin, sa special task force po.
8: Yung bang special task force, and this was you know, this was also raised by the presiding officer nung nasa lounge kami kanina, na form ba ito in relation to or in reference to the case of Mayor Baste o kay Vice President Sara?
3: Yung pong trigger point na nangyari dito ay yung pong kay Mayor Baste po. But prior to that, we are continually monitoring the threat. Kasama po sa aming pag-uusap yan. In fact, yung pong aming reporting ng records as early as nung nag-assume po ako ng February, mga first week pa lang po ng March, kasama na po sa reporting yung mga threat assessment. But nung napansin po namin na itong Ridge Sally na to can escalate to a bigger threat to the national security, dun po namin ipinasok ito.
8: So mas ang ginamit nyo yung kay Mayor Baste as an open source kesa sa mag-file kayo ng criminal complaint against Mayor Baste?
3: Ganun po yung naging process namin dito. But eventually, we have an agreement within us that if we can establish that the elements for grave threat will be there, we will be contemplating also on filing a grave threat and inciting to sedition as well.
8: Hindi ko na bibelabor yung Ronald Bass and Mayor Baste kasi aware naman ako doon sa Rule 113 Section 5, yung Star Warrantless Arrest, na hindi pwede yung apply. Nagkamali nga yung NBI kay Ronald Mas, kaya na-dismiss yung case, di po ba? But I'm more interested in the cases of Mayor Baste at saka kay VP Sara. Kasi almost similar yung kanilang mga sinabi, pero I'm just wondering why...
0: Okay, so mo itong mga higala, no, ang mga pamahayag ni Senator Lacson o ni Senator kuni NBI Director Matibag Kalagi, no, almost the same rin ako, no, mga statement po ni Vice President Sara Duterte o sa iyaha pong manghod, pero mo lagi na wala ko po na na-appeal po, no, sa pahigyan niya investigasyon, pero klaro naman po, no, naghatag katinawan ko ron ang nahisgutan po nga NBI Director. So karon mga higala, no, di pa gini matapos yun po ang hisgutanan po sa impeachment, tali wala po man kaganihara mga higala, no, na pupus po ang pagpahigayon lagi ni inipong nahisgitan nga kaning
9: Reports.
0: Oras alas 5:44 na sa hapon sa itong pagpadayon sa itong tulumanong Magdom Reports. Dinisanta mga higala kay gibutyag po da karon lakbitan sa nato na gihapon ang mga hisgitan na po sa impeachment trial ni Vice President Duterte. So kaganihan, no, susama o gamin dyan na naibiki lagi ito, no? Ang katong mga pangutana, Senator Robin Padilla, kang lead prosecutor, Representative Jervel Luistro, nagisundan po sa mga pagreklamo po ni Senator Raffy Tulfo, nga lagi, nagka-usab-usab na ko, no, ang time limit sa pag-istorya sa Senator Judges gikan sa majority o minority blocks. So medyo nato ibikil ganyan. Nag-ingon gito si Senator o Senator Judge o presiding officer Chief Escudero nga order in the court na kay para lang gid nga makalma ang tanan sa maupo nga hisgutanan. Maguhay lang pud mga higala o nagkamulo karon ang press conference sa prosecution. Ato sa paminahon mga higala kay nagahimo sila sa paghatag pud og statement karon ang prosecution na pinaagi usab ni lead prosecutor attorney o kasamtangan po mga higalang kongresista po, no, nga si Jervel Luistro. Ang tuwa po din ang Picas Campo po, no, kaning sa Picas Campo, nagpagawas po da sila o ilaha po din po nga statement sila si Attorney Michael Poa, nagpa-presscon po sila. Pero unahon sa nato kaning ongoing karon nga press conference sa prosecution kay baguhay laman po, no, natapos ang impeachment trial. So din ito kay nakaroon si Attorney Jervel Luistro at tumabati.
10: But I've always deferred, I've always said that sometimes the Senate impeachment hearings are in black and white. And we're very appreciative that Senator Robin always brings color and surprise and excitement. It's as if, especially if he's the last one to manifest, nagigising po kaming lahat. Kanina talaga nagigising kaming lahat. At pinagalitan pa kami sa front row. So may I use this opportunity to apologize to Senator Judge Robin. There was no intent to disrespect him. Kaya lang, syempre, pag lawyer ka at nasa litigation ka, mag-i-emote ka. No? Alam naman nila yung, hindi naman emote na drama, pero it is an instinctive reaction. There was really no intent to disrespect him when he said, lalong-lalo na yung mga nasa front row, nagtingin ng kaming ganyan. Yung pala kami yun, nasa front row. So, Senator Robin, sabi mo, kaibigan tayo, forgive na lang. Hindi na kami uulit dyan. Pero, the prosecution really is for the prosecution. And the defense is for the defense. Di ba? Ganun. As we say, it is the nature of the beast.
9: Senator Judge must be the one who is neutral.
4: Okay.
9: Yung siguro sinasabing dapat neutral, that applies to Senator Judges.
10: Ang quote dyan, talbog rin sa inyo. Talbog sa inyo. I mean, if you're saying that to us, we're saying it back to you. It goes back to you. The issue of bias also. We're bouncing back the question back to you. Correct.
0: No. Sila si Attorney Lorna Kapuna ng mga higala, no? Oga si Attorney Oga Kasamtangan nga Lida, prosecutor Congressman Jervil Luestro ang mga madungog pod ninyo. Atong nga paminahan sila subli mga higala.
11: Ang siyang tumanggap ng impeachment complaint sang-ayon sa konstitusyon. Tiningnan kung may complaint ba e kumpleto sa porma at may basihan at nakita at sinang-ayunan ng 257 congressman na isumiti yung articles of impeachment. Ibig sabihin, ang kongreso na ngayon, ang prosecutor o yung magre-representa ng mga nagreklamo at sang-ayon doon sa mga nakitang pwede may probable cause, ngayon ay naiakyat iyan sa korte na ang Senado in this case. Dito naman sa korte, talagang bubuksan mo na ang lahat ng prueba na ipapakita ng prosecution para i-confirm or sang-ayunan or tuldukan yung mga reklamo at patotohanan yung mga reklamo. Yung defense naman ay yung akusado kung saan in its word itself, defense de depensa. Yan po ang sitwasyon. Ang neutral ay ang Senator Judges kasi kailangan nilang pakinggan, i-analyze, pag-aralan, pagdibatihan ang lahat na related sa kaso para magdesisyon. Hindi pwedeng maging biased ang Senator Judges, pero ang defense talagang ididepensahan nila ang akusado. Ang prosecutor naman ay siya ang magtutulak para i-prove na meron silang tamang kaso. Yan po ang sitwasyon. Siguro, baka nasobrahan ng galing no, ng ating mga prosecutors, kakibat ang ating private volunteer prosecutors. Kasi syempre, nakita siguro ng ating isang senator judge, hindi lang siguro isa, baka nakita ng karamihan na talagang solid ang ebidensya, hindi pwedeng malihis, hindi pwedeng mahinto, kailangan ipagpatuloy at kailangang tuldukan. Kaya nire-respeto namin si Senator Robin Padilla, pero ibalik natin, ano ba ang nararapat, ano ang dapat, at saan ito patungo?
0: Okay, si kaninga Deputy Speaker Janet Garina, mga higala no, inyuhan na bati kay lagi, hisgutanan dyan po ni kang Vice President Sara Duterte ng impeachment trial car. Every after man po mga higala, sa ilahapon din po kaninga pag-tubang lugar sa impeachment court, doon na din po na yung mga press conference ang each party, like sa depensa o sa prosecution. So kaganiha mga higala no, nag-mention lagi po to sa NBI Director Matiba, na nasa 20 ka mga persons of interest sa giingong hitman ni Vice President Sara Duterte ngayong gikontak ang ilahapon din po giimbestigahan. So, nagin ito yung mga pag-question po kung ano na ba yung personal knowledge yun po si Attorney Melvin Matibag. Kalabot nini po mga kaning aligasyon po no, bato kang Vice President Sara Duterte. Dinisad ta sa kaning kuan po sa depensa mga higala kay si Attorney Michael Poa siya man po no ang miatubang sa mga prensa kalabot po dinhi pong wag-uhay lamang nga natapos nga ikatulong adlaw niini pong si Manaha mga higala sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Atong Siron, atong paminawon si Attorney Michael Poa.
12: It's something that I will have to consult the client about. I'll have to consult the Vice President if that is something that you will be amenable to. Of course, we really appreciate yung advice ng ating presiding officer. As you all know, nahihirapan ako, and I think pati kayo, nahihirapan kayo sa akin. And in fairness to Attorney Tolosa, he's also being very careful. Kaya nga nag-usap kaming dalawa. Akala namin marereprimand na kaming dalawa kanina. Thankfully, hindi naman. And thankfully, the presiding officer saw that we have been trying our best to be very careful in media interviews. So this is something that I cannot decide by myself. It will be something that I will have to talk to the Vice President about and hear her thoughts on the matter. And if ever, then we'll let you know. And kung meron ng bago na magtatayong spokesperson, definitely we'll definitely introduce him or her to the media. No?
13: Sir, I understand that the way you talk to the Vice President is that you present pros and cons of issues. Offhand, what is your appreciation? Would you recommend having another spokesperson or retaining the post for yourself?
12: Okay.
0: If I were to talk,
12: my personal sentiments, of course, it's been, and I'm sure you can see that, it's very difficult for me because it's quite time-consuming to do the legal work. Yun pa lang, medyo it's time-consuming na, no? Parati kong sinasabi, wala na kaming weekends. But aside from that, as you know, I also have to accommodate interviews because it's also very important na maintindihan ng mga kababayan natin kung ano yung nagaganap sa impeachment court on a day-to-day basis. So in that sense, I think the pro would at least be I will be able to focus more on either the legal or the spokesperson work depending on what the Vice President would want. The cons would probably be my familiarity already with all of you, your familiarity with me, and of course my familiarity with the client. And probably another con would be yung, syempre, kung may spokesperson na hindi part ng legal team per se, meaning hindi direktang nagpa-participate sa aming discussions, I will also have to manage that aspect. So, syempre, you will also have to, in a way, brief the spokesperson on what's going on and what he or she can say and cannot say. So, yun yung tricky part talaga, if we're talking about spokespersons, kasi you'll have to manage another person also, aside from managing the legal tasks.
13: Sir, the Vice President will give you a choice, which would you pick?
12: Right now, I think, ako naman, I'll just do whatever the Vice President instructs.
13: But if he gives you a choice?
12: I cannot say, for sure. But I'm more of a lawyer, as you know. I even when I joined DepEd before, I was really more comfortable with the legal rather than spokesperson duties. But again, it doesn't matter. At the end of the day, whatever she thinks is best and whatever I can do to contribute to help, in this impeachment proceeding, I'm willing to do either because I've been spokesperson for different capacities for the past, I think, 4 years. So I'm okay with any. Wala naman, I think the presiding officer, ma'am, was... before I continue, people always tell me na hindi daw narinig yung mga tanong niyo. So baka we can poke a mic. So okay na. Okay. I think, it's really out of concern ng presiding officer. Kasi I think nakikita niya yung hirap ng bawat panig na magsalita. And even for the impeachment court spokesperson, it's very difficult rin to speak on matters before the media because... Understandably, the media would want to ask more and understand more, and that's really your job, and we understand that. Pero on the part of the spokespersons, because of the rules, nahihirapan din kami kahit gusto naming sagutin directly yung mga tanong nyo, dahil naiintindihan naman namin, nahihirapan din kami. And to be quite frank with you, when I say I cannot answer that, actually, I don't feel good about saying that, no? Kasi I know that I'm not giving you material, for example. So probably, if you would ask me, of course, I can only speculate. Probably best to ask the presiding officer himself. But I could see that it was out of genuine concern, because as the trial progresses,

0: the decision of our principal, and the presiding officer naman was very clear. So, hindi naman siya directive. So, kung pipiliin namin na hindi magbago at kami at ako pa rin, for example, yung tatay yung spokesperson, and at the same time, I do the legal work, meaning the oral arguments, the cross-examination, direct whatsoever, then we will just have to assume that risk na baka may risk of contempt at some point. Hopefully, wala naman. But we'll see. It's something I have to talk to the Vice President.
1: So, mo na mga higala na tipik lang sana sa mga pamahayag ron ni Attorney Michael Poa. Kaya duha mong po ng iyahapon nga tahas nga giya tubang po karon. Pero dihang gipangutana po na si Attorney Michael Poa kung doon na ba kanil siya komento sa paggagawas ni Vice President Sara Duterte sa tos nasud sa Pilipinas. Kaya lagi, gibutyag mga higala nga pwede daw ko no, nga makonsidera no. Kaya mauman po ni ang giingon sa prosecution nga basin na no, pwede nga makonsidera, mag-constitute sa betrayal of public trust ang pagbiyahe ni Vice President Sara Duterte sa gawas sa itong nasod, bisan pa man nga nagpadayon ng impeachment trial, pero no comment sa si Attorney Michael Poa. Medyo lisod gyapon po ang tahas ni Attorney Michael Poa kay base niya no makontemp lagi po siya tungod kay siya man po ang spokesperson, pero wala po man po no. So ang impeachment trial mga igala maghimo no sa pagsugod og sayo sunod semana. Dili na siguro hapon no, sa ba unsa kay oras masibog siguro po ng oras po ini kay moment to ang giingon kaganiha nga usbon no ang kaning pagsugod sa impeachment trial sunod semana kay taas-taas palagi ni no kapiga tulo ka bulan ang ilaha pong gabana-bana nini. So impeachment trial mahimong sayo ang pagsugod ni ini sunod si mana. So at least sayo po ng ilaha pong pagpanguli pod kay tagdugay manggug kay mahuman no to asking panahon yung magbaruga arabay pod ang mga kaninga counsel pod sa prosecution o sa depensa. So kani mga higala gihimo pod nung kausaban alang sa nagpadayon pod ng impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte.
2: Magnum Reports.
1: Mati sitag mga pahinom noong oras alas 5.59 sa hapon.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika. Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist ug pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
1: Para sa lasay sa uno na mahigala sa atuang tulumunong Magnum Report sa tangatay po mahigala ang dugang pang mga balita sa mga musunod nga programa. Ilabi na sa balitang Magnum, dugang ng mga update po sa impeachment trial kay daghan pa itong nga gisgutan. Ito pag-question po kaganiya po mahigala ni Senator Robin Padilla sa ICC, di ba, nga na-mention nga apilagi daw ito.

0: sa mga kaning statement po sa mga witnesses nga dihang nga sila gipresenta po dinha po sa impeachment court. So gi-question po no nga kanibang mga kaso, mga reklamo batok ang Vice President Sara Duterte, no, may kalabigitan gyapon po sa kaning issue po sa ICC. So kana mahigala at ang tangan po ninyo kay naay mga update gyapon ang ato pa din pong kaning musunod nga tulumanan sa balitang Magnum kauban sa Magnum Jola Kubo ug Magnum Ching Interina Enriquez. Ug unya sa musunod nga programa right after balitang Magnum, inyuhang mabati ang makalingaw nga tulumanan ni Magnum Hunter 19. Mensyo kabaktulan nga maghatag kaninyo og mga bagong mga musika o lakip na mga kahibalo nga angayan po ninyong matunan po mga higala sa iyang knowledge is power. O gatang-atangi kaya sa matag oras na doon yung mga updates sa mga panghitabos palibot sa matag oras mga higala nga Magnum News Alert kauban sa Magnum Ching Interina Enriquez o kauban po na mga higala sila si Magnum Hunter 19 Mentro Kabagtulan o Magnum Hunter 24 Jane Luna. Ugay na pupo sa man ang atong oras alang sa pagbadayan sa itong tulumanong Magnum Reports sa susamag yapon nga oras alas 4 hangtod alas 6 ug mga adlaw mag-uban-uban na sa ta. Ug pwede gihapon ninyo ang paminawan monitoro ng mga programa sa Magnum Radio sa itong official Facebook page Magnum Live ug official website www.magnum999.com.
1: Magnum Reports.
0: Og subli salamat no sa mga nakatutok sa itong programang Magnum Report. Salamat sa mga nagpaminaw matag karunugunya sa itong mga programa dinhi sa itong official website ug official pod nato nga Facebook page. Ug lakip na din hapon sa inyo pong pangmonitor pod no sa tag sa tag sa mga radyo dinhi sa mga Pilianan. Salamat sa kanunay. Salamat no sa inyo nga pagpili sa mo sa Magnum Radio nga inyo pa din pong partner sa mga balita, serbisyo guban pa nga maghatag kaninyo og mga impormasyon og lingaw. Samtang naamo din na sa inyong mga panimalay, inyong gitrabahuan, o bisan asa no kung aha mo karon. So, ay mo pagbiya, kayo mo sunoda ang balitang Magnum o Timani. Ayaw kalimti nga sa usa ka gawas nun nga katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum Hunter 20. Angie Alzado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang labas ng mga reports og positibong balita ning hapuna. Paabuta ug mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi ra sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Oras sa size
2: ang Magnum Radio News and Music. Number 1 again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nga gipaigayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magnum Radio nagpabiling consistent and undisputed number 1 sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magnum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo Magnum Radio.
3: Para sa matilo nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tay,
4: api kanunay,
3: DTX 500.
4: Masaligat,
3: epektibo,
4: DTX 500.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
6: Bugas-bugas sanaw nga dili maayo. Balik-balik ang skin allergy pag blood detox na. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay maayo nga pang cleansing sa imong dugo. Tungod kaya puno kini sa antioxidant nga dunay labing taas nga urak value. Pangkundra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxin, allergen o guban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy o pangkundra usab sa damage sa ultraviolet rays gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo o sa imong pamilya. Kaya sa DTX 500 protektado ka na, apil ang imong pinangga. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Cagendoro o Misamis Oriental. Paimunsi usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina at Wellness Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Gigutom na ba?

0: tayo ng pamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
2: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
3: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
4: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
5: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
4: Ito ang idol ko.
0: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever. Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
6: Ito balit ang Magnum Tunganato sa Jags Commercial. Nimutan sa 12 Set Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan, Duro City.
7: Balitang Magnum. Tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum. O karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
6: Alas 6 sa Jessica, kumusta mga kabena? Karoon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Oras Magnum Lokal, City of Rice and Corn Retailers Association. Mabuti aga, posibleng mas musaka pa ang presyo sa bugas sa musunod ng mga adlaw sa atong Magnum National Defense Team. Kumpiyansa nga na presentar nila ang ilang mga target sa trial samtang prosecution. Ikalipay nga napapuntunan sa ginapresentar nga ebidensya ang Betrayal Public Trust. Batok ang Vice President Sara Duterte sa atong Magnum International Japan. Nagdusog diplomatic protest batok sa China o sa Russia. Sa atong Magnum Business, DICT nagtinguha nga makakuha sa 2.7 bilyon ng pundo alang sa 2027 aron mapadayon ang pagpalapad sa mga digital government programs sa nasud. Sa atong Magnum Entertainment, Kakay Bautista gipambit nga usa na lamang kakoopsyon alang kaniya ang kaminyoon. Og sa sports, Mike Phillips, official na nga mulula sa Japan B-League, humanay pirmag duha ka tuig nga kasabutan tali sa Kyoto Hanires alang sa 2027-6-7 season.
7: Balitang Magnum.
6: Mga Ikson, kumusta mga gabi? Karong adlaw na karon nga Miyerkules, Hulyo 22, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
8: O Magnum Chingitrina Enriquez.
6: O karon sa retailers, Magnum Lokal. Ibuta karon sa Cagayan Rice and Corn Retailers Association. Nga posible pang musaka ang presyo sa bugas sa musulod ng mga adlaw. Itungon sa epekto sa subling pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Mato ba ni Engineer Franklin Dakota, presidente sa CDO Rice and Corn Retailers sa Dakbayan, nga kung magpadayon pa ang pagsaka sa presyo sa petrolyo, doon ay puruhan nga mupalik usab ang taas nga presyo sa bugas usama niya itong milabay mga kung mga bulan.
9: So wala pa musaka ang gasolina, nagsaka na ang bugas og kag 2 pesos. Katong 50 na imo nang 52. Karon kay kagapon nagsaka na musod ang kuan ang gasolina, nana say another increase nga may tabo ni ini. Tining kilo karon nga 52, mahimo na sa siyang 55. Kay ang among palit karon, kung mo palit pay naa naman sa 50 ang kilo. Punuan pa na 50 ang kilo. Di ba di plus 5 ta ni ana kay mao man na ang gihatag nga kuan sa ato sa last year nga na uyo na namo sa meeting sa DE with the kuan. Kami mga retailer always gitay mag plus 5 sa among pagpaligya sa mata kilo. Kay ngan pa ta karon naa naman pud ang hatag sa ato sa supplier og 50 ang kada kilo. So mag plus 5 ta 255 ang kilo.
6: Ang payag ni Engineer Franklin Dakota, Presidente sa City of Rice and Corn Retailers Association sa Cagayan de Oro.
8: Andamang United Drivers Association Kuyuneta sa makigasabot tali sa LTFRB kalabot na sa basihan na silang gihangyong usbaw sa plitihan. Kini humangiluso sa grupo nga himoon 15 pesos ang minimum nga plitihan dinhi sa dakbayan gumikan sa pagsaka sa presyo sa petrolyo. Apan giklaro ni UNIDA President Joel Gabatan nga kung mauyunan andam silang ibalik sa daan nga plitihan kung ugaling mukunod usab ang presyo sa krudo.
10: Willing man niya na nga maghimog agreement lugar, ministry lugar. Maghimog niya na nga karon ang presyo ko rin sa diesel, mga 80 man. Muna nga mga ayaw niya na nga increase. Pero kung ibalik na siya nga ito sa 70, bisag 70 lang. Willing niya nga isibog na mo among pangayo karon. Wala gi-rollback nga, wala manduwi sa LTFRB nga i-rollback na. Lagi driver mo rollback. Pusa kung may tabo na siya, kung muhimo ang LTFRB o memorandum circular na kung muabot ng 70 ang gasolina, ganang inyong pangayakaroon, atos ang ibalik, atong isuspended. Willing mo na mga driver, willing mo na.
8: Ang pamahayag ni UNIDA President Joel Gabatan.
6: Alas 6:15 na samtang gisubay na sa City Engineer's Office ang dalan og lunang sa gidunar nga sa usa ka negosyante sa Dakbayan nga ungadto sa lokal gabanan kini aron buhatan og usa ka integrated bus terminal sa buluan ning syudad o sa barangay Lumen ning syudad matupan ni sa bahayag ng City Engineer's Office head Joel Mumungan nga tingwan ni Mayor Clarix Uy nga klarong karong tuiga, masugda na ang pagtugon sa maong terminal. Ilugang pa ni Mumungan nga kini kabahin sa tingwa sa Dakbayan nga maminusan ang kahoot sa dagan sa trapiko.
11: Nagpahigayon kita og sorbi no ako mga kauban diha sa Lumbya kaya gahapon nagpakawag og meeting kanamo no si Mayor Alex no kay aron maisgutan kining maong terminal in iya gi kining gisaad man no sa atong sa suka niya nga kanang terminal diha pasugdan gid niya karong tuiga now integrated bus terminal kani wala ko na sayop ani mga siguro mga ang design ani ay 14 ka bay no sabot tulo ka ang pikas linya ani mao ang terminal sa bus ang pikas linya sa likod maupod ang terminal sa atong mga chipneys. So ang area ani ang location ani magdi-4 gyud anang atong Lumbya Intermarine Sentro kay isa no sa Lumbya gyud nga area. Diha natay kuan diha nga gido siguro mga 6,000 donate ana ni sa mao nga individual may nga moy atong pag-i-develop.
6: Ang payag ni City Engineer Head Joel Mumungan.
8: Giklaro ni Balingisag Mayor Alexis Aquina sa Misamis Oriental nga wala estudyante o sibilyan nga nakuhaan og armas ingon man kutsilyo sulod sa St. Peter's College sa ilang lungsod kini human sa nahitabong kagubot sulod sa mga tunghaan kaganina diin do na pay report may nakuhaag armas og kutsilyo mato ni Mayor Aquina nga mismong ang hepe sa Balingisag Municipal Police Station ang nagingon nga sinumbagay lang ang nahitabo sulod sa tunghaan.
12: Wala mo kuno yung armas, wala mo yung kuhan. May talk to the chief of police. May phone. Ang iyang report na kung dili tinuod tong doon ay armas na pusil ko no o kinikutsilyo. Sumbagay lang. Muna yung initial report sa ako kasi dili to tinuod na ay armas. Storyahan ko no na ay armas pero wala mo kuno dala. Ang istoryahan ako no, sa release ako sa police, ang katong 14 years old na estudyante nakiksumbagay sa murag 16 years old estudyante yapon. Murag tingali o alkansi mo itong 14 niya uli. Pagbalik ko ba nang iyang magulang niya o iyang papa. So, silang ibalikan tong ang yaman mo lang dilis dyan din sa St. Peter. Balikan nila sa eskwilahan na moraw itabangan tong usa. Ang amahan amot daon sa ulan siya nga itabangan mo sa mga istambay dito. Itong medyo naghubot kaya alaman itabangan sa mga istambay ang katong duha kay Soon ilat sa itong itabangan itong nakontra sa mangod before.
8: Ang pamahayag ni Balingasag Mayor Alexis Aquina.
6: Bibo si nung baga, bibo kay Balingasag kanina, pero oh. Nitino fake news to nay oh. Armas o kutsilyo.
8: Okay naman si nagkuan-kuan magnum Joel, na pwede dito social media.
6: Oh, so mo lagi na.
8: Patakalag yawit.
6: Oh, so at least na confirm nga dili tinuod nga dunay estudyante na kuag pusil og armas.
8: Oh.
6: So kumo na to sinumbaga, palaban tong 14 anyos kay siyempre dako tong 16.
8: Mm.
6: So pagbalik, to nang amahan og ang igsoon. So ilan sa nga gib kwasab tabangan.
8: Talas mo ta. Timing mag ng Joel ganay mga rescue team. So lod oh. Na gawa so naigi pahigda sa ilang street share.
6: Oh.
8: So mo to gituhan sa mga tao nga wala ba nakabaloon sa gyuy mga tinuod nga nahitabo. Oh. So nagtuo sila nga anda dito kagubot na kabasin ila pong gi-connect sa dito na itabo sa Tacloban mag Joel. No?
6: Ala sige para itas mga balita karon sa to Magnum Road Hunter.
13: Magnum Road Hunter.
6: Pinata si Magnum Jane Luna, diya sa Captain Vicente Roa. Jane, kumusta na yung dagas na piko niya karon?
14: Dawag-dawag pag-iapon, Magnum Achawar na ang dagas na piko. Diri mismo sa may Captain Vicente Roa Street, ting atong syudad, padalong dupod sa may GL Borao, sa may CM Recto, Galiwa, tayo na matigdan po niya heavy traffic, ni ining attack na. Akong isbutan na usapan, mga disigasyon Magnum Achawar, wala po tayo na matigdan, labi na nga naman po na presensya po sa mga RTA. Kung isbutan na usapan, ito po ka panahon na magdumajual na pabilin paghihapon ng madagumon po na itong kagabihon.
6: Hmm.
14: Kali, niini po
6: nagulan?
14: Nga panahon. Wala nagulan magdumajual.
6: Dagom lang.
14: Oo, dagom lang.
6: Aha. Pero tayo pagkayo, kaya bising mo tulo lang kalit.
14: Kali magdumajual.
6: Lili ang pagkayo, ano, imong uloy, pagawas ako, kaya bising mo tulo lang kalit.
14: Wala pa lagi magdumajual. Wala pa. Wala pa, nagulan lagi magdumajual.
6: Kunya pa ni siguro.
14: Posible nga, taon-taon, baka magdumajual. Kaya kanina pa man kita na. Kasi taon-taon, nagringkot na nga. Oh, mm-hmm. Pero karon mga gumagawal medyo itom-itom na gid na ato po nga oh. Oh, ato po nga kawanangan rason no ang uban po nga mga tao karon na inagpasa na gid ang lapong liok para po nga sila mauli po sila pumunta sa tagsa nga mga Pinoy ano tini no pabilin pang yapang madag-umo na to apang panahon ni ining attack na sa Magnum Road Hunter kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magnum Radyo.
13: Magnum Road Hunter.
6: Alas 19 na, karoon may kailan sa itong Magnum National. Kumpiyansa karoon ang defense team nga nagpresenta nila ang ilang mga target sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matod pa ni Defense Council Spokesperson Attorney Michael Poa nga nagpresenta nila ang ilang mga target o estrategiya sa unang siyam kadlaw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
15: Opo, as you noticed, hindi ganun kahaba yung naging cross-examination namin today because as we committed, we only wanted a continuance for the new matters like yung Las Cañas statement. Again, I'm calling it a statement kasi under Philippine law, kapag hindi naman siya notarized, hindi naman siya rightfully an affidavit. But yun lang naman ang gusto namin ipunto and then some other sub-matters. Kaya even before nung bago ko pumasok sa ano no sa court or sa session hall, nag-usap na rin kami ni Attorney Biluan and we were talking about what questions to ask and it was
6: ang payag ni Defense Counsel Spokesperson Attorney Michael Poa.
8: Gikalipay ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Cabunan nga napamatud-an ang betrayal of public trust batok ang Vice President Sara Duterte subay na sa gipresentar nga ebidensya samtang gitubag usab ni Cabunan ang pahayag ni Senator Judge Robin Padilla nga dili unta one-sided ang prosecution matod ni Cabunan nga turo lamang sa matag panic ang one-sided ato sa pagdungog.
16: We're very happy because I think, as Chairman Jinky said, as our lead prosecutor, public prosecutor said, there was even no need for redirect examination because we're happy that through our evidence, we were able to prove betrayal of public trust. Kasi lumalayo ang defense, sabi nila criminal case. Hindi po criminal case to. Violation of the Constitution, betrayal of public trust. So happy kami.
17: Attorney, ano masasabi niyo na sabi ni Senator Judge Robin Padilla na
16: yun ang quote for the day. Prosecution should really be one-sided, di ba? Yun ang task ng prosecution. the defense is also one-sided because they have to prove the defense, di ba? So both sides should be one-sided. So yun ang quotable quote.
8: Ang pamahayag ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan.
6: Alas 6:52 Santa Supa kasi House Lead Prosecutor Jervel Luestro sa pagdawag ni Defense Counsel Attorney Mark Vinloan nga mini trial sa pagdungog sa House Committee of Justice kalabot sa reklamong impeachment trial o impeachment battle kang Vice President Sara Duterte. Hinulon sa parang objection atol sa cross-examination ni Attorney Vinloan kang National Bureau of Investigation ng NBI Director Melvin Matibag. Iklaro ni Luestro nga ang naunang mga proseso sa House of Representative nga gisgutan ni Vinloan usa ka clarificatory hearing o dili usa ka mini trial.
18: Now, you issued Administrative Order number 11 on April 16, 2026, correct?
19: Yes, sir.
18: So, AO11 was issued only 13 days prior your appearance before the mini trial.
19: So, April 16, 29, minus, that's about it, 13 or 12 days, sir.
18: Alright, and this was one of the documents that you submitted by virtue...
20: Your Honor?
18: I have no question, Your Honor.
20: Yes, Your Honor, but I just want to enter a continuing objection to the use of mini trial. It was never a mini trial, it is a clarificatory hearing.
18: Your Honor, just a short rejoinder. Isn't it...
21: May proceed, counsel?
18: Isn't it, with all due respect, isn't it Representative Luestro who termed such proceeding as mini-trial?
22: We just want to inquire of Representative Luestro.
20: May I respond, Your Honor?
21: The lead prosecutor may respond thereafter. We shall continue. Yes, what is your response, counsel?
20: The prosecution has been very consistent that what we did in the Committee on Justice of the House of Representatives is never a mini-trial. It is a clarificatory hearing consistent to the House rules on impeachment and even consistent to the provisions of Article 11 of the Constitution.
6: Ang payag ni Defense Counsel Attorney Mark Vinloan, NBI Director Melvin Matibag, House Lady Prosecutor Jervel Luestro o Impeachment Court Presiding Officer Senator Chis Scudero.
8: Gisita ni Senator Judge Rafi Tulfo ang maghatag sa sobra sa 2 ka minuto para mag-manifest ang pipila ka mga Senator Judge gikan sa minority. Mato ni Tulfo nga kinahanglan patas ang pagpindot sa bill tungod sila sa majorita pindutan lamang kung wala pas kung pag-abot sa 2 sa minuto so kuhay sa minority nga maabot sa 5 minutos.
23: Bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes, bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng bagong, pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot ng pinipindot nito. 2-3 beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umaabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record yan. Pinapayagan. Why? Thank you.
8: Samtang giklaro ni Presiding Officer Chis Scudero nga walay majority o minority sa impeachment court.
19: Thank you.
18: The comments of Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. However, the chair would like to point out that in the impeachment court there is no majority nor minority. We are all senator judges. And Senator Lacson earlier requested also an additional time to finish his point, which the chair allowed. That's why the chair reminded Senator Judge Padilla to wind up, because his time already lapsed.
23: Kaya nga, Mr. Presiding Officer, I'm sorry, I do have a lot of respect in you. Yung sa akin lang, kahit na sino senador, kapag dating na ng 2 minutes, pinipindutan ng bell eh. Ako ilang beses na ako nang pindutan ng bell. Nakakairita eh. Samantalang yung iba, hindi pinipindutan ng bell, umaabot pa ng 5 minutes. I'm not referring to anybody here now. Yun lang yun eh. Kaya nga kumisa, binubulungan ko na nandiyan eh. Oy, pindutin mo na yung bell para naman makapagsalita yung iba. Yun lang po, wala na akong tinutukoy dito. Dapat maging fair tayo yung sa nagpipindot ng bell. Pag sinabing 2 minutes regardless kahit na sino.
8: Ang pamahayag nila Presiding Officer Chis Scudero at Senator Judge Rafi Tulfo.
6: Sa ila, 2 minutes ang ginagyatag sa ila. Ang pangutana. Pero ako, mga tana ko sa imo, magnunching, tubag po kag 2 minutos. Di man to appeal sa akong count. So, pag mga tana sa ko, so, marag sa kaminuto, tunga na, tubag na po ka. 1 minute. So, wala kay punto mo taas kid siya. Ya kay wa may kwang kay ila di sum kayo nya ang daghang pangutana maglumsi kun tanaw nimo ang kaning sa minority.
8: Oh, sila.
6: Daghang ilang pangutana. So siyempre matibag sila mangutana, matibag. Tubagon ni matibag na, na si matibag usay bisan og yes or no ra. Dili i-explain pa niya, dili. Oh. Tubagan lang yes ba. Mm. Nga kato sila kanya nga kani manana ba? So yes. Oh. Ma-explain man siya. Mm. Mao na ang wala masap din ni Rafi Tulfo. Ang iya lugar nga pag 2 minutos, 2 minutes, pa mabala og ang istorya to, pag 2 minutes, ikat na to siya. Mm. Ah, dili man eh, kaya ang naitabo, karabang tungos kadagang sa pangutana, ginagmubo ang pangutana, taas ng tubag. Oh. Na ang pangutana man sa senator, ang basihan, ng 2 minutes. So kung dagan ay mong pangutana niya mugbo, niya daghan gid ang tubag pon niya. So katong yan tubag di man to apil sa 2 minutos nga gihatag nga time limit nila. Joker sa ni ang ilang kwader ba. Alas sa 6:29 na samtang kumpirmanin biya director attorney Melvin Matibag nga siya ang nagkumbinsi kang Senator Judge Ben Padilla nga musalmon sa PDP laban giangon usab ni Matibag nga nagsilbi siyang campaign manager ni Padilla niatong 2022 election. Samtang ipangimakak ni Matibag nga naimo siyang kabahin sa kampanya ni kani Presidente Rodrigo Duterte niatong 2016 national election. Iklaro usaba ni Matibag nga ang iyang tumong sa pagsalmo sa usa ka political aron na mudaog ang kandidatong iyang gisuportahan.
1: Sa akin pong kaibigan, kay Atty. Matibag, mahal na saksi, mabilis lang po ito. Ako po ay napunta sa PDP laban dahil po sa inyo?
2: Tama po.
1: Opo. Kayo po ang kumimbinsi sa akin?
2: Tama po. Campaign manager niyo pa po.
1: Opo. At masasabi po natin na isa kayo sa nagpa-number one po sa akin.
2: Tama po. Sa lugar po namin, number one po kayo.
1: Opo. Atty. Matibag, sumama po ako sa inyo dahil alam ko na isa po kayo sa arkitekto ng pagkapanalo ni President Rodrigo Roa Duterte. Tama po ba?
2: Hindi po. Sapagkat noong 2016, ako po ay campaign manager ng Region 4A ni Secretary Mar Rojas po.
1: Ayun. So hindi po kayo connected noong panahon na yon kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte?
2: Hindi po.
1: Opo. Kung kayo po ay nagtatrabaho sa mga iba't ibang politiko, kayo po ba ay matatawag na political analyst o political ano pang tawag po doon? Yung mga nagsasagawa, nagpapatakbo ng politika ng bawat politiko?
2: Well, maaari pong matawag na tayo ay tumutulong sa ating pinaniniwalaan na kung sino po ang dapat manungkulan sa ating bayan.
1: Opo. Ibig pong sabihin, pwede po kayong gumawa ng isang kandidato at manalo?
2: Makatulong lang po. Sapagkat ang paniwala ko po, hindi naman po isang tao, lalo na ako, ang magpapanalo ng isang kandidato.
6: Ang kapayag ni Senator Judge Robin Padilla o ginbiya Director Attorney Melvin Matibag. Kinis Matibag, ganito, kuha pa ni pinipilaban, ginis siya. O, tuwan siya sa PICAS, ginis siya. Mm. Yeah, nibali, nana. Kato karon nung siya dahil gani ang campaign manager ni Ruben Padilla.
8: Grabe no, ilang oh. Balag-uban magdang Joel sa politika. Kano
6: sila, okay. Kani si Matibag, ilado ni siya kayo, kanito. Mm. Pero sa politika mag-usay, simpre na mga operator ba? Nga, sige ako yung magdalaan eh sa ako imong campaign manager, dini ko nga lugar. Mm. Ay nana na siya. Paano labi na og ikaw mo'y ilado diha. Kani siya kay, siyempre, mo'y yung trabaho. So muna ang nahitabo. So kanina mga ilan na sila, pero siyempre, malita ang lakang kay niya, siyempre, ilugar ka mo sugot. O, oh, diba? So inana lang ang dagan mag-lumching sa kininga dagan karong panahon na. Alas sa 6:31 na, og karong may kailangan sa itong Magnum Health Alert. Ipasalig si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga maparayon ang Zero Balance Billing Program sa Department of Health kundi UATS kini aron na mas nagampang mga Pilipino ang makabenefisyo sa libre o mas accessible nga serbisyo medikal sa mga UATS sa hospital. Sa Norte Mindanao Medical Center, kapina 1,038 kapasyente ang nakabenefisyo sa programa gikan sa Enero 2025 hangtod sa Abril 2026 subay sa report mabot sa 1.64 billion pesos ang kantidad sa hospital bill ang na-cover sa programa. sa 2025 og dugang 708.6 milyon pesos sa unang upat ka bulan sa 2026. Ubos sa zero balance billing program, wala na bayaran ang mga pasyente sa basic accommodation o guban pang sakop ng serbisyo sa mga DOS hospital tungod kaya gobyerno na ang mugaso sa ilang hospital bill. O kalos sa Magnum International sa Japan, nagduso og diplomatic protest ang Japan batok sa China o Russia. Kinihuman, nagpagayan sa live fire drills sulod sa exclusive economic zone ECC sa Japan. Maduli Japanese Defense Ministry nga nabantayan sa ilang kalagatan ang upat ka mga barko igugubat sa China o sa Russia ang Chinese guided missile destroyer, usa ka replacement ship o Russian Navy kining class frigate. Samtang giingon ni Defense Minister Zinzero Koizumi nga ang maong kalihukan sa duha ka nasud pamatuod nga nagkalaom ang kooperasyon sa ilang military nini.
8: Sa India, nanawagan si Indian Prime Minister Narendra Modi nga magmugna og full public examination system sa India. Kini nunot na sa nahitabong pagprotesta sa dili mubos 200 ka mga tawo kundi in samdan na sa nisgotang demonstrasyon gipanawagan nga mukana og sa pwesto si Indian Education Minister Dharmendra Madra tungod sa controversial nga exam paper leaks kundi 2,000 ka mga tawo apektado ni ini. Gipanguluhan matod pang demonstrador sa matinunan sa gitawag nga agency alang sa nisgutang protesta.
6: Alas 6:34 nagkaroon sa atong Magnum Business Tingwa ang Department of Information and Communications Technology kung DICT nga makakuha sa 2.7 bilyon nga pundo alang sa 2027 aron mapadayon ang pagpalapad sa mga digital government program sa nasud. Subay sa report ng maong lakang sa kalampusan sa e-government PS sa platform naka-record sa kapiga sa 61 milyones ka mga downloads o sobra 900 milyones ka transaksyon. Matubad DICT Undersecretary David Almirol nga ang pundo gamiton alang sa pagpangayo sa eGov Super App, Digital National ID, eGov Data Exchange o eGov VDX o mga serbisyo sa gobyerno nga gipalayok sa Artificial Intelligence o AI.
0: Sa ibang mga ahensya talaga, imagine nyo yung budget, di ba? Talagang billion-billion talaga yung mga budgets talaga, di ba? If you compare that, no, not to mention any other agency, pero pag tingnan mo yung budget namin, apiranggot talaga, di ba? So paano naman kami magsusurvive, di ba? That's why we are reaching out and I believe that especially our president is very supportive sa ating mga ginagawa. DBM is also very supportive. So even us, we need help.
6: Ang payag ni Department of Information and Communications Technology Undersecretary David Almirol. Sa atong functions rate ng Osaka US dollar, balor karon sa 61 pesos o 71 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 74 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 87 centavos. Australian dollar, 43 pesos o 19 centavos. Ang Taiwan dollar, 1 peso o 91 centavos. Kuran 1, 4 centavos. Ang euro, 70 pesos o 36 centavos.
8: Og karon sa tong Magnum Entertainment. Gipaambit sa komedyanteng si Kakay Bautista nga usa lamang kaopsyon alang kaniya ang kaminyoon. Mato ni Kakay nga kung adunay lalaki nga gusto makigminyo kaniya, so taon una nini pag-ayo ang tanang aspeto kung andam kini sa kaminyoon. Gidugang pa sa actress nga nagpasidaan na siyang daan nga angayan adunay insurance o financially stable ug dili siya pagastuhon gamit ang iyang kaugalingong kwarta.
3: Asawa, parang option pa yun if ever nga may afam na gusto talaga, I wanna marry you, let's get married. Pero iti-check ko muna talaga kung lahat ng aspeto talagang okay. Nag-iisip ako kasi ang tanda ko na to, hindi pa ako mag-iisip, hindi pa ba ako natutok. Yung mga lumalapit naman sa akin is mga afam, and then syempre iti-check mo pa rin yun. Check mo kung financially okay ba, are you insured? Sabi ko talaga, do you have insurance? I won't pay for your hospital bills, I won't take care of you. My own money is just my money, not yours. Dami ko nang pinagdaanan, diba? Kasi if ever na ma-inlove ako o magkakasal ako, magkaka-relationship ako, ito na yung panghabang buhay.
8: Ang babayag sa komedyanteng si Kakay Bautista.
6: Gusto na yung apam-apam?
8: Foreigner.
6: Ah, foreigner.
8: Oh, yes.
6: Apam mo na siya?
8: Apam, Magnum Joel.
6: Ah, apam. Actually, apam yun ako. Habi na ako, bading ba apam?
8: Ah, dili.
6: Ah, apam.
8: Foreigner siya, Magnum Joel.
6: Ah, okay. So, Wala, gusto nila apam ba ang mga foreigner po? Gusto po sa mga upang foreigner nga, dito ta sa Pinoy, kay Minay, kay Mailad po. Di ba?
4: Di, man kay isa po, di lang gusto wag ng Joel, kay maalaga daw ang
6: Pinoy. Nasa na, kanang mga kuanasab lugar siya. Pero po yung mga apam, no? So, inana, so, mga suti-swerte, kaya po. Kaya may mga buang apam, kaya po, nga, dito ta sa Pinoy, kay dali na kay Ilaron. So, di ba? So, muna siya. Sa uban, pag-abuti ha, sugot pong uban, bahala Ilaron, basta makatog Amerika.
4: Muna siya.
6: So, bahala o kan, basta kay mahimong American citizen na, magantos kita dito. Ano ba?
4: Nanay lang pa
6: mo. So, naga po, no? Lahilay, kaya po, no, guys, diskarte ang katawahan. Agro Miguelas to Magnum Sports, special lang budula sa Japan B-League. Si Micah Phillips, Oman, may pirma o dua katuig, kasabutan tali sa Kyoto Hanaris alang sa 2026-27 season karong September. Tungod din, natapos na ang pangutana sa mga Pinoy fans kung asa ang team budula si Phillips sa dungan sa iyang pagbiya sa San Juan Knights sa MPBL. Ngayon, dua katuig ang maong kasabutan nga nagpasabot nga magpabilin sa Japan ang 24 anyos ka basketbolista samtang parayon ang tingwa nga mahimong kabayan sa Gilas Pilipinas sa international competition. Dugtong din ni Gingon ni Phillips nga dako nga dungog kaniya o nga pasalamaton ang kaigiyunan nga malakip siya sa Kyoto Hanares o sa B-League. Mga eksyon niyo nabati atong kompleto ni Tali sa atong balitang Magnum Alakarong Alawan na karong Merkules, Julio 22, 2026 o karong sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, si Real Rice and Corn Retailers Association, may butiag nga posibleng mas musaka pa ang presyo sa bugas sa musunod ng mga adlaw. Sa itong Magnum National Defense Team, kumpiyansa nga napresenta na nila ang ilang mga target sa trial samtang prosecution gikalipay nga napamutunan sa gipresentar nga ebidensya ang betrayal of public trust bato kang Vice President Sara Duterte sa itong Magnum International Japan. Naglusog diplomatic protest bato sa China o Russia. Sa itong Magnum versus DICT, nagtingwa nga makakuha sa 2.7 bilyon nga pundo alang sa 2007 aron mapadayon ang pagpalapad sa mga digital government kung program sa nasud. Sa ato Magnum Entertainment, Kakay Bautista, ipambit ang usa na lamang ka-opsyon alang kaniya ang kaminyoon. Sa ato Magnum Sports, sa Mike Phillips, official na mulula sa Japan B-League, humanipir magduha katuwig nga kasabutan tali sa Kyoto Hanaris alang sa 2026-7 season. Mga ison, timalaw sa gawasong atilingpan, katawan ng labing gamhanan. Manalaya mga itong baragunan, hukom sa katawan ng matuman. Sa di pa magnumching, please go, Kuya Grit, welcome to Cagendioro City, Fernando Miguel D. Mato pa ni Sotsot D, atong kuya si Sotsot D. Ang atong epidermy officer, no? Iyan rin siya ng kuwan, Fernando. Di ba, siya may Fernando?
4: Masya, anak, garo.
6: Ayaw nga, siya may Fernando, masya, Miguel
4: D. Wala, may senior. Kung papa, senior, di ba? Wala naman po ito. Italiwan na, marag anak, garo.
6: Masya siguro, gagikas, takaw siya. Welcome to Cagayan New City, Fernando Miguel D.
4: Marag yung anak siya, wag namin siya.
6: Ah, oh, so, ano, no? Sutsutin, Fernando man siya, di ba?
4: Fernando Vincent.
6: Di ba na, Vincent din eh, Miguel man.
4: Siyang Vincent.
6: Kini yung mga tig balita, Magnum Jolacobo Man ni Magnum Lani Delgado, April Burha. Dili lamang sa balita o serbisyo,
4: Magnum Radio.
5: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hangturugma, dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
7: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imahang problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet. Sa West CDO, ana kini sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kalituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood, sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Rua Street, Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number.